0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: To fa talo fa tu pa ye Samoa ni tu la talo fa lava malo so fo mo ma langi ma. Usi mai rol fa fonga I telefone e lima tolu tasi pi a PMN ya te roa. Le so lulu lo sulono au kuso lo afilo sulono a walo si la fia. Wamana umi e company yo fa sa longo fa lawa I tele po le social media yo fa atu ina spulenga fa atu ntono or saunga le mui lunga le laina ma si fa sa langa I tapu e la to e la loifo le spulono tau sanga le matutua. Na fa alien minisawa au onga ya Erica Stanford fa apea o le a fa atu langa tutusa ni usile yo onga tasi maisi atu nuu o lo atu ina atu le tiute tau ave sili atu company I te konolosi e pui pui e tamaiti lunga le laina. Faalia ele palimio Christopher Luxon ele te tauna avele faa ingo se faa polikiki a wapu saunia faa pitoa e pui pui ai tamaiti. Wa faa ngaina ele actimali New Zealand fesile faa iupu maali lia ele ioe. Agree to disagree olo na winga ole amana umia ele national lango lango le leipa ina ia pasia le tula afono ele onfaitango mua mua. Faalia ta ta ole act ya David Seymour ole pui pui o te maiti mai faasa launga I lunga ole laina o se mea matu ya. Ai sale ioe ile aungani ale national. Na wala awina le ta ta ole New Zealand Fairs le afionga vavasa manaya Winston Peters se fono mal autu stala ile pale mene itali etuwa ye faapea ete tau ona sao luxury tangata palota ai awole alo ile ato ole la aung. Sao nova wasa manai a Peters le au tu stale fa apea o le pili poli tu la fono al malo o se ngai o inga matuasi se. O tangata malanga kiwi na tusi pe puka la tu tafonga ma ainga I fiti ine nai masina mua muatu o fea ngai nei masala fonga fau lima pasene mo tu risi a mate a se tema le asa mua mua. O lo opo pole te le aile asoci tangata fai malanga po le Travel Agents Association ili le aile se feutu na inga male malo o fiti e winga ili la fonga fau. Na fato a iloa ili lua ma yasu talwai. Famele pole sili ya Julie White wa faali mai ya ili le mala malamo le malo o fiti ili awala o oloa fa atautu I motu risi fa vao malo. Faanien sa ifo maloloina New Zealand, ole sa ngale mua nga se nga se ole ovea pia maa latu faa mua mua sili, a o faa wau pia le faa soso ino le ofa inga lue nga male mana o nga o nga se nga se yasa ta itasi. Na fea ilo ele faa tono nga lue nga le itu maa loo wai temata ya Brad Healy, ma sui ole faa laputonga tausi so ifua New Zealand, na ua mae ni fai tionga tau sa ngale mua tausi so ifua, ole oa mo ina le mamafa under pressure ili fale mai no shua. By May Hilly, lo ofa afa inga arwenga ni soifu maloloina New Zealand, tau si soifu e toiva mol mitanga arwenga fa afose ipo le emergency department, ma tau si mai e toa se fulu, ma tau si mai so aswani e toa se fulu faa. Ifa le mai ino usua ma Waitakere, e mafai o nasi esi atu ino fuanga, lo o mana o mia ili au aunanga. Ole amala ngatu ta ite ole Pasifika, ipalau mo le fono tanga ta ite ole tumotu Pasifika le tau sanganei. Ole atu ina aina le tumau ainga ma faa moe moe nga le tuputupuae, ole avea manisha mta uputau ole faa vae faa itulangi ole Pacific Roadmap for Economic Development. Ota itai mai atunu is full valu, ole a wai faa atasi mapaanga mo talanoanga, elu is full tasi po dialogue partners ili vayaso atoa, e amata ipalau ili faa yunga ili vayaso nei. Sa unua le pale mio tonga ya Lord Fakafanua, o le fausi aina o le malo si tau te mao ainga, e pui pui ai te mao ainga vai vai o le Pasifika, o se mata upu la walunga lea mo ta itai o le fono I palau, I le vai yaso a sau. Ma le tala fai ui ta anonga, fai mai riti maunga, o saune to e fo I le Black Jersey, o maunga sa ata alo ya pani ili tolta usanga taluai, o le ata alo ili tuulanga lima po le first five, ili ta alonga ali All Blacks, o le afitau yai male Lions I Johannesburg, ili taya o le Sululu. O le ta alonga mua mua le mo le All Blacks, talu mai le ta alonga mua mua le ipo lalulangi ili luafi luis fulutolu. Fai mai maunga, o tolu sfulua ta usanga le matua, o sauni neye itatai, le au, ili ala itatau o na taa aloai. Samo telefona ole nei aso unu teleina rau tapua inga I inga pulai Maria Makeli tutu so ifua.
0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

noa fa tu lo watu e o tari ko awa we ke tata ke ta nga we i he hoa ni pe mo polo kala mapi e mentonga ko ngai fata ha foki pe mo rinta o to lo se pasi ke o atu ai e ta nga we a me he hoa ni wa o pe ki he ono i he rea ua ko to nga fo no nga wa o ki a heng hengi o atu ia i he rea fatonga ko fi fi pito ke tari tari fi fi ki mo tolu i he hoa ni ko anga ni fo tu tu e ta polo kala ma ki he e fia fini

0: Your wedding day, it's more than a moment. It's a celebration of family, culture and love. At Holiday Inn Auckland Airport, we honour what matters to you. From beautiful tropical-inspired spaces to delicious island-style buffet menus, our team are here to make every detail feel just right. Let us bring your dream wedding to life, because it's your day, your way at Holiday Inn Auckland Airport. Talk to the team on 275 1053 or online and also on socials as well. This is PMN Tonga.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
0: Maloma e la mare a ho eki pe mo e lele ai ka kai fo noa fi fi a pito ke tau kau fagataha i he mo miniti koula ko ini. Whanga mare ko ini fi fi a pito ke tau kolosia i heni ki Tokyo, Siapani. We now cross to Japan to the 54th General Assembly of the Asian Pacific Parliamentarians Union, or APPU, where there is a Tongan delegation led by the Speaker of the House, Lord Vaya. Lord Vaya, malo e la mare fi fi a pito.
3: Hello, John. I go for Malo to my family. If I had to give a poor Talanoak, if I got my mouth full out my coin, he APPU, because Asia Pacific Parliament Union.
0: Fafetai pe ku a fe fe pete polo karama he anga lere fe tuna ke me mai fe kau aki pe mo ya a ngawe ai fe tuna ka tak pe mo Lord Vaya me mai fe kau aki pe mo uhinga ko mo a folawa toi me tonga eki la ve pe mo tuani na mo a i Australia he kontinenti tipa ko na ko mo a i hena i Siapani
3: Paro sione ko ko fataha ko ni ko ko ai Asia Asia Pacific Parliamentary Union ko fataha no ni mo fuma fa pe fataha ta mai ki ai ka to o mo ko pasifiki ka ma Asia o na utala no are wa ki nga nga o te na lava o fito ko ni aki ai pe ha mai I he nga hi e fataha ko ni ko waki ko tu mo ko feliri waki o ea ka pe he ki he tahi lahiange ai tsunami pe mo lahiange tuku ai tahi kai uma a foki ai tukunga o ngai fonua o una unofo I halanga mo nga afiko I ko rim of fire
0: ko ya
3: pe I ne pe he o faia I tokanga ke fatala noa mo ki na to I esia kai uma a foki ki mautol ko ngai me o tumotu Maulava ki mawhi ngā wea ki wāhofi ai, pe lawa re wai ki whimaino aki, ko hahanga hi ngā ue, tuku ngā I hawhi ngā ue aki. Pe a na e ohake ngā hi whamatala, whikawa ki pe a mo I tesi koe ka atomi, e si aina koe koe I tuwalu, pe na e ohake tuwalu, na uongoi, o ku kwake na whi maari e ki ai. Kai pehe foki ki he ngahi o motu e na u whahoko. E tuonga koe ni o ku liri ulahia ea, pe wesia ea anga nofo. Kai umaa fuke mawanga paanga ki he o motu. Pe au te iai pe moe manawasi. Ko ono inga ko tuu koe ni ko ai lolo. Iho no mai koia pe mi haake loto.
0: Kuia.
3: O mai ki Singapore pe tuk tufaki. O kā mahi no mai ai, o kui ai ai manawasi, ai whanki o tu motu, ko hono o inga ko tūnga, hono whakapaanga, kai pehe fuki hono whakawaka mai, ai mawaka mūi koe ni. Aia, John, o ku mahu inga o pito whakataha koe ni, ka ki mautou, whanki motu iki, pehe fuki ki tūnga koe ia o kaha u, I he lolo pe a mwe ngahi waka, o ku nga u tauhima e sia, pe a ulawe monu ai foki, ai otu motu he taiu nga waikinu sila, pe a mwase e ria e uwaka lolo.
4: Mone pito ai ngahi kavenga o ku mai ki he feitu una I he hoani ko ngahi kavenga mahu inga pito pa ko ngahi mea kua fe ao pe mo e ka kai fonoa I he ngahi o tu motu tau te fito ke ki tau tolu he pasifiki pa ko vakai ke kua to ko lahi pito ka fa fo fonga me he ngahi o tu motu he talu ne fo tu tu ai polo kalama ko ni talu me ta hiva ono ngo full mani ma pa ko ke ia fai pe ai ngau e va ofi pa mo ngahi o tu motu pasifiki fe fe nei ai ngahi kavenga mahu inga I he lo tonga ni ki tonga. Ko wakai ki ei koe lo lo pe amu e tawhako iau ko wa. La vei pei tonga e ki talu mehe tau ko osina e I ai ai honge pe na e ho ha amu e loto vei vei ua ko hi na kei ke lava utu e ngahi mea lele pe amu e ngahi mea pe heo wanga maheni ke ka kai fono. Ko e ai nai hato e ngahi isiu pe kwa kawe inga makehe o ku mea tua ai feitu una pe amu e toe ngai ka ua mui mui folau o whakahoko atu ke whakataha whakamaman lahi koe ni.
3: Par option koi ko ngai fo gia ai pare mia pe mo pure anga ka gulava to koni ai fare rea ki ai e tu un ko ni ko na fe mai no ak
4: ko ia
3: e io no popo I ai ngahi alanga a to koni ko ia ki to le re ia me pe pe fo ki ka no fa ngai fa ka ka fo o pe mo ha ngahi e fe popo a ki ngai talite pe ka pehe fuka ngai tunga whakai karno o mika. Ai e koe ngai te toi whadongi ai ne lawa ai whale rea tala no hanga tonu ki ai.
4: Kuia.
3: O ku nofo pe fuka pure a ngā ki ono ka whaaki, nau whatu, ai whakaukau pa na warea whakawaha whanua. Kai lawa tokoni ki ai ai whale rea. Pe ku ngā maino mai ai, o ku ngāwe lahi au pito ki ai ai otu motu, kai tau tau te fito ke kuonga o ku fia mau ki tau waofi, kai ki ngata pepe o siapani, kai pehe foki ki ngai fonua la la, ka wai a Filipaini, kai pehe foki ki ngai fonua o kutue la la hiane, o kuna ulawa o tokoni, I he whakaukau, kai pehe foki kuna ki sa yane, e nau tuu ki he otu motu. Peko e tuu ngai a, o ku fai mai ai ai folau, pe hā mahi no mai o kwae ola le rei au pito ki he kaha u, ka e umae whi mahi no aki, o waha pure a ngā, I hono ngā ue aki, ai whale rea, pe a mwe ngai whi ko ia e lawa whai hano toko ni, ai pure anga ka e umae whanua tata.
4: Pawhetā, I pia kou wakai ki ai I he kau whafofonga mei tō ngā ku kaua ia Lord Maafu, koe taha whoki e kaua me mipa wharea rea fo ou. Kou tui mahalo ku kau eni he tāna ki lahi ki he whatongia ai Ignopere, kako e whafofonga wharea rea. Pepe whoki pia mō Aisake Valueke kako e pare mia mā lolo kou wakai ki au ku kau moia I he kaua wholaue.
3: Io ko ai sake foke ko e pare mia maro no pa ko ko ia na ke fo ka ko mai pe ka na tai ka ko e chartered accountant pe ko fo ko fe mai no ak au pito fe ka ak pe mo ta fa ka pa nga pe ko no hin ai ko mai ai ko e lava ke ni fa no wa kai pe mo han ta ta la no ke nga hi me a fe ka ak pe mo ta fa ki ko ia me mai fo ki pe mo Lord Maaf I hea no te whaako e ni, ko e te whaakia e ho eiki, pe o mai ki nga tau ke whamo whaiha ngā au e whakata, ka umaafo ke kalake, o Gloria Poreo, ka e pehefo ki he tokoni ko he mau wholau, ko Yasi Wou Kani Walo. Aia ko mau kau wholau e, pe ku tokoni mai pe, pe mo e tarawhikau ko e ni I Siapani, Māngisi, Suka Māngisi, au kuia e whaina maari e ke mau whepo talano ak, mo oange ki ai ngai whakaukau koe ni o kuia e whakau aki, pe mo e tūkunga koe o e sia, pe ko Facebook I e Tokyo, pe lava ke toko ni mai ai. Kai e koe taha puke ngai whatongia koe ni o mau whai, koe mau waaofi pepe mo Japan, whangai koe tahiwa ono fultupu, ono nima, pe a kai ngatai, kai hoko hoko atu,
4: e
3: ngai whatongia koe ni, pe a wola le rei foko I ngai ko fotu, e si a pani a hono ofisi I tonga, ko ngai ko tau he wā, kai ngai ta pei he wā whaika no mika, kai ko tūnga ko ia a o hātui, e mbola o si a pani, ka umaa foki hātui ko ia o tonga ko pawono pe mau inga pitoya ke tau ki ngo wa ko ya ko ngo wa mei mo o mai ki aho
4: fa feta e si taki ai ai kau folau ma mei tonga eki ki Tokyo ki si apani ko e uhi ko e a fenga a i he a ngahi tokoni pe mo e a ngahi monu e lava inasia i ai fonua tupou mo hou eki pe a inas koto ai kakai fonua a ko e toki manatu e hake ni ko e talu pe tau a polo kalama ko e ni he fofo taimi kono no whakailonga mai e fire feitu una ki he sea ko e ni o e wharea rea u fefe nai ho ngoi kapaute ki i a reflect pehe kamata anga taloen ho fononga mai ki he alotonga ni pe mo fatongia o eiksea o e whareare o tonga gua lau mare lele pe feituna ki he anga e tuunga and I'm sure at the same time it's lots of learning as well in this new position, eh, Lord Vaya?
3: Maro e si ane koe e mahina e ono koe ni ko hokoai koe sea e whareare a tonga wai mea e ua ko wako hen ulua ki o kwa ke aha whainga maari e ke te tukuang he se a ai ngā ue. Ko hono ui ngā o ku tawhi ai ngā ue i a me he se a ki lalo. Ki he pare mia pia mo e kapne ti ka uma afo ke kau whafofo ngā. Pia i hene pehe pe whatongi a ia o se a ki ne wakai ki he pōkalama ai whalerea ka uma afo ki ai whatongi a pare mia pa mo mo na pure anga ka uma nga fi ma ai ka me mi pa fi ka mo na nga va nga
4: ko ya
3: o ku ke ha bito in mitai mi na u i he la ka nga ai ko e minista o nga hi potu nga we ko te ha ko ki he ni o tangu to ai o la ya no nga fa to mia pe ko me a te pu he ni ki te lava o fa fo fo ha to tai mi ki nga we ka e tai te tau tau he to lau maari e mo to sino, ke ne lawa whakahoko le rei e ngai whatongia, koe ki ngāta pia i whare kau te hoko whoki toa. Pea i hene pehe i o mō in Lahiane. Lahiane ku lau tohi, Lahiane ku hanga o toi whekumi, pe Lahiane tangutu i he te pire o wakai ngā o whakaaho i o mō Lahiane. Kau hanga i ko lau, o kui kai koi whatongia, ko ano ngahi, ngai ngā au ke pare mea ka umā pureanga, ka umā foki, ka umē mi pā. E sione, nei ai foki tāra no Mārie, nei hoko i Britānia. Taimi nei whehu i ai, he so tia Oliver Cromwell ke sea o whale rea o Britānia. Tāra mai e kakai ko ena, o kunau te o lau i kovi hola kakai ke he. Me kai ke rea sea Britānia. Pea e kia tuko e Oliver Cromwell ki ai. Ha, koe te kerea ai. Pea koe rea koe a sea o tāri ato. O kou tāri pea uia ki he whalea rea. O ikai ke tue tāri a uia ki he taha ke he. Pea pehe o pe ui. O whatongia o kuia ki he kau me mipa. Pea mo e fōmua koe hono tauki. Ai pure anga pea mo hono malu ai tuunga ko ia o ngongo e fonua ka uma foki ai tuunga o ngongo lelei o fonua ki he ka unga awe ka uma foki a tua pureanga.
4: Whawhetai mālo e maukoloa a Lord Vaya ka koe eiksea o e wharearea. Ko e ki whamāpō pōpē, ko e hanai e toenga o e polokalama o kumou teuteu atu ai e toenga taime o kumou i Tokyo ai.
3: Koe e sione, pende ulawa ki ki hawa tai pehen, na maui asteheria foki,
4: kua mau
3: toki wholau mai ki heni, pena e whai ai, ai whakata mai i he sea o wharearea koia o asteheria. Ka ono po Milton Dick, kai pehe foki ki he senatoa, ko President Honorable Sue Lyons, nene hanga whakata mai ki waroto tangutu mo ki naua i lolotonga ai whemia ki koia ai wharearea o Aseria. Ko e me whakaistoria ia. Ko e wholau koia, nai mea ia Lord Vehala, ka uma hongo whakofonga koia ka pireri Landmark, ka pehe foki kia e sakwhilatu. Na e whakahoko e whatongia koe ni pe a koe fofua lawaini ha me mi pa oi whare rea, Moesea o fai o kauti he whimea aki. O se ne tau te au uong o fulma anima. Ko e, o kai ke u kōpehe kō monu ia pe. Ka kō whawhetai mu whamalo ke o tua. Ka e uma a e hou eiki mi e mipa. Whare rea ka e pehe fuka hou eiki. Sea o e whare rea na nau mua ki ngā we. Pai ko e o laine ngā o le rei ai whonua. Ko la vai a whakahoko e ni. O whamanaitu a whiki fokia e tau wangiau. O e lotu i tonga. Ka e uma a e tau. Teau ni manoa o e koni stūtone toi. Peko no hinga ia na whaia a stēria, ai whakaafe ko ni, ke maukau atu, ke whemea ke o e whare, ke whamana tu ia, ngāhi mea ko hoko i tonga, peo tu whaholo, peo kei tauhi ai, tau atai nā, o tonga ka uma a whoki, ai koloa, nai whaki mehe o tuā.
4: Ia. Whawhetai, whawhiawhia e wakai atu i he mītia whakasosia re me e feitu una a i he wharerea o Australia, pe koe whakailonga lere ia ki he ai vā koe ni ai ongo pure anga, pe whawhetai mahalo moe si i a Maukoloa. Whakausi pe kātaki pe ko ua wakai peho taimi, whewhe nei e tuu koe ni e toi ngai taimi o mou i he nei, i he whakataha lahi i siapani kātaki.
3: Koe, koe, koe tuu koe ni mau lere he taimi ni mau report wha whanua. Fraus osia pe fai hono ki fa lere a bombong fa fime a ki ki ai pe mau to ki tuang reva e fo noa ke nau fok sione o fe un mo ho ta ta mi o galani ki Tokyo pe ko e fo no mama o ia
4: apito
3: e fo no ko ni a tu ngai o mai mi motu o pau ke ka ki te fa hafe ko ta ho nga tonu pe ki Tokyo pe ga mu u ke pe maro pe fai fatongia pe foki.
4: Pe
3: he ai tūngwa koe ni, o ku kwa bongbongi te mau whalerei pe ai pūkalama mo whakasio ko whē, whanua tene hoko atunga ingari ko palau. Tene host e whataha tau fōu, pe a whalerei mui pūkalama, ka umaa foki ai ngāhi fatongia na o haki kaltaha whanua, o mea koea na kake nau whie maarie, ki ai o hangai koe tesi atomi, na whae si aina ki tuwalu. Ngāhi mea koe ni e whakalerei pe whaosia pōngpōng pe mau toki taktaha whokirewa ki hono whanua.
4: Whamalo lahi atu pe a malo moe mau koloa au inase e kakai whanua i he Hawani kou hiko i a whatongia mahu inga e feitu una i hono whakafofunga i a tonga mo hono ave a ngāhi kawe inga mahu inga ka ki tau tōlu i he ngāhi whanua polintia ka koe a anga e moui a i he a lorotongani. Kou whamalo atu i he angalerei feitu una ke mea mai i he Hawani pe a oatoi ai ofa a pe mutala na monu a pe ofa ke whaitapo e kina pe he otoa ai toi ngai taimio mou he nai i tua puri anga. Ofa lahi atu moe lotu malo aupito aupito
3: malo bichona pul ovato
4: o falahia tu malo pito mau fenga marie.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: ko e tau proklama TNT Spot ki he wikeni ko te vita maka.
1: Ka te vita bas.
0: Te vita, tuku mai haa fotutu ke ta proklama ki he ahoni, malo.
1: Ako ku te etwa kore ki he ufanga te penga ki katapu o fa, ki ome mi falena. Ko e, ta fotutu ki hui tuwe lepe te ta kamata me fite, te fu maria vita spot ki he wikeni. Pa ko usio ke ta rok kamata ki NPC, ka ukala tonua. But the focus of the AI is Mama Loa. After the obligation of the team, you're going to operate, you're going to take the whole world, you're going to make a lot of money. But to see how we have spot cases at the Tarak by the Fossa Geliki. Again, go to Tawai with any Tawai or Taco Pemo winning a tony, go on a Taki war. Go one cut on a funny market, our counties, now for work, winning for going up there. But your friend, you go over. Wa fa'ata ana ki ga ni maria butei talks bay ga ni mahiva ye ta fitu amanu atu ga go testmen kasmedia pa mo wo toko tanga tonga ko ai pa ono ki ta fitu a sa friend ma ga ta maria ta te tau ken de peri pa mo no friend ga o sene ta we pa mo futu pa mi ta ga fitu aru ko te ma ona no friend ai asila ko ia e tau wa ko ko kai ga tau a ken pe ge to won a no freni e ta fu mai pe tau ni ko si ba ga tau ben ma kai me shit going mu ya na na ma o e me ko ta on si han me ai ko ta ma o ne fa ma ge ge na wala ke si ba ah si ga de ta
0: io ko fa ma no te ta mo ni pe te me ke la de ko ki ai ko ta lo me ta iba fitu valu ki ta un ta o ne fa ngo fu ta ben ma lo fa valu te vita eh pe ko han e ko ko ko me ke la de ko ki ai ko tai mi ko ya ko fra o si o si mai va inga ko ka tau te hina ko wingi e sit ko wingi ken ni mome eh i he tai mi ko ya mahalo ko na wala fra o si ya ki e si la ko ya o ku tau fra va i e fonuani i he tau ko to ape e te vita ka ku tau fra malo malo ke ua e ave si la na to ke o spenio no to o pe ku lava ben hanga hi wike pe kwa mahina no to o mai ken da peuri a si la me hok spei e te vita ka ko ni ku to e to o ya
1: Pia hui ne maare te te koele pui osko ne tau ni pe au hui pe hoa e iku kirai.
0: Koia. E maare a pete tau ni a iyo, e anga koia. Mana tui koe tau koni kwa hano lao hange koni. Aia na alwa no freni o tau ki kenta peuri, o na wikuna ai, o na ufoki mai mo timi. Mo sila ki no freni. Ko fe pe timi alko ki no freni o tau mo nautolu, kone malohi pe more he kai ke pe he ia ke hawa no friend yo tau mai ki o galanini pa ma pe fo ya o galanini pa na pa pe more mai si la ki hen i kai ko pau ke na wo ke mala e no friend anga hiti mi ko no foto tu o tau ai pa pau e malohi a o galanini a no friend e ha ore va o galanini mai si la o be anga ko ya a la o ko ni o se au ko ya e te vita malo
1: me dai da mate ko ko tanjo ko galan pe ta hati mina al musiba ona ofi au so ta kai tanjo ko be hen lina yai e ga i wana tu no big hate ke tu vo me mo ora mama lo ko tu ke ti au fi ma fa ti ma fa no ngat ke ka kai
0: i o ko
1: fa ya no mana pa ko
0: fa malo a tu te vita malo a pito hanga ko me ke lave ko ke ai na frava fo ke fa ko ya a mama lo a rugby tournament i he tonaki ko osi pa ko yo line o nga hi vai nga ko ya na fa ka hoko fa ta ulaki ko a la paha pa mo fu a mo tu na i kuna e fu a mo tu e kai a vai nga a ke kai ko tolu ni ma ke ta hau a la paha fa ta ulaki a mai ange pe a mo ha te iho na i kuna ha te iho ko fa ua ki he fitu a mai ange fa ta ulaki a ti mi ko ya a Maori si pe a mo vai ni ne i kuna e vai ni a fe au hi ko tolu walu ki he taha fitu ai Māori si. Pia koe taulahi a ho, ne whitaulaki ai e toloa Old Boys, pia moe timi koe a hihifo, ne i kuna e hihifo i vainga koe ni, koe tolufa ki he ua fitu a toloa. E te vita koe tau koni ne toki ka aspe ai malohi he pulu whaka osi. E te vita o tata o ai a hihifo akahu, ona ui kuna ai ai vainga koe ni. Koe tu koe ai vainga ki he tōna ki koni ua hiwa koia o ākosi te vita. Aia e taurewa e timi a maiange pia mo timi a lapaha, pia taurewa e timi a hifo pia mo timi a vaini. Sio ko taurahi, ko tui ko taurahi a ho a hifo mo vaini, na te kaki na foi. Pia taurewa a toloa pia mo timi a maurisi, ka e taue a teiho, pa mo timi ko ya afu amotu ko tu ya nga hiva inga ko ya ki he weekendi ahu hiva te vita ko fa malope ko uhi ko no fa ho ko mai ko ha komiti fa fo fa bita va inga ta mai ki pa mo no tauhi nga hitu tu ni ko ya o ko ya pe nga hitu tu ni pau ke fe ahu tauhi lele a bita bito he nga timi ai fe ahu ko ya ko ta fa malome komiti ki he kakinau tolu ai komiti ko ia ngahi timi timi foke valu e te vita e pia ko ne tu uia ko ke kau pa ko me mea pe taha ne mea foke ai a lot maaf i he vainga ko e hui ko ne poupou ki ne whanau pia mi vaini pia pe mana tu i foki ako pe pa me tamasi i ko ne a lot maafu i he korisko tu pou na o mai peo poupou ki he a fotu ngawe ko ne okufai te vita ko e ola ia ko ya o vai nga ko ya ai mama lo rugby tournament malo te vita
1: malo pues te ta ho ga mo ke tim ko na ai ho ko no all breaky te ha o si se tim ko ya pa ke tu i mai pues te tim
0: io e te vita ko tim ko ka all breaky o vai nga ai ai a honi ai a pule lulun ai a ko me ko fai ko si o ke ai te vita ko ta to ko ono o ku tau i he timi ai fana tonga koia i fitabla ki koia all breaki pa mo timi koia ai lione a africa te vita ko timi ka o timi a lione tim lele ia pito e te vita ka ko ne to ko no ko ni o ku naukau i he va inga te vita ka to a foi flam roll pe ko ka mata tolu o ku ai a siare a lawaki pe a hukare va samson tau ke iaho pe amo pasiri o tosi ai ko foi doto lu e flan roll ka wa tu ke ai pe amo semis tu pouta i loa i he fika valu pe a pehe foki ki a rich mo unga i he fesi pe ko fika hongo fulu pe a pehe ki a fehi fine anga nofo i he kapa kau pe ko fika taha faa te vita pe a gutarifa ki a tureva ki ai a ofa tu unga fasi pe amo a saula mau pe a pehe foki ki a pita la kai ko ngo ua konia ofa a tu unga fasi pe a pehe foki ka saula mau e te vita na kau na ua he toki tana ki a tu kako ngo matatolu lo wani o ngo fran rolu ae ko si o eni ki ngo fran rolu ko eni a olo perigi ki a siare la waki pe a mo a pasilio tosi ko tu ipe na fetongi na waka ngo tangata ae ko feunga e tau kautonga na ihe tau ko ni te vita ihe ahoni pe a mo toko hiva foi ono o gnau i loto marae, pia mo foi toko tolu koni tarifa ki te vita, o kai koha ki mea si isi. Toko lahi ange kautonga, i o hange peni hafu timi kakato, ai olo pere ki koe kautonga kotoa te vita, malo.
1: Malo, teita maha kou tui maha kou ngulo kore koi tau tolu tonga.
0: Koia. Maha
1: kou timi toko lahi tainu tawa e tau tamai ki i olo pere ki.
0: Koia.
1: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Malo e vai ngai tamai ki teita.
0: Koia.
1: Ko ha ko tu leva ko ya tau ko ya ki he ke u geni tau a o blegi pe mo la ne ku tori bono ke la ko te fu me ala hena ya
0: ko ya io e te vita mahino apito ia ko fu me ala ya apito a ka utangata ko ni e te vita ko hi ka ta a foki mai pe ke ta hoko atu te vita ki he ke ola ko ya te hoko tai pe ke ola ko ya o te si ula ki te si te vita malo ko hinga foki na talave ko programa spoti i he wiki ko si ko si ma foki he faya ko Afrika ke a we kaya a spring box pe ko Afrika o valu noa ki he noa o pleki ko si nga yeni ke tamate i pe rapai a foki ko ya Afrika ko ni mafitu a o pleki ki he noa te vita ko tu i pe na tau mamata ko to he vainga ko ni na tu te ringa a mamani ka atoa. Ka e tau te fito ke fonuani te vita ko tau spot fika ula ki eni o tau ofa ai e tau whanau olo pere ki te vita. Whaka ongo a mamani pa e pehe ki nusilani pe fefe tesi ko ni e te vita. Te vita ko e kaweni he vainga maari e tamaiki pe a kaweni i he mea na unofo sio ki ai pe fefe taimi si kalamu pe me taimi ko e moro pa mo rock pa pe fo ke tai milan ni auti o sai pe pe klein de kota tu a ka ko uinga ko fu la la i ko ni a ti mi ko ya a afrika te vita ko ya ko me ko tau si pe ki ai ki ke fu la la

0: Toi kuata pia hoko ai fitu, te tau wakai he kia e mosi koloto, ke o mai haki yo ngong, me he tafaaki ko ia oko iai. E mosi, maloe tau maa wae fia fini.
1: Yo, maro apito rinta, pokore pege hufanga kuata pu, kai atage u pahoko atua ki yo ngong fila haki mo e paranga aue, ko e fuatuha kristu tuku ai kautonga. Me hea piako Palmerston North High School, me Palmerston North. Koe, ne fuake hea piako a skola sipe u a kapulu, moe ako. Mahaongo tamai ki tonga, na mao mai me korisko dupo me tonga I sanwari wa noa wa tolo. Na mao ia e siho, siho katame langlangi mo fai ata, fina. Ne lava lele e na ako, iti sema wa noa wa nima. Na kia I hoko atpe na rapolumo ngā weo wakai. Mo wakai nā lala whenga maari e ki hona ka ui Palmerston North. E tok whakai kiki atu, e ka au ke ola moe manu, na e mao whenga maari e mo tangatan me I he tau e whāna na I he poisa I ai. E tau se mao mai whoki a piako Palmerston North poisa I a skola sipe ua, ke whoaki maanga te mai tonga for all. O kamata ia I sanuari o tauni, ne mao ia e mose se foka, pia mo wala uina si hoi. Koe ngō tamaiki koe ni na na paina pe he timi, na kapteni ai plinisi tau whaahau, timi I toroa. Na koe ngō tamani fok na whiri mai nao me iai, pia ia whamaro lahi geni. Kia hengana hara uwhia mo nau kau ngā oe me I toroa, I he tari lereia e whaitangi ne. Whahau I anau tolu, ke komi mai ha Ngota Maiki, o ku akapu lerei, pia mō tokanga huki ha ko. Pia koe pāre I a koe ngāwe lerei, koe scholarship, na fuake a pia ko. Koe ngai monu koe ni, koe o tāe tai taha ke fuake ke he u. A pia ko, whainga maari e whengawe aki mō e poisai, koe ngā koe nau whaamu ke toi whakalakangi nau Phase 15, ke lava na whea wawe ma ngai Phase 15 I koe I Nusilani. He u kaore rea ia ke tuwaki a te apiako, ke toi tohola I e kau lesesita mai ke apiako ke mana koa, he guai pangane rea apiako ma wai. Koe ane whaihoke vetu taki ki tonga, ki ngai skoa sipi koe ni, whaihoke vetu taki ki ki a tere, te he whoki tonga hai, pia mo tō roa. Pia, neo si, haramai me a tere o kuia na o programa na skola sipa na tō rim o si a pan, pia koe tonga hai pe, na kai ke lava hafu te dutaki me mi tonga hai. Pia koe monu ue, na mau e tō roa, koe ngā ue lei, koe ni, hingana hau fia mo nau kā ngā ue, o tai le lei e ngai, fia mau, me e api a kō ke ngai, tohi ngorongo le lei mo e, Pako e skola sipu ni, o ku mea kātou to tong pe api ako. E ko whai tau e whā, pe nima, e nau I he api ako ai, o to tong I kātou pe koristu tuku kona api ako. Ko ia ko e, pe ngai whanga maari e ni, o ku whātou ngai, pe ngai whai e kore ke whahapo tāra no, mo kau tangata o Palmerston North. Pe e kia, siona o tika koroto, ke le tupou, paro vei kosu, pe poke a te ora whakahau pia mohana hoa. Pe koe haa whong e lava ke whahate ngā we aki ai, pia moe pois hai, ke toi whakalahi mai ngai whanga maari e koe ni ke ngai skola sipi, mai whanau tonga, ke nau mauha whanga maari e ke nau hawako mua ka pūru heilo na mauha nau ka haulele. Koe, koe huinga lahi ai ki whenga koe ni, ke whaha pōta anoa mo e kakai mo kau tū ki mua ana I Palmerstoni ke whaka tū hako ristu tūtu. Ristu tūtu tonga ai poisa I Palmerstoni. Ka tai lere ia e kau tama gwani pa kua hunga ia e ai kūmai gwani gwani ki he le te o e whaha ngong whika waki pia mo ngā weni pia pōpau lahi mai ki ai ari whaimi mafi whaha wogene o sami mafi pia mo whina mafi ko e kau, kau e kau uraktanga whaamiri na e nofoi na I Palmerston North he whidumu fulltupu. koe whanau en ku nga lahi o hoko atu ngā ue. O ku ngā ue pea li feimi he poisai, pea moe o ngani lau mape. O ngani lau mape ko ko istutukuia o Palmerston North poisai, ko fufua o pereki a tonga, na kume a pea ko o mawhainga maari e toku fufu. Nā u pōpō mai ki he ko tū whakau kau, kui ai e ko ki pui pui tua pēia ki he ngā ue o kuwhai, ko whakaa mūia. Ke whai hawhi ngā ue aki whakataha pia mō community tonga i Palmerstoni, ke whua tō uha Kristu tuku ai poisai, heilo nā toi lava ke whaha, ke sio mai ai Kristu tuku ai poisai o kuwhai hawhi ngā ue aki, heilo nā toi o mai ke toi lahi ai scholarship ke whakatau. Ko toi tani mū whakatau tolu whakatau whaha, ko whakaa mūia ke hoko hoko whakatau. Ai scholarship ko ni, pa ku whae when ko ni, ka hoka di ke tau kai ngā Palmerstoni, pehefo ki a takai o ke Manawatu, ke mō teiteu mai, a ku whae e whotutu, ki a ngai whenga paanga, mō a ngai. Mō whei loa ke be mō e kau Kristu tuku, e u whae tala noa o ku ilo tō lahi a pito e, ai tamai ki tonga nai hū ke koris ki e poisai, ka kuna u mao whainga maari e lahi a pito e, ngai mai ke ke hoe an mo ui ko e ta ha pene sa mai fanga mari o fa singa kai he na live mo no wai ta u fa na mi tong a ke ka o ko ya ke ko le at pe ya e in ta ma o bi de ma fanga mari ka e fa ho ka pe ki e ka nga ka pa o ku ya a ke ngai ko listu tu ko do be i e mano atu mo e ngai ko lu pu ko do ko lu nga o ko do pe mo te te ya e ngai fo tu tu kai toki lipo te atu e ka au e fai ha se to kon ak ma popo e singa nga au ko ni a ria se ma ma fitu tak mai mo fitu tak mai pe te au ko te fika telefoni ko no wata no wa fitu ni ma fitu ta no hi pe ko li feimi pe mo ngan la mate pe to kon la mai ki ai pe mo fahau a mo a diro fa house mo kana i ngawe kwa ni ku foro ta o i ngawe a diro mo noa mo kana di fa na u na kristu tu na na hu ka do be ge poi sai pe aku ia fa nga ari fa a pulo e fa na u ta una to kon la ki o ngota ma skola si pe e ko gi ngo ngo be lenta ma lo e ma fa nga ma ari to fa tu
0: fa ma lo la ya tu ke te ko e mo si koloto ai o mai o ngongo lele i koia me he Palmerston North Boys High School o Tonga Old Boys ke me at ki ai ho tau kainga ngai whai ngā maari e o ku tai maari e ai e tau whānau tonga koe uhi koe ngāwe koe umofa hoko ka tau toki tala noa anai i e polo kalama whela fwaki sipoti malo
1: malo
0: toi mini te fitu pea hoko ai fitu tau wakai mua he ki he hape o e tainamu apaya. Pea tau toku foki mai.

0: Όχι, όχι. Σιέτε ω και αβρέμα. Κακολότο, ούτω εχακέα. Ο φαχέμο ούι, καίν καβέα. Η νάση λόγη μάτα, εμάτα λούπε και χέρι.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko tata miko o se minite hongo fulu me he fitu. Ta hoko beke ta o polokalama ko ia koko. Ko e polokalama ta ulua ia a ia oku. Whakaukatia i he malmalo o e si aola. Whingawe aki whakataha a e si aola. Pea mwe kautaha ko ia e kauwhaiako tonga a okalani ata. He fia fine ko fia fia. Ke kauwhataha pea mo arisi tatafu. Ke hoko atu ai polo kalama koe ni, neongo ku ose ai wike lea whakatonga ia ka oku, ke ilahi pe ngai mea ke whakama opo opo, me he wike whaka ofo ofa koe ia ko tau toksi tu a mei ai. Arisi, maloe tau mao e whafini.
3: Maloe tau toi mao e whafini lin tāpa ko kore peke wha marumala te ngai whakatapu o whafai i he. Ngaru ea mui polo kalama PMN Tonga, hangi koe laulin tā, wow. That was Kaweni ha wike rea whakatonga, maalahi, whakalata, whafoofai ka veinga, pe au tau fie fia I he wike rea whakatonga whafoofa au pito talpe me sāpate o au ki he tokonaki ke I lere pe programa. Pokala ma pe oko tau whawhetai peki eiki, pe tau tuka toe langlangi, ko ene fwaki iwi mo ngahi whakakaukau, whakaofo ofa, ke whakahoko I ka weinga ko ene he tauni koe hiwa, koe whi unu mau inga ia ke mo ui ai tonga. Pe au tau fia katoa pe, ko lawe I pēna I tue makini ange wike lea whakatonga he tauni linta. Ko uhi pe koe ka weinga ko ene tauni mo I ungahi ungahi nau nau, ngahi ke tokoni ki he e tau wiki rea whatonga, whafo ofa ai ngahi posters that o mai he Ministry of Pacific People, mwe nau ngahi video, hange tau si o pehe, lahi ngahi video mahana I teke ke fuwau mai ki he tau ngahi, ki he opeka nai tuku mai a he weekendi, pia hange pe koe ungahi porokalama e rinta koulawe I pe na e ufa fo ofa pe lahi ngahi mea oku kei hoko atu pe ko uhi ko lawe I pe ko ngahi apiako ko Evandale College pe pefo ki Manurewa High School na usio oku na toki whakakakato na tolu e nao ngahi katoa ngai ai wike rea whatonga he weekend ko iai o hange ia ko porokalama ko eni a siaola mo ata ko uhi pe ko lawe I nai mo ua au pito e tau whanau me he tau pehepe me he ngahi ako tuku ngahi preschool ECE ia uke he lau tohi ngahi intermediate pe a pehefo ke korisi mo e ngahi porokalama pe a ngahi university ko lawe I oskamata ngahi showcase ko uhi ko teo ki hea mata ko iai e rinta te o vahe tupe ai ki nau ko eni o whaka am ke toi ke whakaloto lahe tupe e hou eik mui kainga tonga ko e porokalama he tauni ai ata tau pepe ko e au ata ai porokalama ko ene ata ok maungawe whakataha mo si aola ta he tauni ko iai ok wai e oku konga tolu pe ok mau fie fia ke maungawe whakataha mo PMN Tonga ko uhi ko e tau pepe ko e spelling bee aia ugawe ake tohi ko e ni e hou eik mui kainga aia na e wha uia e ka tu inu kuafe pe na e purusi ia I he tahiva hiva ua ko e whamanatu ai it was dedicated ko uhi ko e to Silver Jubilee to Pofa and yeah, ko whamanatu ai siuperi siriva ane hokosia ke taloni o tonga. So, ko e tohi eni o whaka amu ko uhi ko tau spelling bee, o ku kapate te ai ngahi mātua, you can find it in the library, o kuai e ngahi, ai ngahi lea, ko uhi ke whai ngofua ange, ko uhi, ko lawe I pena e vahe e o sayansi he wike ko osi hangahi lea te mbonga aka ko tohi yeni o kwha amu ke mawai ai ngahi lea te tau pehepe e kamata aki pe ai ngahi lea ma maa e linta pa pe foki ke tau kau whanongo hange ko ni ko tau ilo e whanau e alfabeta whakatonga vaweri mo ungahi, you know, lea koini I he nipa mo ngahi aho oe, oe wike, ngahi mahina, ko hi ke mo, so this is for the year 7 and 8, tau pepe koe whanau koini okunau I he tau year 7 and 8 in intermediate, te mo lava mo tol o kau I he spelling bee koini ai tau lua spelling bee. Ko ngahi lea ko lawe I pe, I think o os toko wau whewha, ampe ke o toko tolu pe toko wha, he koe tau nina e, koe tau tahani mai ni hono hokosia ai tau katoa nga e wike rea whatonga. So if we can have more, te tau whakahoko tau tole ki porokalama ko e ni, I he ose a ko, pe koe wike e ni, koe uhi ke tau tuku ata ngahi ikuna whanau pe koe ni o kunau kau mai and we will put it out into PMN and our winners aia koe toko tolu. So we need some more of our year 7 and 8 mō loto lahi ke kau mai I he spelling bee koe tau lua spelling bee. Ko hono wa ko e tau whaauhi lea ke he tau year 9 and 10. O kou lawe I pe koe tāweni o ku nai toko lahi kau lea ia I he year 7 and 8 tau siok he lau tohi whaka ofa ofa ai ngahi lea koe ni e tau whanau koe ni he lau tohi ka koe tau ngahi lea ni me he tau year 9 and 10 koe whakaloto lahi atu pe koe kaveinga koe hiva koe whaunu mahu inga ia ki he mōi ai tonga pe au whaka ampe ke mō tuku mai ho mō ngahi lea kou lawe I pe e rinta nai okosi ai ki I kau lea ia e okosi maa ue ke tuku atu ia koe uhi ke whai hono voti koe ni on PMN Tonga koe ato tuku atu pe ui ke taha ke mo o mai ho mbonga hi lea koe uhi ke tau ki he whi auhi koe ni ta tau pe mo ngā hiva rinta e tuku atu mo ia koe uhi ko lawe I pe a ngahi apiako o kunau kore mai pe ke ki tuku mai pe ha taimi ke nau o mai e nau ngā hiva pe e tuku atu ia he ngaru ea ko uhi mo e ope, ko uhi ke whai hono vote, ko uhi. And whakamalo lahi pēni ki he ofa ai Potunga Awe Pasifiki, the Ministry of Pacific People, I he mō pōpō mai he tauni, pia pehe foki ki he PMN Tonga. Ka ko, ko tauni tau fia, ko uhi, ko lawe I pe, ko e tohi ko e ni e rinta, pia pehe foki kau whanongo, oku si hono toi ngāwe aki, ka ko lawe I pe I he, taimi koe nei, ke I ako ahe korisina, ke mau, ke ai halea whakatonga ia. Ka tau fia, ko ta mai o eki ko e ni, ko Edgar tui nukuafe, na ne pehe ke whau ai ki tohi ko e ni, ko e ungahi comprehensive lea whakapiritania, o hiki, o liriwe ki he whakatonga. Pakuai, mo ngahi instructions. Pako pehe ni, man, e ai ha taimi ke toi republish ai tohi ko e ni I he ko uhi ko e taha ene ta mai o eiki e tātu inu afe na e wha koi ai lea whakatonga pea pehe foki ki he I he taimi ko nei ai Pacific Island Educational Resource Center I Okalani and oku tau fia maupe ke tau you know and whakaroto lahi atu ki he tau ngahi mātua. I think I he library, you have it in the public library, your school library, and see if we can tau seo pepe te tau lava o mauen ke tō koni koe ki he tau spelling bee. So for a lot of that, Linda, I think that's pretty much koe tau porokalama ki he weekendi. Ka kuai ai ngahi exciting things oku, you know, oku whaamu ke tau vahe pe ko uhi koe ke oua ngata pe I he weekend taha, ka hokohoko atu pe e tau vahe mo e tō utupu ko uhi koe tau lawe I koe ni ki he data ai tō lalo ko eni e tau lea me e tau hongo fū ke tahani mahe o 0 to 15 ko e tau wio tau fie ma o ko eni ke nau si I. Kau mai ke porkalama ko eni, hange pe ko au neongo ai wha heheu pe wha me tere pe he like he kape kape he taime ni I ka tau feinga ke tau lea whakato ngahe pe tau whakaloto lahi tau whanau na e whaile I mo tupuha ke nusilani ke nau loto lahi o kau mai he whangaki porkalama ko eni ko uhi oktokoni pe ia ki he tau lea whakatonga but ko ia I think koe wiki ka hau e mā wai e rinta ka koe wiki eni mahalo e tukua te ngai viti o ia ke voti ka mata ke voti ai ka inga to ngā ia ko haipe ok mō koe whanau pe ko eni I he lea ok mō manako ki ai mō vote ki ai, you know, koe lahi peho no si ofi, ko nā tolu e I kūnai, ai whi ahilea, pia pefo ki he hiva, pia tau fie fie, koe hui koe ngahi ofa koe ni o kutuku mai I he Ministry of Pacific People. Ko e tau spelling B, elinta, oku whainga Māori ai toko naki, ke like, o atu ai kāwi kūna koe ni ki he spelling B, ko hi ko weekend ia tau tuku atu ke o atu hawi ke taha ke like whai mō sio e ka inga tō ngā ia ki he kau lea ki he kau hiva ko nau os o mai e nau ngahi hiva ke tau whiri mei ai ka ko hono whakakātoa o kumau whakamalo lahi atu whafofonga te siaola o saia skupu mo e timi siaola pa pehefo ki he ata mau palestini ko ana pahulu o ku popo fafawa mai pe ka hime mi pa ko la ve I pe ko wike na e like fu now mo wa au pito e tau ka fa ya ko ka ko no fa ka to alin ta malo e ma fa nga mari ka ku te ha nga hime a ke ke to o atu fa nga mari ke to ku mai pe hombonga hi fehui I he PM Tonga ko la ve ipe o kwai, you know, ke comment mai pe o mai hanga hi mea ka pau te kai ke fuu mahino atu me he tawha aki ko eni ai si au la moe ata. Malo linta.
2: Malo apito arisi pe a okfuga maafana fo ke potala noa poni. Ko e tau toki si tu aeni me he e tau wike hangi pe ko yana ke e whakatano ki ai. Wike whaka ofo ofa honoka veinga moe me akotoa pe maafana aetonga. Mei he kaureka pe oa o ki he kakaila lahi. Ngahi ngā we anga koe ngahi ako. E fia fini ki mua koe he e ta polokalama na o tātai fo I hiva koe a anau saimone. Pea oku tō atu e whanongo ke fo I hiva koe ni. Ai ngahi heri aki oku ngāwe aki. E hiva toki hou mai rēpia ki mui. Ta koe na o si rēpi pea tō ngā ia ki mua I he ngahi whao koe ni he. Pea seo ke fo islaine whakamui mui koe a oe fo I hiva. E misi mo one o wha koe pekia kaumea. Te tau whiuta toho no vavaloi ai ngāhi whao koe ni pia moe loloto e nao whakakaukau ke lava ke tau hanga o talanoa I pia vite koe mahino ia ai Marie pia tō atu moe aonga koe ia ai hiva kohono aonga ne hiva e arisi ko sio ki ai koe tau whanau e fuu boring e kanau toke nau tau tō ako ma uloto hafo I lea koe hiva koe tō atu pefo I hiva koe oku nau manako ki ai. O si hi vei vai pe nao tolo. Tau whafufu pe ki mate maatonga he. Ei koe o wha au. O ku ilo pe ia he taha kotoa. Me he kaure kapa aku. Ko tui koe fo I ka vei ngā le rei au pito eni. Na e whoko tu e he potu ngā ue koe kakai pasifiki. Ai ta uni. Pe a ka pau na e toi hoko atu pe ia he tau fo ou he o ku kei lahi. Kei lahi au pito ngā hi mea ia he musika o ku whaka amu ia ki tau talanoa I pe amu. Ngāwe aki fupo hiva.
3: Tāko ho o lau iyo. Fupo hiva koe ni ae konisi. Fupo hiva ngai toki osi. Iyo. Koe nai osi a peo toko uango fulu tupu ae ngahi api ako. Koe konisi e. Te kai ke osi ae ungahi api ako ia na e oku kau mai ki he e tau ki he po hiva koe ni. Whaka ae ngahi hiva usu he e tau sio koe ki he mana koa koe ae hiva usu. Koe tau ni koe fuafua taimi eni o wai ki praise and worship. O kwae tau ngahi hiva o manako. Toe mo tau hiva palasa. whakawhiawhia i he sio koe ni ki he moho tale e niti. Moe mana koa koe e tau hiva whakatoa. Moe kas, ko tui awe ka pau e toi lele pe ha toi fo i hiva ia he tau fo o koe tau ka venga e toi wha fo ofa. Pea tau, hange pe ko lau e rinta a himi taha taha wha he. Tā koe, o koe e whasia e vālu. Hono hiva i ai taha taha wha. O koe e whasia tupo niua. I mean, you know, ka pau e ai ha ngahi he, ai ngahi fasi koe ni ke tau sio, ke ako ke ai e tau whanau, e toi, ke toi uhi ke toi loloto ange. O wa ngata pehe wike, ka toi ka pau hoko ai ngahi ai ka venga koe ni ko hamea, ke hoko hoko ate tau tala noa, ko uhi ko nai fufa maa whanau pito eli. Tāpa ko mlawe pia mahalo, PM in Tonga, na e lahi ho ai ngahi pokala whaka ofo ofa e tau ai ka venga koe ni mo e vahe vahe na e whai i he tau kainga Tonga. Nofo a kainga Tonga i Aotearoa.
2: Koe, koe hiva pohiva koe ni nai toki o si a whanau a ko aris. Kai ke te lawa.

0: ahi apia ko katolika he ngai koris kato na hiva pe I he na ngai hiva hiva ko eni e na o ngai hiva pe ni e na o siasi tau lave I pe o ngai hiva ke ke ko ta oni na e na ke ke ngata pe I he hiva o su ka ko iro pe ka o hiva o su I he mana koa ki he te afa na o ka ko io ka mo on ho lau ko taimi ko o hiva I Ok vahe vahe mai ngai mātua, koe ako koe ngai hiva, nā toi whoki mai ki ap, ok nā whanonga tu pē ki he hiva, koe ni ngai hiva, koe pāku nā whie whie ngai mātua, mo ngai kui, ko uhi koe nā whanonga, ok nā hiva whakatonga. Paka pau e toi hoko ai hiva kakala, oh, kaku wha whoofa au pito e tā, ai ka wenga he whia finika, koe whakaloto laiat pe e rinta whamalo laiat ki he pimentonga, koe tau porkalama koe ni, e tau whenga pe ke osia he wikeni, ko huika e wate ikuna I he toko nā ki, pe koe au peke wiki ka hau rinta, te matoe whoki mai pe ke uhi ke mau vahe vahe ko haina leu ku ikuna I, ai, ai taulua spelling bee, taulua speeches, pa mwe taulua hiva. Whakakurupu ka koe, koe ngahi hiva, ka pau e lahi ange pehe tahanima, e toi whakafuofa ange, ka koulawe I pe, u ngahi hiva katoa koe na hiva he polo, tu mō kau mai, mō sen mai koe uhi ke tau, ke tau sio ange ke uhiva, pa kohai oku, like, malohi, en koe voting, koe whiri, e linta, o whai pēa I he pimentonga. So e tuku atuia he vave taha, ke whai koe ni ai whiri, he kainga tonga pe koe ni. And mia malo, au pito linta e mau whainga marie, oku mau honga ia, pe oku tau, toku makai piki he wiki kahau, ki he ikuna. Malo, au pito.
1: Polo kalama tau lua ia. Whakakua tia arista tafu I e whiawhini, me he siao la pia moe ata, tau tok foki mai me polo kalama ko ia I he wike kaha o malo.
2: PMN Tonga.

0: Leo mali e ia o e kata me a koia a ke pulau aki. Pea mo e te ulea, he mo oni o e ofa. Pensi o ia o e fiafini. Mo tau ta miko toi mini te wahiva, pea hoko ai malo. Ta hoka peke tau polo kalama koia o ku hoko ko e polo kalama langi kaka uia. Polo kalama e ni a e tau tupu. Whakahoko a te polo kalama o e fiafini e whaifekau i kilifi pope. Pēwho ki kia whaifekau, hausia i moana tau fui.
1: Alo e lau maari e kau whanongo, o e mua matāpure, mō mea mai e polokalama ko ia, a e talasi te tau tuktonga tras, a ia ku iloa ko langka kau. Ko e tamu ai polokalama ko nia, ngei koe ku mō whaamea i kano o atu, a e ngāhi whalato lahi me tau tupu, a i fuke lava me e tau whanau, e marae ke heke, ne whahau kato erin tā, e ngai wiki ko mari watu, pe a lahi a pita mga hito konu, tau whai ke mātua, mo whakaloto lahi. Pe a ihi wiki ko si, pe a mo e weekend, tau tala noa ai ki he whanau, o ku paropare ma, pe a tau fie fia, ko wiki kau mai a e whafikau, a hausia i moana tau fui, pe me penaros ko ia a Christchurch, pe koe kolo kakala, a ia koe te fitoi whakaukau o e nau ngā ue ko no whenga ke whakakake kake, a mo ui whakai loto, whakalau maari, whakaata mai, pe mo whakasino, o e tau whanau koe, palopare mā, koe hui ke nau toe whoki, ia lelei mai ki society. Ia nge koe nga mumea ki ai he wiki kōsi, nga mā tala noa ki ai, ki he nga ngā ue, pa mai whakakaukau, o e lalanga mo ui, pai e potu ngā ue, e hausia, pa mai ne potu ngā ue, kau aki, pa mai ni ihi, o e tau whanau ku o kafu, whakai loto, whakai atamai, pia mo e whakalau maari e ko hui ko e ngāhi whaitūtu uni a tau pepe whai ngā whaitūtu uni halana nau whai o e si ai ki nau tolu o a wai ki e tūnga ko e ni. Whiwhia programma ke taitai lei ko e whaifkau ki he tā hoko atu e weekend ke konga noua tā tala noa nge ko e na tā lawekai e wiki ko e si ko e tala noa fuko ni ko tala noa ke whanau o ku paroparema, pe a he nau paroparema e whai hano ases, pe kono sivi, furifurihi ki nau tolu, nau atamai, pe moe urunganga, moe hafua, moe hafua, e kau matauta o e atamai, moe kau toke tā, pe a toki a uatuai ki a koe ki hena, pe a moho, ma mo por nga we o go la ve i pe ko ko fa ngo fa nga we fa ngo fu ai ni nga we fa nga ta ko wi ko fa na ko ni na wi ko ti a ko e o ku pa lo pare ma au pito pe a wi kai ke wa ni he ko ke ta ri na do lo so sa e ti be a o be ke nga fa mi ri pe mo kai nga pa go ma re i a i nga we ko ni mo fai pe mwenga aguru ke whakaunga tā maki ai. Ki lawe mai ange ki ha whakakaukau o e ngāhi values, poka ngāhi mea mahu inga, o ku mau ngāwe a ki hena, ki he yono whenga ke whakafoki foki mai, pe whai to'o aki, ai loto mo e ongo, pe mwe ata mai o e tau whānau. Nalo mwana.
2: Kore ke uwhanga e whakatapu, kamata ki e proklama ni ata mo e motu atu ako ni. Pa ki whakalawe lawe atu, ki e whakatala noa mo e fietoko ni e proklama e tautupu, ki e anga e tauhi o e whanau whaingata ia. Pea tau whakamalo pete toko whai mai e ngahi whekumi, pia e pema ngahi whonga, pia taktaha pe ai family mone whonga, taktaha pe whonua mone whonga. Pia u iai pe whonga ngahi whonga whakamaman lahi e ngahi whakatotolo ko ngā ue e mai ngahi taula. Pia uku whai mai e ai kumi tokoni ki he ngahi whonga ko ia, pia ko e whee whonga e ala tokoni. Uka ia hafo nga e whaka awa o ha taimi.
1: Oi.
2: Te whito ia ke toko taha ku oku o mai. Pea koe mei mei koe toko lahi taha ku oku o mai. Pea koe toko taha ku o mai ku koe... Koe recommendation pe koe koe e kau social worker ia mo e kau psychologist kuna u refer mai ta mai ki ke o mai. Koe koe whaunga koe ke kumi koe koe whaunga ke ngā ue aki koe whatongia ia aku. Ke ke fa kau kau ibe ko ha ai fo nga ala to ko ni ki o fa ta tau ke u na na go to go o mai
1: ko i
2: be ta ri ka to ko ta ba u ya ibe nga fo nga ko tu ibe ku o ku ang be go ne la fo nga ko ya ko na e fa tu pu u ya mo i fa kau kau e fa fa to lo be ka u to ke ta ata mai fo ma man la be u to la ibe mo ka kai mu mu ki ai ka u ya na u ki Fonga nga ue whāko tu wāwhi o mito me tau tauhi whakatonga.
1: Koia.
2: Tāku uia e nau ki hulu hulu nau pehe, uia ki whoirea e whā ki te whakanono aku nau pehe koi peis. Peko nau pehe koi peis, koi playfulness, o uhinga e koi whuake taimi ke wainga moe moe tamai ko ni tatau pe boke ki tamsi, boke ki tāhine. Kaku whiema au ia ke whoa ke taimi o e ka unga aue ma nau tolu. Ke whakatupu ai, halalanga ai, ha toi whalala ai toko taha ko ni, ki tamsi ko ni, poko ki tahino ki ni, ke toko taha tauhi, pe la vai ke lalanga ai, mo whalatolahi ia ke ne toi whalala ke ne mātua, piko no whaamiri mo tu whakaholo. Kaku koi mea ulua ki ia ko whiema au ke whoa ke taimi lahi o e ka unga aue mo e toko taha ko ni. Te tau pe poko tamsi, poko tahine. Pea koi whonga hono ua, nakulawe ki ai, whai whakano unou koi ki whai lefo pālango i peisi, koi hau ia mihi whainga whakata tolo, ngā umea ngā ue, whakata mai. Koi ei, uhinga ai ki acceptance. Tau tui whakalota tolu ia ki hei whai lea koi ofa, pea mua tau tari taha kotoa pe, pako ngā ue ke tala otua koi, koi ofa ai otua koi unconditional love. Ai e koi mea kofi e maa koi acceptance koi ai kau ngā aue. Pea koi wako e kau ngā aue mo teu teu. Ta tau ai pe hau ngā ngā taha. Tamsi poka ki tahine ku wa umai ka mautolo. Oko upau ia ki whai po i ngā aue koi ia ka olewa ku ongo he toko taha koi ia ku malu heni.
1: Koi.
2: Koi konga noua ia, halafononga ngā ue, paupeke mautari. Koi tōlahi tāta mai kia, kua omaa ia, paku kei mau whaito okona tapu pe. Kako paupeke ni kei whakamahino ika nau tolu, u oku tari
1: tari
2: koi apini. Tau ngā ue whakalotu aki, maari e pe tau marae, paku tui ki ai. Koi acceptance oku alfa tahae mo unconditional love e tau tauhi mo tau ofa koi kresto mo e otua os fua ki pe ia fua mori mori i pe toki to tahae mo tahine koi ni nakai kono fo ui kana i tupu ak pe ia e taimi mo i vaa i hala mo i feitu mo ua i whangata koi ni pa kupaurewa ke fua foki mai ke fua kian ke ngā kau ngā ue mo teu teu koi mea ni koi tau pai Pekai koi a pe, whema upe ke na uongo I he whangita mai ki, koi taim lahi whoke tau tau whanau poko mōn pe, ya I pe taim ni tau tau hanga tono, pe koi mea eke whai. Ka ku wako I ka ngā ue he ni koi whamatara e whoirea ko, muna ngā e koi he peis, koi si, koi curiosity, koi fie ilo pe. Ka pa kui hataha ia, fufuka longo longo I aha koi a, pa kute latu lewa koi. O fi hui koe ai fi whiri o fi e ilo koe ai ki curiosity mo e toko ni whuka pononga mo e tau whanau te tangi koe whuka tonga I koe ahonu ke ki whuka longo longo. Iai nā mea e hoko. Ai ku te whuka ampe ke ni hanga o talamai koe ha e mea koe hoko. Ai pia koe whuka o si lewa ku o ki Foi lea no koe whāku koe e taha ngai whonga ngā ue ai peisi koe I koe empefi. Koe empefi pau tau fua kia moe ofa. Ka pau koe tapuru taha empefi u tala noa tui tapu kia I pe nai langa I fato si suhi e ofa. Au whee mai ka ngā ue ia ke whai fwe whonga koe ia. Ka I lava rewa ke koha makatua ia ke laki tuku ai ai whānau na ungo u na umaru. Ka mata rewa ke nau tala noa pe whai rewa ngā ue muna toko ni ki nau tonu.
1: malo apito e e hausia e komatala maari e kuke fai. Aia koe ngahi mea mau ingaini pe koe ngahi values o ku mou poko e koe mou tolo ngā ue konu mou fai ke lalanga ake ka ule ka. Ko umare ia pito ho lawe ke ke foi fai tau bebe kawai koula koni hangi koe tau fai kawai kaula ka tau tolo nai fokatu e tahine kui ni i tonga ai tau hiwa moe ofa moe avua avua ku mei kainga peia pia moe whakakau kau koe ni ka koe mea mooni a bit of foki ai acceptance pe koe tau tari ka kato ai ki tamasi iwa ki tahine o tatau ai pia koe ki aha tau mea fai whakamau e tau tolu koe tau honga whakamau ka koe tau sio koni i he sia si pia tau tau te fito ke tau talavou putu ngau e talavou, putu ngau e ako ako tau whanau o tau honga e tau tolu o whakakalakalasi ai whanau pia tau tari e ni ihi kai kai ki tau tari e ni ihi ka ku maari e aho honga e koe o whaka whakanaunau i pe i kiupi aho kau ngā ue ke mahi no ku nau tari e toko taha kotoa bebea ku align pe o ku kauhala taha i ma mene toko anki ai aho tau whakamo ui si Jesu Kristo mi Nazareti ke tau tari e toko taha kotoa pe a ia kui kai koe pehe ke tari pia whahinga kai tuko whai koe ha aho no aho tau kei koe ke whahinga a whakakau kau mo motoro ni o whaingo fua ke tari a kaureka a e taimu na ua tue koe menu a kaureka i o fukovi a upito pei a whakatapu a e tunga hana ure koe ni mo ulunganga mo umea pehe me na uputo onga mo hia na nau whai ka koe ha ho tau kei mo experience o umea kuke a ko mo whakatoka ngai ke taimu ola tue kaureka i he whahinga a teolosia ko eni o tari kakato pego acceptance
2: malo pop fo ta no a ko ko vai tai mi go ni go modela wa ai moto a tukula lo ko ke puli hala i va e helu elu e tahi ke fo ya fo la vela be fo ta no go ni ka ko tai mi go ko tari kakato yo ko fa nga ta
1: koi
2: au pito ke fianga ngai e aho ki aho mo e tau whaana u koi ni o whakata tau ki he whainga taana e hoko mai a teki nau tolu paka ke nau malu ai ba hoko mai ue sia koi ni whainga tau pito ka koi taimita tau pe ki tariko e au ai whatongia ko whai mai whalala ki ai potu ngā wege te au pau ke tuku kātoa e ku
1: koi
2: e ku matasi o ata fwa mau pe ko haie ka mui mui ka kato e vai ngahi fonga ngā ue ko ni ko koe
1: koe
2: ai e ko taha ia e ngahi fonga ngā ue o fwa matala e konga o e o e ka u toke tā matata e mamana na u fotu e fai ngā halafononga ko ni ke toko ni ia ke kakai e ko nau pe meme ko e nau pe e ko toko tolahi tā ko e fai nau e si ana nau si fanau pe ki nau toluia pe kai ke na wongo i malu pe na tupu ha kai pe ka kai ke fatoka nga i he loto fare u tupu ha ke ai u kai ke wongo i malu pe a si pili ai pe iau alu i he vai hala u ne wongo i malu ai
1: koi
2: i mou tau fatou nea i u koi vai hala koi fili koi ia koi fili pe a ana kai he taim ta tau pe na i fai pe tau fatou nea iak mwe amanaki u tau la pe o tau hi mo malu i nau tolu ka ku osi ange beu ke yai be fainga una ufili be ba hal na ufo wai pe ko fainga ko ko funga funga nga awe ko ya ko no fainga ke to fuka foki mai ke na wongo i mal ona ula ba wongo i mal yo na ulo to mo e na wongo pe una ula ba le ba o muy muy ke he polo kalama ku fatu ke na uhenia i ta ta ha po ta we ua pe na ni hoko atu e na ufili na to mo hala ku na ufo wai pe wia e ai tamai kia kuna ulawa i lele i neongo koe hu historia na nau fau mai ai ku tāno fau mai mo kai kia hamanaki pe ta mai ki ai ngare rei pe ko ke i fitu ta ki pe mo na dol pe mata mata e pe mo fang mari e ke fo fok mai da mai ga nga u ke te te mo na do ke na fok ke ko fa na u ya te na u le ai ola yang ni
1: ko ya
2: pe ku os ka mata ta la no ai ya mo fa na u na o si e fo mai ala ko ya pe ko na u me me ko fa na u te na ola wa do tu wa kre le ya te nga u mo fa le le nga u na na o fo mai ai
1: ko ya Mauni au pito ai ngāu ki whaipaku, ai whamatalo ki whaipaku tū, kai koha mea whai ngofua fō ki eni, ke tau whānau. Ko e whakakau e tlehana da lawe ke hau kōsi, ko e whoki mai ke mātua, na ke pehe, o ku whai o tau rerei taha, ka oku, ia i pe whānau ia kui kai ke nau ngoi, o ku malu, nau malu i api. Bago nau hau koe mo i kaike nau ngoi u safe i api. Bago nau hau koe ke society hangi koe hau ke CIC. Ogu nau omi pe e fo i whainga taa ia ta tau. Pe aku o kaike ngata pe a ki nau tolu. Nau whainga taa ia whaka ki nau tolu. Ogu koe Filipe na nau whai. Kau doi kau kei pe a moe mātua. Oku kau pa mō mō toko ni ke toi au ki api, ke whakalotolahi ke mātua, pe mō ki nau tōlu, oku whaingatā ia pēni, hange koe na ke lau, e uke kōsi, kōsi lei polo ipe ki nau tōlu ia, koe whewhine kōvi, koe whewhine, pe koe tamai tau ki whānau kōvi. Koe hui koe pengarei polo ki tau whai, e ati mai pe hawhahinga whaihia o whai e nao whanau. O mō to e kau ki ai o mō programa, pe mō whate pito pe ki mō tōru i he ngā aue pe mō whanau.
2: Io, o pere pere ngesi fōke, ai whanau, ui ai whanau ia koe ne uesia pe he, ko ngā nei pāusi ina tōre i api.
1: Koe.
2: Pe ko pāu pe ke toi whai ngā aue mō ki nao tōru. Oi ko ngai a oi are a pau ke tari ha taha. Ko pau peke whae ngā aue mo ki nau tolu, ke mahino ku whoke ate toko tahaki api. Pe osi ange taimi ngā aue he ni, pe ku whoke pau ia, he kai peto sefi a taha ia ke whoke ki api. Pe ku kumi rewa, na kuia he whaamiri, ofi ange, e maru ai pe ka pai i kai, pe toko kumi he ngā aue ia,
1: Koia.
2: A hala fononga ke ka ue o nofu anga ke nofu e toko taha koia pela bea teu teu i ba pehe ai peu. O fua fua fua katoa mo e teu teu ko anga ki aite ne la peo mo ui e te ia beha no nofu anga toko taha.
1: Koia.
2: Ai ko inga ko inga hi tala noa io ko pau peke au ki ai he ku a koi taimilahi tau. Ta noa pe fanga ta e tau whanau koi taimilahi. O na e uesia pe whanau io pao si mei api. Nē ongo ne whakalolo maka, paupeke whae ngā aue, paupeke kau mo nau tolu ia, ihe ngā aue ki a ihi, koe ko ngā ia o e area pau, koe koe ka toki whakahuha taha ki. Pēka pau, i kai, o si aipe ai whanau ia, ko o mai ki heni, o si talamai pe, ko o kai ke seifi ake toi whoki api, koe teu teu i pe, mo whanau nau i whau ngai mo ui mo e hala whanonga ke whau ai pe ko ne hoko atu pe o whenga ke nofu anu ki nofu anga pe ona ke malu ai ka he taim da tau pe he ka giri fo ke lava ke ta ofe whaamiri ia koe koe whaamiri koe kupe ia nai topua ke ai nai kai ke si whiri ke ai tau whanau o te tau whanau ni Mone apito ia
1: pa koutu ke tahai a mea kutotonu ke neongo ni perepere nge si kau mahu inga pe ke tau tokanga ki ai. Kau hi ko e no pāu si o e tau whānau i api, pe a oku hoko eni pe i he ngahi kupu wā ofi o e family, pe ko e uncle, pe ko e auntie, pe ko e cousin, o mea pe he, pe o tau, ai oku hoko lahi e o tau i ho tau community pasifiki, pe ta tau pe me kau pārangi, pe kai koea pe, ka koea ha maheni, pe ka kau ngā mea, i o guofi mai pe ki api, o gu, I mean, o wāofi pe mo e mātu a, mo e fanga brothers, fanga sisters, siblings koi abi. Ka oku mawinga pe ki tau tukanga ki ai ko hui, ko mea eni e uesia e tau whanau, pe ala wareva ki tau ke lavea e loto. Ko mea ko mawinga i ai, ta mea ko mawinga i ai, tala noa kwe whai, ko e lava e potu ngā ue o kumi ke i ai pe ha amana ki ha hope ki he whanau pe. Ai aku mohanga o fe kumi, ha hala fo ou. Pe koha new pathway ke toko taha koe a, ai koe awe ki ha ta. Ke nau nofu e whamiri, paka pau i kai koe awe ki ha whamiri fo ou, te nau fie maa, paka kumi ha nofu anga. Ai koe unga awe ia, te upe, mātu aki mau inga au pito, ia, ke whai kai ai toka ngā, mui whakarato lahi. Uipe ko tā taimi moana kulahi a pita umea ko whiwhihu i atu ki whaka tātau ki o ngā ue ka koutui e ke i toi lahi pe ai taimi te tā tala noa ke umea ko e ni. O e whau atu koni koe e tau whānau me Pasifiki yang e ko tau whānau tonga o kuke whakatonga ngā i o kiai ha isi wai o pehe o kui kai ke kau ke ha lotu pe kui kau wai lotu pe koe o kui hoko ta tau pe ai palopare ma koe kui koko koe ke whanau e tae o ke lotu mwe whanau o kui nau kau ke ha lotu pe koe ngai siasi pe koe mea whaka community pe feo e family ta whaka osi aki ya.
2: Eu malo que tá em aí eu caí porque lá vai que vai fazer show cara fica que e lo em vez de tu há um meia aí que daí foi que faz que todo fazer show cara fica imagino que eu fui aí de Uesia que como é que imagino o que tá tão bem maula logo que tá por tu tá tu uma minha família tu fazer rolo a correr aí o Uesia
1: Boi whanau, unau tupa ke si asi, o ke hoko pei ai.
2: Ko ia. Ka ku, koe lahi taha poke e daimini, ku lava ko o taranoa, ku mimei, ku kaike loko asi mai ngai fika ko koe, ai tamaiki ko koe, ku nau he kau ke ngai si asi.
1: Ko ia.
2: Ku koe koe tuunga whaka sosia re o ku lava pia o ilo o iai o ku koe whanau koe ni o ku tatau peo koe ke uhinga ea ku hatokotaha o kai momo ua no ni ma. O ku uesia tatau peo o alo au eni ke kakai ko koe tonga ku tau au. Fai ke ai si o
1: manaki. Eo.
2: Ngai tonga whakaako maalunga ku ke uesia mai pe moe taha ngai family. Fika waki aia o koe ke lava ke hatari fika wao ka kutau ki malu wange mahalo he tau whanau he ofi ke lotu
1: koe
2: pakapau te tau lava o tokanga i ke kutau fika lau maari e na u whanau wai pe koutu e o ki malu wange aia i tau whanau pe tau fito i tau ngai polo karama tu fika holo he kue ngai whanau wa umai ko ngai matakari kehe peka ko matakari ailani fuka alfa obito yanga na uma gogo go na tu fuka holo ai ko fa na gogo ya be na uma ge na tu fuka holo mo na wala ya be na go matala ge na tu fuka holo mo mo fo un alo tu na uka ge mo na family o ki ka ge loko asi me yai
1: koi koi mo ne obito ya hange go tau tol go mi hapai o ka tau poto pe he masivaha ngea hapai, pe a poto he mea, he mo i whaka ofa, mo i loe atu whaka holo, ko tu e toko ni lahi au pito ia. O ke kei koulo pa, pe ku ke tukulalo ata ta pe koe, hapisia, pe ku ke pua ko whanongo tala noa ata ta pe koe.
2: Ui, ko utu i whaka tofi ai a ho me.
1: Ue. Pa ui kai ko Ko. E vafini e moana fare be ke tau tau kau tau whanau, mo tau whanau. Ke whala tala i beki nau tolo e taimu nau taula ke tau ilopewa ngai mātua. Nau mafasia mai me api, whanongo mai ke tā tala noa. Tau tau te fitua ki nau tolo, nau whangata i e uwe nau whanau tangata.
2: Ia, mālo a bit. Koe hao ni fokina whai e tokanga ki anga ki hafonga e ala tokanga e tau whanau o ku wongo i whaingata ia ai loto whaka loto.
1: Koe,
2: a loto. Ai whakau kau. Mena e fukotu atuai e ngahi halafono ngai wha ki whaike ngā ue koe tau whamore ki o tau taimi lahi ki piohi mo nau tolu pe kai kai koi ape. Tau tari tari rere ki nau tolu ta tau ebe pe koi hae vai hala ku nau fōua i. Nea ngoe rea mai ka kai toko lahi ka kua tau whatongi a peke tai tali rei pa kai koi a pe tau mo ui
1: fie
2: ilo ma upe kai koe huu ka koe fie ilo mo ui whakatokanga ma upe ke tau whana upe kai koi a pe ange koe tala noa koe koe whakafolofola koe mpe fie a sinko no whakatonga le rei ange ia e mahino ange koe langa e whatu he ofa ke whana
1: langa e whatu he ofa.
2: Pea i kai koi ape ke si ngahi mātua ka umā si whānau. Whae o ofa atua mūtolu ka e pau whi ala toko ni atu mō whetu takia ke pēki a e ke potu ngā kutunga ni ufutras ki a iki. Mā o te mea kufika telefoni whetu taki mai pē. Pea ka pau te whetu taki mai koe ke toi alu a e ongo ongo e koea mea hingoa ke whetu kehi walu pē mea i ke ngai fetu to ton ki alu gai pe nga tai be ya e ke to i lo ki ata ka ku fa ba ba ma o fe na tu mo dol malo
1: malo mit fe ka u pe ko e ta la noia o e a honi fe ka wa ki mo ta u fa na u par par ma a ta la mo no pe ki nga hi ma tu o mo a mo u a i fe nga ta ko no ta u fa na u fa to nga yang mo ni lau you not alone ko ki fo no nga to ta pe ka wei pe mo ka kai e community de na ulava to ko ne biga ko ta to ko ka toi e ta u program e ka urinda mo flipo fo malo la ia te fenga mai.
3: You're now listening to PMN Tonga.
4: Colorful!

0: tau tai miko o se miniti e taha me he malu. Whamalo ki a soane one one pia moe kau tā mea ko i ana ana o mai e tau fasi na e toki o si hiva o e GPS angele ia. Tau hoka peke tau polokalama ko ia o kuhoko pia i he polokalama ko ni ko fifia ke utata lelei a whaifekau soa tāme o ngoloka ko e pule sipoti fokieni o e korisi tailulu kau maa foki ko e pule folau ia i he timi tautahavalo ko ia atonga o kwa manaki ke nao folau mai ki nusilani ki he ketuna meni o kwa manaki whakahoko i he kau vai Waikato. Me i he community tonga ko ia i Waikato ko fifia ki utatalilea Paula whaifikau Paula Moala ke tokoni ki he whakahoko ai polo kalama ko ia oi pōni. Onga tangata whaifikau malo e tau mau ai fiafini tata lele ki moua ki he polo kalama.
1: Mai maro, mai whaifikau.
0: Malo au pito e tau mau ai fiafini pa malo mo e tuku taimi ke kau mai ki he polo kalama ko lawe ipe o ku o si mau maarie ai fotutu ai community me he kawai Waikato Paula ki he amanaki ko ia ke taltari e tau whanau i he timi ta o tawalu. Kai ke, te whoki atu kia te koe pia mo e pure folau ke mo whakahoko ai polo kalama. Malo.
1: Malo, malo rita. Kerepe ke maa whamalu malo e penga i tau whatapu tau pengu o kamata ke whianga o e kawhini. E program mari te opi me no tonga kai ata mo mau ke ma tala no at be ki timi ko ia ko amana ke follow me tonga ai under 18 ai timi ko ni ai hak fa kolisi ai go i he nia mo pure follow ai mo me ne tawe timi ko e fa ka o sota me ngolo ke ni tala no ma be ngai a pe fa ko na follow te tanto ki hoko hoko tai pe mo to biu ya te risi ko e ka forau ke ke mea i tonga ko tope o ku uina pe hana mai family bu hana u fana e ka mai he timi ko e forau mai me me tonga malo ko ka
2: malo malo pe mo ko mari ko u ko de ke u u fanga pe mai fata ko o suno a fa ke ke ka mata nga e nga ani be ko e ni fa pe fe nga ki puriako ke ka mai na tama le lele ki pwataha ka pule ato ale nai ya ini i fia fini kwe kwa malo la hetpe kau ki tu taimi kwa whainga maari e ki whaia ta tano antes ka kwe moe tiwa ke whola watu kwe da timi tau tawalu kwe atonga ni ngai kulisi, ngai ako kwe angi pe kwe na ulawe kwe ni tau pwataha wha mui mui kwe fulau fuko ni o ki makehe e mi ngai tua ki mua, ko ngai tua ko ni ki mua na e wato whetaulaki o wainga pepea mo ngahi timi whakaako pe. Kai he fulau ko ni o ku mahino mahi tai nimi ko fulau e ko mama he atmi tongani he aha uoua e a fuki mahe aha ono. Ange ko e uraki fotutu e mama he atmi aha uataha. Tok mea ho ni ma, toki maa maari mai ne ngā ulko e komiti, e wholawa te e pure, pure ako ka mai kau ofisiare kwa mai timi te na wholawa te aha uoua, e nā tuk fuk mea aha ono ko o katopa. Kono ua pe koe, koe tu koe koe timi koni koe koe whiri, o sia e ongo kapten, o sia e kapten, e moe ongo tokon kapten, ko sifiri ki ai, mea peo tana kwhaua pini, ko kapteni, ko tui moana tai, e mi he kristonga, e mi he hauma. E a tokon ki ai e tupou whaane lua, e a kawarunga ria hona, e mo pendiketo rea e pulu, e mi he kosi a fuou, e mi ewa. Ai a koe toi ngā rewa e timi, nā peko si pā ua dia ke mūtolu, pia nei whaipea ki kamata ki whinga e pure a kou ka mā motuhan, ka mā toi ngā ka opisi a remo e whānau. Whai haki kokolo i tonga ni him tona ko osi ya ma pe mie kongi tokoni ka kai funua ma tunga ko na fi tokoni pe ki te wa ke fola wa ko na ko ki atimi ko yo wa o fo fo ma la pe ko ka e tu tai tai tai le ki ma to lu ha pe ko na hi yo ngongo ma mai pa ki mu e ke to to matunga ko ma wa to unga nga u ya tu ki ke te ko ka ma ka na lo tu ya untunga e fa ma ra ya ti ma fo nga ma ri ko ya ko me pe ka u pe ke fa ko pe ka inga ka ma ma he ni ka ma nga hi family ko to pe o ti mi tu fa no u ya te ti mi ka e ko kore tu pena fa e ka no mu fe fe ka u fe ka u pe mu ka ko mu te sin ko ni o ku fe ma u ne e pe ki to ka di ma fe fe ka u ne fa e ne fa ha ko pe ne a fe fe ka u pe mu me ko na ta ta no ke fa pa mu mo nga o we pe ki to ta ni ma ka u fo ra u o ka wa mo tu an u we pe na family to nu hena ne fa to ko ni ma ki pe ko to nga ko ka u fo ra u ya ku faiwe e kore ke di mutoru family ka mai nga kai nga lo tonga i he mitoni so fa na ko ni e wat pe unga be ya di mutoru ya ofa ya e fa he no fa mo anga e accommodation ko ni e la wat ke e fa na o malo lo tu ki ai te mautari e bo me lo to ho unga mon ya ku Tolahipe, faipefe tukutakit bai, bebe ngahi kai ngalotu ofi olopei he militonina, ina tokoni atu famuanga, tokoni atu te koe fefikau ka maa o kai ngalotu. Ya, te teuko kono te teuko oe nofu anga. Kono hokope ku kanoa pe fefikau, ki faipea kore tokoni pe, ko ki iwi koe o ki mautolu kaupulea kope mo ki mautolu koni me tongani e kau akwe mo e teunga wa inga e kau e mauwhanau. Ko ki fwe se tfarani kaha pe, ki fwe se tfarani pe kaha o kulawa e kaupulea koe fua e whakamore koe ia e totonge ki teunga akapulu pe kaha ae mo ki teunga whaafao ae mo e whanki naunau pe koe au whiunga mo e paanga e walua whi tupu walua whi tonga eni eu mau e ono a fenusila whakakatoa ki te unga ko ia. Ka koe te kore kore at penia na whai at ke family ka umai maheni. Ka moe kanata ia ka pulu, ka moe kawa ka pulu tutuku kona koe a tonga i nusila na alawa tokoni mai e, na alawa ma o ua ki te unga. E koe ki fui vainga pe kutolu, ka ospe vainga koe e whaino teuteo e ki te unga ki hewa inga hoko. Kia koe kore penia e ongo i peho mau ngata anga, kwae tae kore. A kwae nga maarie, a ki te unga i kaha, a ki ngahi ofa peho. E toko ni a ki timi koe ni, e whae ai whora watu. O whae ai whae auhi koe ni New Zealand. Kia ki ngata he whaifkau, tukua pe ka ngai te hui e whai peho no tari atu. Malo.
1: Malo, malo apito pepekau. Koe hae whakakatoa na umau peka timi na rako maiko toko wha nima. Pataha me ka ofisolo ka umake tai mini ku holo ai e tu unga, ai tolahi katoa e timi. Ke unga ke usiot ki kai moenga, ka pau wena ku lawaile toko
2: Tani mabana, maate mausio reke toi ngā miai. Ko le tue tai nimi fefkau mautoko whātolu pe. Fefkau le ka wai ngā o i he toko tolu pe. Pe moe ka ofisiare e toko iwa. Ti ongo fulu. Tenei. I tuina pe moe i watapoi ne lava o whakahu mai heni. Holo ka ua inga ia hui skuatea toa tau tolu. Ia moe kau ofisiare toko hongo fulu. Ko nga tō lahi e koe tei nini. Maro.
1: Maro. Maro, e pito e. Eka, koto ke Te ke lau iba epe te lipe te u... Mei Riahona. Ke treina ko sa te gika, wata boi ko Aiveni Morena, mei tu pouhai. Ke whakamau ko Toto Ofa Vea, mei tu pouhai. Maskeritari ko Whatarika Matangi, mei tonga high school. Pea moe pure folau ko Losana la tu, mei te pureako ya sa Antelu. Ake ka ofisio loia, aini ko kumau mahetai mini. Kai kaptenina lawe kai ai melecha sota me moloka kai kapteniko tuimoana tai me atere tokoni ki ai atupou faane lua media hona pe mo peletik a maria meglopsares le apulu me afo tokna toloin me koristonga katimen me koristonga Kapiteni, pemetotaha ko Pahulu Toa, Afa Pakalani, Pauli Tone, Semistoa, Simiki Fevareaki, Tevita Vailahi, Adrien Pole, Peamo Fatafei Toutai. Aigoi to, na tonihia mei he koristonga. Mei he korisi... Kotupou, iai Atonio Minonetti, Winita Alatu, Hehiapo Kisna, Christopher Lolohea, Iben Sinipata, Sione Lolomana Ia, Wamlak Soane, Kognautoruia meihe Koris Kotupou. Pea meihe apiang mahalunga oriahona, okeia sosaia kautai, Tevita Kaumavae, Atnaisa Frigitonga, Tortani Makasini, Inoke Masima, Samuela Eteaki, Tupou Palu, Sinimani Halatokoua, Kopilau Toluia mei he apiako maalunga koria hona. Pea kuia imo e tokotaha koen me apfou, ko tokoen kapteni, ua aki atasi paya, muritau fuu. Aiko... Ongo tokoua mei he apfou, korisi apfou. Pea kuei moe tokoua mei he Tupou High School, ko Uhila Takataka, pea moe tohitangi Tohi. Koe tokoua ya mei he Tupou High. Tonga High School. Tonga High School, Uhila Takataka, tohitangi Tohi. Koe Tupou High School kia se kona Vatikani, Eriati Halaufia, Tonga Longani. Kau nak tahu dia mih itu boleh school. Biar mau bawa up, okay betul tak? Kau ini kau flanke tekafa. Mimi kau kakak tu efek timi. Kau toko tolu ya. Awas mai kau ini. Iya, okay betul mau nangai hingwas. Eto kau betul perkalam amui. Eto kilang fragi kita mau nangai kolo. Mau fragi kita magi kau tu kau si ilok ipengai mian ipengai familia. Enau fanau kau mai kiri. Pero uhi ko toko tahani manai ko mau e nau ngahi mohenga. Mahapete e mawhenga peha tau noa o vai peha ua ke e ngahi mohenga koeni ki apsasini ki he holo ka apsasini e whaka malo, tu kata wa?
2: Iyo, malo ko e hoko pe e whaka una te tānoa e kawakwe mo e transportation ko e hapasi Fikau aku pemono pemakul kau fanau. Pelai fai pekori pemetiau, matunga kau nak tukonya keng matulu. Kau no fasio sio te kau tama kau nak kau akaputu tuku kau inusila na. Usfai tanom nak tulu. Mepek nak firma u kau nak kori mai kutesi ni kau yang kau pasikon kau tu tatu nak pek pak angkat kafe onongnya inusila. Pemio kalani ke militon ai una firma opena toria na ma o quotation ko ya ina la na to to ko ni mai no to tong yo mo pas ko o tu ta mo no fa fo ki mai mo to ko ki ma fo ki mai ki tongani pe a ko le me pe na to mo ki quotation ko fe a ba ko a to ko ki a ko ki ma e va ina ka ma no no ki fe tu ta ke tu pe o kukui ai peki mara e akapulu ofi pehe e holo o nei pehe pehe tōtaha kome tia iu hanga nge ka pau te malu e ki ai maru ka mini te ono e hongo fulu nai e lue lue koe ki mara e koe ni ka kukui ka e te peni pehe mau e mau programa faka aho koe ki ki mara ki mara ka pulu koe ni e koe pe kore atu pe na lawa pe o toko ni amai o mai ngai kutiku ake ki pae no kore te pe me kongine ka utaha ka pulu atonga ni ki ngai kupi ngai ake koe me ka uwa inga tutuku kuna loto pe ki na toko ni mai he tafa aki koe ni pe a koe io che mi ha fatto per poi tu sporti e poi mi ha pinto un cuore col cuore ma è così sinico e passi mi vuole un canone e poi e la va e te di mamma anche capo di tau ma o per passi o haia capo tau tu be ma hanno be che ha capo ta passi e te nau tu qua mi ma ti ma quin ca fa uliana o na o totom capo tau tu be tau cuore cuore il pene te va con ai sponsor che nau to con i mai che the transportation good I find now me go give for me to koni was fine for follow at me give him back koni but to give you the mio o fashi ha me mo in usilana ke pa ma me to koni mi ai ka ko tu fo pa o pe o sitari me pe ka in atonga ko to be di na fai to koni mo po po ki si fa now koni we amana ko maulele to koni o ku ia ki whanau na lawa o maoha nau whainga marewa inga. E tipenia, teketeke at he feituna kau mai. Ngai kupuwe kau aki koe, hano maoha whainga marewa inga ki whanau koe ni ke hoko atoa ki koe. Tau mua whukpea hano fōtutu e tua koe ni. E ku iai whanau o ku nau tareni ti ia, pe lawa rewa ke nau whaini ke nau ua tova inga inu silana pe ae ngahi kalapu e nau. Ange tukoi na tatu ki siwa ia ni hengi hengi i he vainga koe ni a timi koe ni a wawa e olopere ki. Koe tuk lai tahe timi koe ane naiko ane uhu koe kau tonga. Kau tau tui uktong ke hoko hoko se ini pe ea te tau wha nau tonga e maoha nau wha inga maari e maoha hafo ima e nau family ma tunga ke kaha uia e nau tareniti koe fuakia ke eki maki nau tonga. Tukar pe fai fukau ka pao te ha mea e whehui.
1: Halo? Iyo. Malo, malo pe fukau. Koe, o kono tonga, sase ne tai mini. Aia koe, askoen he mape he tai mini, miniti e, miniti faa pe nima, faka uri. A lere mihen ki ai. Aia koe te uhinga e kua lere motowei, ma matiko lere pe tu he mama, tu he mama e, ku off mai pe. Aia, me meh kilomita e ua, poi nima me hene dai min e mama ko mi hen ki he kana ma u pe ia ko e ko me me ko ofita ha mai hene dai min aya oku na na fai fetu ta ki ke presten ko kala pu pe a me ofa mai e presteni o ma fetu ma fetu ora ki ke malae ke kala pu ko ia o na ofa mai e malae pe mo shawa mo lock fetongi mo nau nau ko to pe fa ek training a ke nau ek he timi a ta to tong pe pe go ta mai ne te mai pe mo ki ai ha pe fa time de mo la wa o fi o ke yo fa mo te u a ta pe mai me ki e ke ti mo ki e fa re ke o ka to pe ki ai na ke la me ko ke pasi o ke fa lo pe fe nga hele time mini a ki ha ka ta pasi na lava ma me pas haya haga pe ko la ke lav gei ke ko ti ko ma ta mini me ka ta pasi pa nga e ta ha fe no ngeau me mala la puna ki hen ki abisasi pe I for you one way be I to ko ke hange to foki ma ka pa ko te telefono ka ko price ko ya ya o slau me fa uria ka pa ro to fa uria ma ma o si ai be ka tanga ko na o ofa ma na ta mi ka fa uri pasien te na mai pe o fa uri o ka pa ma o pas a haya mai ka ka u ofa me ka tanga ta ko ni ka tanga ke hen o fa pe ko ni ma na o ofa ma na ta mi ma o fa uri ta to tompe ai ko foi roti e tahai hau e ki absesi. Pea mai ahe tōlu kou whae kei mi, la ke lau kei, ai alu ke malai wa inga, pea mai foki mai ki heni. Koe mea taha koe, nai mai aho na asi mai iho mo polo kalamā koe, koe o, o haita koe o Eva pe, o si ai pe ngai feitu, whae me whakaukau kia hei taimin, mo lo tonga whae pe area ki ai, pe koe su, pe koe misiu me, pe mo stadium me, Waikato Stadium, pe koe oki rekleni, ai koe ngai feitu, eo whai pe, e si o kia ka pa e lava me o a utonu kia he, koutu e whalo tlahi pe ke tamaiki, ke nau kau mahe ngahi, ke alu kere ke ngai feitu ueni, ka ku loto ngai whai pe tala noa kai ke pasi e taimin. Malo whai ka, tukat pe taimin kawa.
2: Malo? Malo kai kau koe, Ange pe koe lea si whaka asia tu pe he mau si polkama teori o koe mau ki polkama whinga pa ang. Ka koe katoa katoa ngai mea koe ku mea ki mui. Koe mea ula ki mea koe lea na ke kore mea whaka aku mea. Ta whaka whala o maari koe timi. Kau peke mau teu teu lahi ki ai. Kau ke teu teu ia ke aha ki hiwa. O si alat pere nai whaka hau kon nai e whanau, pia waiki hiwa e whanau na si hiwa ia nai ne ngalo yau ki hongau. O hiki ke o atu iyo, kus kamatu kau ki hiwa kaha ni sae no. Ke mauke ki hiwa kaha e maungo hua. Kako mea mahu inga tahaku kwa ki kau ki ulakuma e kau ofisiale a whata. Na amai ku mawato hiwa loi nu silana, kako ku hiwa kau ilo e maman. Pia kopopola he tau pet kau, itafakio ki tokanga mai ai, itafange manu, e hawa lau mari e whanau. Matunga ko no teu I nau tolu na fai pia kore pure ako mo pure folau ke mau ya fai ui ke taha ke mau kino fotaha I tongani pe mau toki mamaha ya mau mati teu pe mo tuani e fai hano o noa kwa ki hiwa matunga pe sapate ula ki pukon te mau awa te ki ai pe sapate te mau o tuai kwa te fatonga I fupe koi esketi uke Wainga mau wainga sapate matur sapate fraosi. Tapa ore to kia haki polkalam fualau maari e fitun mui kai ngalo tuhe e fia fi ke mau tuki huwa tuai. Tato aho sapate kua kua aho uti maho maturia ku wainga. Tako kui pe paipi hono teke mea kuya mea kona kui kori mei ai ku kupu pe kia I kue tau mua pe tau ngau kue ni tau teo pe tindia e tangata kakato Ata mai sino ka mai huwa te lau maari e tau whanau. Mara. Kuia I pekau, wai peauia e ki nau whiwhikau pia ki fotu upe ki he. Ke mau ngāwe whaka aho, I ai pia ki e fiafi ki tau. Pai haki he kuhanga koe ki mungu proklama koe ni, ko nou iu e tene kai ngā koe nusila, ke pō koe whakahau koe koe ki I fundraising e whanau, nā mā umaha ki pocket money e whanau ke tōtō o mai ki tongan, nā ki whoi mā e whanau. Pea hange pe koe kua ki polkalama mahalo he, nā te teo e te ke aho whā, pa koutu pe mā nā e te liriu ia ke aho ni mā ke tō whaia e tau farewell a tau tōlu, pea mo e timi, pea mau tō kufoku marewa hai aho ono. Ono tō kātoa pe a kukau,

0: Luna ka maha kai ngalo mo ofa o ku fai magi mal tol ko na pe ko te wa ke fola ko ni ta ngi pe ke ki ka ku bulu ma he ki hala ma ri fing e dik tau tol pe fa ha ko ta tau fi tau va la mo tu o ma no tu ka ngai ki na he mo tu an si fa na ko ni ta mi ko tope u la va ti mala ku fai ha family pa ku fa na ko ni mo a ko ni ki na pe ki na tol Matu watu wa ko ma ulele atu ko ni ko ma watu fa he mata. A fai nga mari a ki ma tol, a fai nga mari o ma ki na tol ta ko mo na ka hu. A ko o fala het ka tu fe ka u. A ro pe tu ke fa no te te o programa ko ni ke fa ta ha u yu ya tu ke ka nga o family ko to pe New Zealand ka nga tonga ko to pe tu ene timsi vo ta ka valu Te mau fola wa to fai ai fei ngā koe ni Matunga koe tari ni tuku anghe e ki māki lau tō Malo apito
1: Malo apito ko lawe e mita taimi Fa mala tu ita malo e mau fai kamari Lawa o fai kamata tae tala noa e fa fini Malo apito
2: Fa malo lahe atu kia tek mou ango fai fie kau I e whakahoko polo kalama koe e fia fini Ko tui pete tau te foki mai I a wike ki mua pe a tu uta a e timi I he whanuani ki e toi whakamanatu pe ko tau ka inga a inga mea koe na fai kia po tala noa I he pōni Malo au pito ka mopo uria
1: Malo au pito Kumata mea

0: Ko le peke e tupe taiki o e funga wai taki ke nao. Le pasi I pehe ka tau hoko e peke tau polokalama ko ia oku hoko. Hangi ko ia nao glavi ke ane nai, ko e polokalama ko ia oku hoko, ko e e whaia whakapotala noa ki he ongo whaiako, na na whakaunga tama ki he ongo apiako, na na ohanga o tataki a e whiau hilea, a e kalasi ni mā ke kalasi walo. Ko e whiau hifo ko e ni o whakahoko whakata uia, I he ngā hei lau taipule anga koia I okalani ni, pea o ko whiwhia ke o. Tata lelea mo la via pulupuna me he Otahuhu Primary School, ka umā foki a Olivia Latu, me he Finlayson Park School. O fafine malo e tau mau a e fiafini pea malo mua a e tari whakaafe ke mo kau mai ke polo kalama e fiafini.
1: Ia malo e tau mau e fiafini linta fafetai ke eki.
0: Fafetai. Fatawange peko mo ma oha malo lo le leiko ilo peko e fu wike lahi fau fau a mo oni ke te kitau tolu kotoa ka tau tau te fito ke te ki mo tolu I he ngahi api ako ai wike ko osi pe a moe ngahi wike peki mu ai ai ngahi teu teu ko ia ki he ngahi polo ka lama na e whakahoko I he wike lea whakatonga oi wike ko osi pe a toi fungani aki ai fe au hi lea ko ia e tau whana au whakahoko whakatao I he tau kotoa pe ko tui pe te takamata pe te tau kamata e Olivia me ia Molavia ko hi ko nau tolu na nau hanga o whakahoko ai whiawilea koia ai kalasini mā pia moe ono ke whakatala noa mā a Molavia ki e tūngana I ai whiawilea ka mā afoki ai whānau pia moe ngahi apiako nā nāo kā watu ki he whiawilea mo hono ola Mālo Molavia
2: Ia mālo pito linta mālo e lelei pia mālo e lau māli ai tonga kotoa pē kumo whanonga mai ki he ki polo kalama koe ni he fiafini hangi pē koe whawhi iloa ke a linta ko ki ngoa ko Molavia Pulupuna uklele mai me nukunu kumo wholaha pia mo hihifani o top tap hoko uwhaka kaonga tā maki I he Otahuhu Primary School pia mo e lalanga mo ui pia me Otahuhu pia kuk mau tolu na a mau host ai te auhilea ai kalas ni mamo e ono ke tauni. Pea koe whawhiwhia foki koe fufa taimi eni ke host ai e Otahuhu ai te auhilea koe ni I he tauni ke kalas ni mamo e ono. Pea na e ome whainga maalie koe ni pia me Sutton Park, pa mwhua maaloe ki Sutton Park, I hono ome whainga maalie ni ke mau lawe ai, o mau ilo I ai, koe ngāoe mawhatukituki mo lahe au pito, a hono tataki, pa mo hono host ai, ai whi au hilea. Pia koi ai na mau... Teo teo lahi apito ki ai, pea o mau whamalo atu pea mei o tahuhu ki he ngahi mātu ama, ngahi whamiri ko toa pēna e tuko mō taimi. Ka mō lava mai, ko e uhi ke tau kauwha taha I hono pōpou I e whanau, mono whaholoto lahi ki nāo tolu. Ke nāo kaumai ke whiauhi lea I he tauni. Ko e whiauhi lea ko e kalasni mamo e ono, na e kaumai ki ai, e ngahi ako e hiva whakatoa I okalanini, pea na e iai pea mohono ka veinga na e tuku atu ke whai ai ai te te koi ai ngahi lea ai kalasni mamo e ono pea ke peia pea me he ka veinga na e fili e he kalasi fitu mai walu ke whai ai lea o kaumai ki ai ai whanau me tau tau toko ua pea me he apiako koin e hiva na e kaumai na o loto lahi ke lesi sita mai nau whanau ke kaumai ki he whi auhi lea kalasni mamo e ono pea koia na e koe toko taha fitu na nau kaumai ki he lea ai kalasi ono pea toko taha whaa lewa na nau kaumai ki he lea koia ai whiauhi lea ai kalasi nima pea oku ikai ke ulawe pe kwe maa ke talatu ai o lahe tai mini ka koe mea koe na mau whatoka ngai ai lelei alpe ai tau kotoa pe mo te whakalakala ka angi ai delivery pe koe whaihe whanau ai lea o mahino pe ai ngahi ako pe kua toko lahi pe mahino ano to fotu ola yang enga kalasi le au ko ni atau tori o kalani ni o ku hamo fua mai ihe ihe se au hilea nengo ko pale ko taha wa tolu peka o ku fuka fie fie apito e vakai ki he lava e fana o fai ai lea ihe miniti e nima kakato ke nau fai hafu ha lea tu mai i mua fai lea ihe ka veinga ko na eo anka nau tolu pe ko ia ku whakamalo ke kau fai ako pe hefo ke ngahi mātu a ku mahino ko e fe popo a ki lelei ai mātu a pe a moe kau fai ako na e lava lelei ai ke loto lahe ki whana ko e ni ke nau lava mai o kau he fe auhi ka ku mahalo ko ki i whakatala no at pe fe kau aki pe a moe fe auhi lea kalasni ma moe ono o na iai foki pe a moe kau fa maunga fa mau e toko ua na e fai ai fa am ke toko tolu ka ko uhina e ai ki whangata maki fa tu pake ai fa mau hono tolu e mau fe auhi lea pe ko fa mau pe ua na lava mai ai ko toke ta mele na ite pe a mehi universite o kalani ka pe fo ka Kristina o tunuku ko e se ai tolu tolu hama pe a mo takia o lea tonga me ulea pasifiki i he kolisi o tahuhu na e fai fa tangi a na ua pe na tali lelei ke na lava mai o fa mau i ai lea ko ni ai kalasni mamo e ono maha ko ia pe e linta
0: Malo. Malo apito e mola via pe ku hange ko la una ke la vekia i tau fra malo lahi ki Sutton Park e nau fataki mai e fu ngā we lai fatongi a lai fau fau i e tau lahi pea ko eni ko pasi atka tek motolo a e pulu pea pasi ki a Olivia Momea a e kalasi fitu pea mo e kalasi valu Olivia Kata ke Olivia ka ke unmute mai fa more more. Tau fie fie ko toa pe foki e mola avia ah. Nge koe na ke lave ki ai. Ai alupe taimi ke toi whakalaka laka ange ai, ai lea, ai whanau pe a moe nao manako ko ia ke nao lea he e tau lea ai. Tata te fito ke whanki ako koe nao kulea hua. Foki atu ki a te koe, Olivia, ke o mai mua haki i ongongo mehi whiawi lea koe ia ai fitu mwe malo.
1: Malo a pito linta pa o wha malo atka mo la via i he vahe vahe maali me whai. Koe kalas fitu mwe valu na e whakalere ia i Finlayson Park School e he pailin ko tonga koe ko sia mo ui. A ia koe fuafua whakalere ni e sia mo ui po Finlayson Park School ai fi au hilea ko mau tok fo fo ka wen yo hange ko lau ko amolavia pe ko nga we lahi a no teu teu pa ko me o ko fa ma halo o ki Sutton Park he na to o mai e fu nga we lahi ko hanga i tau lahi ka i ta uni ne mawala leva o Tau ngā kau ki ono whataki o fo i whatongia ko ia, ko e whatongia mamafana e tuku mai, pa ko wha mā lo lahi au ke kau whai ako o sia mo ui, kau maafo ke ai pule ako, me kau tokon pule ako, he nau pou pou mai, ke mauala ni ma whakataha umo umataha ki ono whataki e whatongia ko ia. Ko e api ako e... Kalas fituna e api ako ia e ono. Aia na e kau mai kia e toko taha tolu, na e tau tau toko ua ki he mehe api ako. Pea miai api ako e taha na e toko taha. I he kalasi valu na iai ai api ako ai e valu, pea na e tau tau toko ua mo ia, pea ia api ako e taha na e toko taha, o mao ai toko taha fitu. Aia koe kau lea whakakatoa kalasi fitu mo e valu na e toko tolu noa. Na e fai koe i Finlayson Park School, pea koe kau whakamau, ko e kau whakamau e toko tolu, aia ko mele naite tau mo e folau, koe fai ako ia mi University o Kalani, pea mo vai ko sorry ko vai kai lahi ai ako e ko e trota hanio i lo ai e tafa aki o e musika pea mo e Tongan studies, kama afoko New Zealand entrepreneur, avai vai, pia koe kauia hene ngahi profile na o mai ku whawhetai ke iki ko hia ko ne lava mai o ka ngā kau, mo mere nai te iho no whamau i o lea e whanau. Na kau mai foki pia mo soane nofo ak folau, ko e whai ako fuoloa eni, i he high school i tō ngā pia na e... Whangawhiewhia na e toe hau ki Nusilangi o hoko atu ai he social worker na e toki osi e ne retire I he tauko osi kono tau ono nima bako whamaa loa lahi ki a teki nao tolu I he nao tali lelei ke nao o mai ke nao mea mai o whamaa ui ai pe auhi ko e ni ko e... Koe whamalo lahi, koe uia, koe mātu atau whanau, koe ni asia mo ui, ne nau kau ngā kau whātaha mai I hono pōpou ki he whiahui lea koe ni, ne nau kau mai I he tawha aki o teu teu e holo, pia kau mai I he tawha aki o e mea kai, pia koe fo whamalo lahi I he lava lelei whatongia koe ia, koe tokoni a mātu atau whanau, ka kou... Hange pe ko lau ko a molavia, te tuko a tuhe, nau te keke taimi ke talato e ola. Mahalo au pito.
0: Mahalo au pito e Olivia pa ku whakamafana ngai vai vai ko ia, ku mo tuku mai whika o aki pe amoe ngai apiako na nau ka wantu. Pe a oku, oku mau inga ia I he konga ko e ni, ho o molave I ae mātu a, ae poupou pe amoe tokoni ae mātu a, whakataha pa amoe kau whai ako. I he koe fō ngā ue lai. Na e mau whainga maari e whine motu ani I e poupou pa moe. Tu ngā mātu ana ia e nau whānau I he wāwhi mā fitu, wāwhi mā valu. I he pōre na e whai e pule ako a Randwick Park School I Manurewa East. Ke mauhanga o host a e whiau hi lea ko ia o e whuitau e ua hoko hoko koe ni. Neongona I kai ke aha whai ako tōnga ia I he apiakoni. Kana e alupe pure ako e ke whakataha koe e kau pure ako pe ane pore I eia ke tuku ke host e Randwick Park. Ko e taimi eni na e ke I he malu malu ai o e komiti ko ia lea whakatonga taimi na ke whai whatongi ai a linta manu atu ke ta linta manu atu mo ka lolo fihaki I he potunga aue ko ia e kaka pasifiki na anau kau I he kau whakaafe I he polo kalama ko e ni kau maafo ki a Fai fe kau tawa ke tupou ko mama o. Na e koe fuwhaka koloa lahi e nia ki a ki mautolu. Tuunga mātua I he ki apiakoni. Neongo na I kai ke hawhai ako ke ni tataki ki mautolu. Ka na a mautu upe koe poupou ki he pure ako I he pore koe nane fai. Ka koe olawa ke mausi o tonu ai. I he whiauhi lea koe au kwhai he tau whanau. Pea koe mea whaka māwhana lahi te sio ki he poupou e ngai mātua. Whanau koe ana nau oange, oku nau si oange pe oku si kei lele mui ai pe mātua I he poupou ki he whankita mai ki koe ana nau oange me ngai api ako whakafofonga. Pea koe salute a tau kia te ki mōtolu. He koe o si ilo pau koe fu ngā ue lahi eni. Ai, ngā ue koe ni hono host oe. O fi au I lea. Kai ke, ko tui au kosi tu te linga mai e kau whanongo ia he pōni, ke whai mo tuku atu ai ola ko ia o fi au hi lea. Ka te tau ka mata pe Olivia ka atak tau, toi foki pe mua ki a mula avia pe a moe, a pia koko ia o tahuhu, ke tuku mai ola ko ia I he ia ni mā pe a moe ono, pe a tau toki hoko mai ke a koe. Mālo.
1: Mālo.
2: Mahalo Linta, mahalo te mai whainga mahali koe ni. Ki mui ke lau a te o lau hangi koe lau koe Olivia. O ko ulo tope ke whaka o te whamalo I he ope, ko os whai whamalo ki he kau whai ako, he mau kau ngāwe. Ko hi koe fu ngāwe lahi au pito o pito na nau whai. He tokoni, o I kai tokoni pe I he tokoni e whanau. Ko hi koe nau kau he whiau hilea. Pea mo teu teu ngai polo kalama ki he wikelea whātonga. Ka nau toi si kau foki I he kuki pea mo teu teu e holo. Pea mo toka ngā e kau a ahi ko toa pena e o mai ki o mau api a koe a koe ia. Koe fu ngāwe lahi a pito tu panana si fai oski avelenga fatonia ko ko fra malo at ke ka ngawe la langa mo ui ko hi ko popo mo nga to kon ko tape o ta lava e fatonia ko ni a ko pas me me saton paka ka ko tu mahal e te fa fok pik saton paka ta fo o ka ta to ki vaka e ta hoko ka ta ki mana va me fo i ngawe la ko na lava e ta uni kai ke ko e ka venga fo na fa e fe a hilea ani mamo e ono koe ha e anga fefe ai malui e ki taua tonga I he whanua mulini ahota tonga pea koe ka veinga na e whae e whea hilea ai koe o lale vaini koe kalas ni ma koe tolu na e maui e ki he kafataha peko uniti tonga ia a Mangere East Primary School e moli mohea tupou Moli mohea tupou, pia mi he kawhataha me Mangere East Primary School, pia koe tōlu ia koe ua, na e mauia e Amelia Ahoafi pia me Sutton Park School. Me sia ua, pia me Sutton Park, Amelia Ahoafi, pia koe ulua ki I hewe auhia karasnima, ko Anthony tu a koe hala wafu ai pe, pia mi he sia ua me Sutton Park School. Na e uloaki moe ua a Sutton Park pia tolu lewa a kawhataha pia me Mangere East Primary School pe. Koe whi aui lewa koe kalasi o no na e tolu ai a mele lose tu ngā fasi pia me lalanga mo ui me he Otahuhu Primary School a mele lose tu ngā fasi me lalanga mo ui pia ua lewa ki ai a nafetalai hafoka pia me sia ua pia me Sutton Park School pea koe ulua ki lewa me Sutton Park me si awa ai pe ko se kope paongo. Aia koe maufe auhi lea kalas ni mamo e ono, na e ulua ki ua pea Sutton Park ai he ongo le vololo ua, pea tolu lewa e kafataha I kalas ni ma, kai tolu e lalanga mo ui I he kalas I ono. Koe ola ia e fi auhi koe na e fai I he lalanga mo ui me Otahu Primary School I he upule lulu wike kua osi. Ako ia pē mālo.
0: Mālo, apita mō lāvia. Tau ki paspasi imu ai whānau koe ni, he? Si au a ia, ko tui au, tā pēa tō tonu, ke toi whakafoki pēa ki si au a I he tau fo o. Mālo, Olivia.
1: Mālo, apita nintā. Koe klas fitu moe valu, koe nau kawe inga ok mahu inga ke whanongo ae leo e tonga I Aotearoa. Ok mahu inga ke whanongo ae leo e tonga I Aotearoa. A ia na e klasi fitu, koe tolu, ko Otahuhu Intermediate. Otahuhu Intermediate High School, pia kono ko Anavuki. Anavuki koe tolu ia koe ua, ko Molini Vaenuku me he Kirsten Intermediate School. Molini Vaenuku Kirsten Intermediate School, pe koe uluaki, ko Elizabeth Mafileo me Sutton Park School. Pe kupawa I pe mahino e foaki kakato ke tau fo ou ki Sutton Park, fulahi na wiku na anantol. Koe ia 8, kalasi valu, koe tolu, ko Angelica Sefesi, mi he Otahuhu Intermediate, a ia koe tolu ia, koe ua lewa, ko Folauhola Paongo, mi Sutton Park School, pea koe uluaki, ko Salalina Mateaki, mi te papapa, school, te papapa school, aia koe uloaki ia. Koe tokita weni e linta, oku mau tu upeo o participate. Ko inga oku mau ofa he u apia ko tuku wange atu e ikunamu e wamu e tolu kakinau tolu, he koki mau tolu faralele ko ngai tau mo ko e fe au vilaya Sutton Park mo Finlayson Park School ko ia ai Sutton Park School e to fra foki a tupe ai le fe au ilea ki a mo tolu o mo fu tika upito piki mo tolu ya ko ma wo atu kan eta fo ko ma wiku na pe te fa fo ki mai leva ki fil lesen ka ko fa ma lo e mo fa a ki he a ga ya pia ko ko ni ko ya ko iku na ka fa na fai pe a o ma o fi fi a ko to ai pe ka nga ka mo molavia sa ya molavia ya ne ma o ni ki iku na ko ya ai linta ko ma tolu fil lesen pa skul mo sia mo ui ko e fie fia pe mo e seve kakaitonga faftake eki.
0: Fa malo lahi atu ki a teki mo ua e yonga fafine a e faifatongia oski a virenga pe foki ki e toi ngā kau faiako i he ongo apiako na mohanga o host a e fia wilea ko iai tau ni. Ko ene uko usio e Olivia hangi uku ki i asi hua o ta huhu mo e tuki he tau ni. Ko ene uku nau asi o ku maho nau pare kai ke. Fa malo lahi atu. Pe a mo e whakaloto lahi ai pe oa nā tuku he ngā wererei he ku malawa ke tau si o mata e ne hāfua i he e tau whānau i he ngāhi whi ko ia o ku mō whakahoko. Tala monu atu ki he whatongia kotoa pe ia hamea ke hengu motoi fie lawe ki ai ke tau whakaosi aki.
2: Kiu ki i lawe atu pelinta kuhi e tau whātokanga i mua a o tahu intermediate school hanko kulawe ane nai. O kia e nau uniti tonga, he, nei whotu e tau kōsi o kui koe lupe kafa i loto tonga i o tahu hu. Pea koe tau pene ua ake nau mea, kau kutungu nau o sikau mai i he
0: sila
2: he tāpu pai iyo, he? A whawhiawhi au pito pia pehe foki ki he Kelston Intermediate, o kui ai nau iti tonga nai whakotu he tā uni. Ko ene ku os hafua pe i he tā uni pe, kui koe whakatau katea, kui ai whai ako tonga ai ko lovely, une whakalele ai iti tonga ko ia. So tau whiawhi au pito he whanongo ki he whanki i bilingual for all whakotu u, ko o hā mō fua mai i he tā uni pe, ai ngā we lahi e kau whai a ko, pe he whuke ngai mātu a, i ono awe nau whanau ke ngai kalasko i mi, whawhiawhia au pito. Kau atai pe mō, lalanga mō ui he pue he tā uni, i he tau fo oupe, tau toki si o peki mara e fuhu Olivia, he? Pālo au pito lin tāko, ki mea pe nau loto ke tau hanga o whatoka ngai onki, ai ongo pai linko fo ouko eni unā kau mai, i he place he tā uni. Pālo a ke kau whai a ko.
0: Whamalo lahi atke a teki moua, pe a moetala monu, whamalo ke kau whaiako kotoa pe, hange koe lau koe a molavia, tau toki si o pe he mala e fuhu i Sutton Park he tau fo o. Malo au pito ka mopo uria.
1: O fat, malo.
0: Malo o fat.
3: Kromo eki galimo eki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mi pā. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau polo kalama whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Vaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi. Wafe wano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau fe auhi disco wolosi pe moe aloha lereitaha. Ko iei o kuata whaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai ki he tau polokalama whakamaloisino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia motoia a We the People. Whapapatu pirikita anoa ofisa fetuta.
4: Tenga maari koni ke o atuai a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu avaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau o rea ki ai malo. Tenga maari ko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu avaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, Pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he ene pe Facebooka o peti tovo finau. Pe Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai malo.
5: Kore whainga maari koni, ke watoa ki whanongonongo koni, ai ako tutuku, ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu kutaki ai sekeritari le sieri vao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.
0: O se mini te tolo mei he hiva. I he whenga maare ko ni te tau hoko pege he tau polokalama ko ia o kuhoko. Ai a koe polokalama ia ae kawako tutuku ae korisi tupou high school. Fifia ke utatalelei a whaifekau moimoi ka whanonga ke whakahoko ai polokalama ko ia ai kawako tutuku. Whaifekau malo e tau mao e whafini pe a malo mua ai tukutaimi ke whakahoko e whatongia.
7: Yeah. Oh, malo ane lei rinta.
0: Malo.
7: Pea kukore peke u whangata ngahi tala whakatapu kutoa pe. Ko tala mo ka pui he karo eani. Ka tā ke whahoko atu e ki yonghongo mo e whanongonongo. O whekau aki mo e kau whako tutuku, mo e kau koi tutuku koia e Tupou High School i Aotearoa ni. Ka ki muia, o tau whawhetai kutoa beiko hi ko e malu moui mo e tau ramaha o Aotua. O whae mai tau moui, whahoi tui tui. Ka maa tau ngai whamiri, ka be ke kau koi tutuku kutoa be. O tau ausia e whakausia osia e wālo e mahina. O e tau whanonga ia, wanoa ua anō, o tau whamoni nei keike whaingofua e whanonga, o e whakakata ngāi ngā whatongia whakakostu kotoa pē, kako hui koe kaumaya e ki, koe tau rea pē ia, kakostu kana keike kaumaya e ki, e keike lawa whakakata tau ngāi ngā whatongia kotoa pē, I he korisi, ka mai whamiri pa pēke lotu pa mo e pureanga. Ka koea ko whawhetai rahi e māwe ki whainga maria ko ni ni tā. I whai atupeha ki ongongo mo a whanonga nongo whika waki pa mga hoina e koe si tutuku. O whanonga bēna e osi whahoko atu e te wita maka e ki whanonga nongo. A ko whaambe ki whakato atu i he porokalama koe ni. Nei, a manaki be ke ma porokaramba pa moe whaifikau pūre whaifonua anu sirani, hesu e sirana tawataina tonga. Mo sese na taimuri, a diora ka ku whae lotu pa moe ki whakata. Ia I he whiawhini ka mahalo pe, ka pao pe whainga maare pe linta e te hu mai pa ka pao I kai tu pe ke u whakakato atu pe. Ki porokalama koia whiawhini. Ka whaata rotu. E lelei o mau whamoni atu. Ko ngāhi lelei katoa pē, mo ngāhi tāpoa katoa pē, o e mo'uini, ko e hufataha pē ia, me a Fiona. E ko e fountain koe, pa lelei katoa pē. E tāpoa ki o mo'ui, ko mau koroa iai, ka koi tui tui, ka maa mongai whamiri, ka pēe ke porokarama koe ne leti o, ka mau whamoni atu, ka ngahi tāpā, ka toa pē, ka he mo'uini, ka mau inasi ai, kūpataha mea Fiona. Ka mau mau e mo'ui, pa mau whainga maari, ki whakakato ngai ngā, whatongi ka toa pē o e aho, ka mau ki whainga maari e koe ni, ke ngaru ea, ke leti o, porokarama koe ni, bie mea tonga, ke whakakato ai ki whatongi a koe ni. Koe be koe ako, we beg a family, Kamasha C, Kabarama Nomra Tapa Kai, Tapa Kina Mai Programani, it took a long, long year, bear a Fiona, a Banga, when we mau Piper Tonga, Christ Koala Kamakama, we, a many. We lucky bear, I know no more here, Kiko Kosu to go. Pe a ko tui pe a uia ko mo osi whanonga ko toa be mo tō ria I he ki hongongo ko eni ko hui ko e tau Preston Lahi. Aia ko Preston Lahi koe, a kau kosutu ko ia o e Tupo High School. E si tō tau. I he whanonga ngā. Pena e whakakehe ka sene wharau ana I hu ko osi. Aia koe whaife ka au o Simo de Vea. Aia koe tamai o ei koe ni pe koe whaife ka au koe ni. Koe praisteni lahi loroa ta haini, taim lahi ta haini. Ai tau koe tutuku. Pea whawhetai na e tali ui pe, pe na e tali koe au pe. Nga e whatongia na e talaroto he konferenisko e tau ni. Konferenisko e na te au māua. Na e talaroto ai ko hi ko e ne māu e ne māroro. Ko ne au ia tau whit ngofuru. Pea na ne tatau ai ko hi ko e sia si mo se ono ngā e whatongia. Pea na e amanaki pink e whorau mai. I he wikeni. Pea e whaoho māne ki e whanongā. Kone toe tatau wai. I he tau kautaha ako tutuku. Kone tau e tau re lei. Pea kone ikuna e whapue puwe. Pea kone momoi mai. Tau koe sutuko e whatongia. Ki tau hoko atu. Ai tau he tau ngai whatongia wha koe sutuko. Tō hia koe abeako nā tawa kwae at the Bow High School. A koe ia kou ke maubea whaia maari e koe ni ke whaongo atu a ki mea koe ia. A moe o pāki kaunga mahi peke ui tōu ka māpō ki a e pānau. Nā iai mea whai kau sea māro no, pā te vita whinau. Pā nai he kau atu pe he mea koe whai whatunge ke putu. Ka ku rotonga ni tonga me hoko ai mo pe ngata ko ni pe dai ka wa de pe ga te vita pe na o pa ko ai pe ki ta to ai ka ko su du ko i ka ga dai ko e re re o atu ki e fa tonia ko ni o ku re re o at pe ga e to ko ni ske dai la hi pe ai ko tu ameri tangata koea, koe sutu koea ka tua melie, ko motu kuiro i pe, ka tua melie e pāi tua. Koea kune tō atipe e whatungia, te reo atipe ai ke tō kipae e whila kanga i ke tau fōou. Pea toki whiria e hataha ke te tongia e whatungia koe ni. Nai whaka kato he whaifika au e si mo te wea i e ngāhi taurahi. Ika ki ngā tāi ko hui ko e Osiroro Tonga. Ko hui ko e tūngo ko ki ai ko e Osiroro Tonga. Whaotai pa māloha mō ngā ue o tukangai lelei api ko ia ko taptu loro. Ka nai hoko ai api ko e tokon lahi api toki he konferenisko ni hono te au māua. E nai mei mei ke noho ki ai e ki kauwharau e feitu ke ke Amerika. Ka tiwata ke tautupu. Nā nāu whaka aunga e api, api ako o nāu i noho ai. Ko hi ka ngāi whatongia ko ia, o e senturi ua ko e oe lotu. Ka ko ia ko whamāno adui, o mō tokoni, mō kāu, mō tokangai kīna. Mō pōpō ki ngā hilanga whakarakaraka e apiako. Pena e hoko ia koe koroa lelei ki ngā koe ne sesi mo koe 3DC. Nā e rahi au pito, nā e nā ngā oe aki. E apiako e ngai group ke pa me muri sta de pidu ke to tupu e ga ke ngata ai ko e to ko ni ko ia ki he na na ko ia o e computer lab ai a ko mo hanga pe i lo ko to be na e ta u fa ka ka to e ta to ria pe o si ma o ne le ia be to no fa na na u ia computer mo u me ka ma lo ki ko ia ki ko lab ko ia o si mawia te ko sei pa mo internet te starting yo ko si hoka gai pa ko mama pe ke na u paia e na ngai poro kalama na dor o fai mai ki mulini e fe be ta pa ki pe ko ki mulki nu silani pe ko australia pe ko fe be ta pa i mama ni ke fai nga mali e fa ko ela beke na nga akia e unu na me me nga e ko ia i e ko mi na le ke fa ka to e na nga i singa fa ko i ga ke nga dai ko e na mo i la ben e fa ko ke ko le ko hi ko e va a fa teknikale ke nga hi ko li si ko ia ne tu a va lo lo aia ko i rope ko e foi ki vai taha pea me i tataha motonga, vai taha nuku nuku, taha me i koronga, monga olive. Pena e kore ko hi ko ngai nau nau whaka teknikare ki ai. Pea e tari e whakataha, ki whaka katawa ki mea ngā au e ko ia. Pea o sa avena e whakafora au e ko teina e ko ia e unau nau ko ia. Pea ko huinga e na e kuia ea te uta whinau he tai mini. Ai a Marko ane api, na ia e Palestini a ko, a mo e kautaki ko ia, ai a ko o whaiha no tāwha ki. Ai u, mea ngā oe ko ia, kai whaiha no whakakato, ai u naunau whakateknikari ko ia, ke Tibet ko ia, ai ngai koriko. Ai a ko e whakakaukau, mo e whakaamu, mo e ko re, kau koe tutuku, kou hi ke oe rie kina, si ngai whanau, mena peu tō lai, peu tō si, ka oe rie kina haki whanau, nau mau katale niti pehe, ke ngai ngāwe whakateknika re, ka ki mau mebo hawhangi mea ngāwe ke na wako ai, kou hi koe nau mo ui, i e ka hau, ke nau rawa o kamata haki ai, e na u te tio ki he whainga ngā ue mo whainga tare niti u nau iai tare fito ki he ngā ue whakatuku ngā pe ko e uhila pe ko e palama ae na e mahuinga pehe ai ki nau nau ko ni whakateki te kare ki nau kamata me iai o ana hiku me mei nahi whake upo kalama pehe ni ia ku monu ia pea o se fine ia, pa monu ia tu pia mo toro. O e ngahi ko lisi ke ke he, la ngahi ko e ko lisi aisi aisi, ka e lia kina pa ki a pia ko koe me i uta. Ka e ka whaka a mu ia ke wale i kina ki nao tono, ka nao kau pe he monu ia, ke teu teu e nao mo ui, ko ui be ko i ka hao ko ia, ke nao konoa. Pa ia pa kurotonga i tonga, a e pa pe kau, a te vita pina ke pa kata ki mea ko ia pena o si tāwa ki e unangnau ko ia ane afi ka e whakaanga i le vai ia e ngā i kolisi ko e ni ka ko ia ko pā maroa tā bito i ho mou ofa ko mou toko ni ka ko mou ofa e ni ko si whaka ofa e ni ko si whaka uia ki tonga ko hi ke teu teu ia ke whanau. Koe ono ia ki whanau koe ni, e kua leo ke ai, ai ofa mo e toko ni koe ni, ko kai koe ke teki tau tolo. Ko ki ongongo pe ia, o whika waki pe mo e tau koe suduku, mo e ngahi mea koe ni kua hoko, ka sute ke koe siloro tonga, pe mo e tau pareste nahi, kua tō tau koe ia nana. Ai whawhina ai pego ku sio hifo e ne di, koe mea whae ki koe no si mo te, pukai putu koe no si mo te, nei. E mea e taine kuini, koe ki gata ai, koe taine pinsesi. He koe pataroni ia, he koe tau pataroni po ki ia, ai taine pinsesi, sa rote makileo, pilolevu. tuita, koe tau pataloni ia, pakaske I tai lahi lewa, ko simo te mea. Ko ki whanokono atpe, ko ki ongongo atpe, ko hi ko tau aho, ake kone nai tupatpe I le te o e te vita maka, ko hi hena e amanaki ko ki nai tau pae whakataha pata nga tau tuku ke kakato he tau aho, he tau ni, e aho ni ma koia o septema. Pea kutoloi ki aho tolu koia o katopa, ka ku whaipeki I le siri tonga, ki tunga papai. Ka koe whamanatu beia, koe ngā I kurupu, ngā I kurupu la lahi pe koia I whāna, tau kau koe ki ai, koia mo taktaha kau hiko be. Ke ngā I kurupu koe nana mo kau koe ki ai he tau koe si, Ai koe kupu aki, kupu koina I a te au, kupu ua, kupu e buena I a whaifekau, mo sese la taimuri, a diola. Kupu koe hono toru, ko si malorofo ke kif moana, pea kuitonga a mtofiri na moa, ka koe kupu ia, o kue tau niu taki ai a ngofefine. Aia ko eskeitari, ko resieri mao, pea mo heilala maka. Ko eko motoko toa vena e kauke, krup tolu, ko mo takiena I tauni, ko resieri mao, pea mo heilala maka. Pea ko e krupu whakasiruga no wha, aia ki take I bea, whai pikauro lo mo whane, ka mai kau toa kotoa be ki mui ni mai kotoa. Ai ki mō tōru kotoa ko ia, ki mō kāwha pē ki he taki ko paita kaura loma whāne. Ai ko tau ngāi kupula lahi a kono whā, me me ko tau ko I tāru ngāi bie whā, mō tau ki tāwha ka maha pōpō pē ne krupu ia te ia pē, e mō tau ki hau pē tau a hōko mō osi māo, mō tau ki ai. Kai ki ngātara hei ko tau mea toko ni, e me me ki tau hange peka tau kua hiri. E te pire pe I mua pa mo I pāwhi pe, ka koe pāwhi ko ni e ua pe. Taha pe me tō matau, ka taha me tō he ma. Ka mo teo teo mai pe ki ai, koe pōtunga ia. Koe prokalama koe aho, koe prokalama aho ko marotonga ngāo pe ki ai pa mo e sea, ai whaifekau mo se se la taimuri. Ko hi ke pato ai ki poro kalama ko ia. Pe ko e tau malangai e aho, pe ko e tau penoro me. Ai e fotu e ngai kame inga, pe fai pe aki lea ke a toko ua, pe ko toko toro, pe tau penoro. E ai ata pe ke tarife hui. E ke ha ha fai kame inga te ma fotu, ko ha kame inga e whakarakalaka e ai polisi. Ki mua, ka ko tui te tau toki tāno kei. Ka ko te māu pe ae poro karama koe aho, a mā sio ki ai pa mo e sea, pa toki tuatu lewa. I kai ke inga tāi koe mea lahi poke taha koe hui ke whakakato e aha koe ia, e whakakato ai ae tau whiliraka ngā. Koe ko muhanga pe o iloi ka ko koe sutuku koe hui koe whehiki taki koe ae sia si, Pea ku pau ku e mawaha a la whaifikau ia, a o sese la taimuri, pia me whaifikau puri koi he ni, ia e tō tāke. Ka ko hui e mawaha muri ia, pe lahno taimanae ki tonga, ko hui ki ono family. Pea kai ki ngā tāi, ko tau tau ia apatau pā ngā, ko flipe samate whaifikau, o ku hiki ia, pia me he ni ia, ki he, ki wahenga ko ia o e north. Ki ai ka ko hui ko e tau ngahi I raka ngā pai patungia o whingā bē ke tau pahopau ia pa mō tiutiu mai bē ki ai pa mō talanoa bē ki ai he ku mahui ngā bito ki a te ki maua mō e sea mō muri a ki mō tōru koena a e tōu koeni ki loto-loto mai ki mūini ko hui ke mō o mai atatake tau ngā oe mō tau patungia Ni koe ni koe tau ātunga ai, ni koe tau skenitari lahi e, ni koe tatau mai ia. I e whurunganga, ka koe whakaamu ia ke mo tū mai. O tatau pia pe fine pe mo tangata. Ia, ko hai pia taraha ko mohono ki a eo, ne mao e tare niti ko ia, mo e tau kei ko ia, ke tatake tau whanua, mo whakahoko e whatongi a, mo ofa mai, o mai ia, o tō mai ia, ko vige he tau whilara kāna ko ia, e vai. Kei ke ngata ai, ko e whakasi bē, ko e rinta, ko e ki panonong atu bē, ko hi, ko e naiae ki brocheki, ko e lori, ko se mau he e korisi lolo tonga e nga rori ke nga upea e nga upatungia. Pai ke ngata pe ke lava ke nga o ki uta ke nga ngowe. Pai te lava pe ke whaia e hunga i nga ue ke ke he pe i koro ke mai lori. Pai nga eo sia e ki me i kawa na a ku tufa tufa atu ki a ki motoro goena na e au atu goi ki ai. Pai kore atu pe ka a ku whainga maari e pe a mu tu i mai me. I he akana kona ko o atu, ko huie ko se mao betai mi ke tome alori ke whakakata ki whatongia ko eni ki e korosi. Ka kono whakakatoa ko taramono atu be, ki ati ki motoro toa be ka u koistutuku, ki ngahi ngā whatongia ko toa be ko mo poesia, ki he rotofare family, e pe ke siasi. Pepe foi que ako tarda de fito ki he apiko tapu tūloro. Poi ako whamaano atu, pia mai talamonu atu, te ki motoro, ke tāpe kina ki motoro heo toa, ke i whakata haivi lahi, ma keres lahi. Koe tau langa ngā ue koe ni, mo tau whanonga me i taimi ki i tāni ti, ke keres ia, mo kares ia, e tau mo ui. Mo tau whai whatongia, i whakatonga whatongia, mo whanonga whai, mi taimi ki tanti. Ke tau whanonga pe, whanonga pe, mo tau whatoa me rie pe. Ka hiri tau whanonga ia, e māma whainga taa koe ni, o whakakata se no ngai whatongia. Pe au tau whatoa me rie. Ka hiri tau whai whatongia, mo tau ngāwa koe ia. E no wau sia, he wani, mo e whewhia, ai mo i taingata. Koe au pehea au tae talamono ati ka te imotoro, ka koe sutu ko toa pe, ka tau teuteo pe, ka tau aho. Di ai pe haa mea ngu tukangi ai, pa fetu taki mai pe, ke te au, pe koe buri, pe koe skeitari. Ka kai ki ngata hei koe haa pe mea ku mo tukangi ai, pe talanoa mai pe ki mua, ko hi pe ko tau aho. Wano whakata ko whamano atu, a pito ka te imotoro he kua patongia koe. Whamano atu linta. Mano a vito ka te koe ka maa Filipo te vito, maa mui kau ngā ue. Pa mano a ta vito he wha tuku mai e whainga maari ke atua e ngai whanonga nongo mo i ngai whanonga nongo mo i ngai korosi. Ko mau kau atu koe a i ko hau koe ko tāpua ki tare ki ngā tai vi. Kau atua e whakaamu mo i whekau. Koe ongo ongo, whanonga nongo ki ngā i tapaki ke he kau koe sūtuku, pa moe siasi moe whanua. Koe whamaroa ta buto rinta, pa maapo ka Filipo, pa pea te ito moe. Koe mo toko toa pea kau ngā awe, reti o. Pa ki tāpe kina ki mo toko, e o tua. Maaroa buto rinta.
0: Kataki o kuha fai fikau?
7: Da jaha mena ki tokanga ki ai?
0: I kai, malo ko tui koina kuo maa po opo pe ai whanonganonga ko ia ki he kawako tutuku i o tuku mai. Fa malo lahi a kia te koe i he i o kuo osi e tatai mi e fai fikau malo au pita whakahoko whatongia.
7: Malo, ke pahausa di pe e. Pea ko kereise ai ki ko si su kareis mo frahe o tua mo fehe nao maari ma andoni. Ko ko mao aroa whaha, ko tu ngā ue, ni mi kau ngā ue, mi mao tolu toa be, mi kau kosi su tuku. O whai pio tai ngata, pia tai ngata. Amen.
0: Amen.
7: Ma loa
0: pite fai fikau ka ke po uria.
7: Ia.
0: Ni mo tok mea mai fokia ki e polo kalama ai korisi tu tuku ko ia. Tupo High School, ono whakahoko atu e whaifikau mui mui ka whanonga. Whainga maare ko ni kore peke o atu ae ki bobo aki whakamamahe koe ni.

whangatula o atu pe a puipui ang he mo eki kai halatu o atu ai ki ifatongi ani. O ku whanonganonga atu eni ki e tangata i whanua e ua kotoa pe, mei he poloka fitu, mei kolotoka i ohonua. Ki nga o tolu o ku mau api i kolotoka, pe mariki kolotoka, pe na ake tupu hake i kolotoka, pe a kapau na ake ako i he api ko nihoni, e ua high school, ka oku ikai ki ke kau ki a poloka i ohonua. Ka inga o whakaafe i loto maafana atu ki mo tolu, ki e tau whakataha ai poloka fitu, kolotoka, i e aho tokonaki whaka osi oe mahinani ai ako tokonaki a oe wikeni, aho wahiva o aokosi. Mo whaka more more o lava mai ke tau fe ilo aki, pe a mo lango waka ki he langa ngā aue, a si o tau ka ainga mehe poloka fitu. E maau pe ai a havea tu anuku, si one fatafehi hausia, pe he ki a manu aki manu puna fili, ke tari tari lelei ki mō tolu. O ku pehe pe poloka fitu uia, a e maafana ki he teu teu ho tau aho, oho nua tei. Ko e niheni o e ngahi tu unga whare o kolotoka o kunau inu usila ni. Ki a langakari vea tupu, se la tolu valu la sike, whakalelu molutui vailea, whaifikau lo ngani whakateri, whaifikau feuiaki moana whakateri, me ki toni la waki, paula ki vano, maria sita fili, manu aki manu puna fili, Ana Maria Halatano, Faonelua ki Ivalo, Fagaosi ki Ivalo, Magereta tu ki Amohi ki Christchurch, Toketa Manusea, Malakai Kaufusi ki Kispooni, Riekina Vailea, Fagava Vailea, Luhama Matapa, Sione Matapa, Vaikeri Matapa, Peamosefita Matapa, Kia Semipare Uvea, Stareki Uvea, Koeri Hausia, Sione Fatafehi Hausia, Sosiwa Talanoa, Naftalai Vailea ki Kispooni, Sita Taufa, Taulanga Vailea ki Christchurch, Kia Keiri Taulanga, Pefoki ki Akamini Lerenga. Mufaka more more ala na oku ikai ke usilave ihani ihi oku ikai ke ka watu hona uhingua ihirisini. Kataki lava mai peke tau whakataha i aho toko naki koe ni. Whakahoko ia i e fika taha ua o e High Street i Otahuhu. Koe ki iholo eni i mui i he laiperi motu ako, laiperi motu ako ia i Otahuhu. Taimi koe ni mai fiafi ki he valu e fiafi. Poloka fitu, teiteu ke tau katoa ki kolotoka ki he maalari, o e aho kwa ilonga ia i e ngahitu unga whare o e tau mātua i he oho anua. Malomo e whakapapa atu, ni a havea tu anuku, sione fatafehi hausia, manu aki manu puna fili, pea mue kāinga mehe poloka fitu, kolotoka onua eua.

0: ki he timi ko ia mui tawane hu.
1: Koe ki lawe tu pehe, mena lawe kia pengeri. Koe, kau hoke ngahi, ngahi, tapewe ngahi tapuaki ngahi timi iki kona ewa lai o nepam. Kenau taupa maa ngahi timi o ku, hangi koe, koe opere ki, pako whenga maari e lahi ia, ate kenau tolu ke. Kenau ohofi e opere ki, pako tui nai, majority of the game e tausi o kia iani o ku. Mana e fu dominator pito pehe lai o ne ai. Ai opere ki he wa inga. Maka tunga pe, anga rawa na penyari. Nothing to lose. but everything to gain. E taim da tau, fefia lahi mone e tau whanau tonga ku nau. Venga mai opere ki, ne toko lahi pute tau whanau nei wa inga.
0: Koia, toko hei mai.
1: Pau tau siu ai ke whanau laka ai. Ai se tapa nusila, pia mai tunga akapulu ai tau whanau. Oku Nyong of Novina Manu Silak of Tokyo, Ipe, Mopopo, and Autol, if thing of not fight.
0: Tavita,
2: yeah, old Anak, Manon, Nili. Poor boy, Bangham, Fayako. Can I be a sea ark with a far keep a game? Fay Lionel, who fought to work in our offie, be a Mangala Penelli. Time when I fit on my Kong Hano walk, time if I a turning point near Gavanga. Yang aku ikut juga. Hei, orang apa yang orang orang orang itu un dan apa wah kita orang orang itu mahu katuli hak be orang pergi pemain yang fili waktu eh mai kau kau wah ingat alfaki memang aku mungkin lato kau tu kau kau kau pun nilai ke fakta kita kau pergi fangi kau memang kau kau maaf kita mai kau apa musik minta kalau penyeri minta faham fikir main aku ai me pa kuta u fifi ko tua ko tu ko la ku fo taimen ki tawa ka ko break to la ipi ma tonga ko mai tonga ku tau ma ol break i fina fi ko ni po tau fifi ai fo fifi bi de mai ngai ta mai ki ma ki ta bi de ki tau fifi ko to pe na ma lo hi ka ko no mo ni la u fifi ko ta ko to pe ku tu ma ga la pe ni ki ngari ke tu ga ya ka po ele tu pe ga kai ka ge na tau ko or break game na fanga fongo ga tau be ke osi tuk mai na be maro hi
0: ai au ka ke tau ke he e tau fehiki aki sea holo ko ni he tau ai ativi matemato nga mo asteleria ko ni iten pa ko na malo hi ato nga i he fo i tau ko ni e ne ongo ko e oku nau alu na tova inga mai or pere ki ka oku hange oku kai ke fie maari e to ngā he sio ki he tūnga oku iai e ai wa inga ka whawhita i pe na e ka upea si hova he tau e ai whanau ane o hupak tau fie fia ko toa pe he ku whaka historia ni e tamai ki ai to lahi tamai ki tonga oku nau kau he timi whakafonua koe ni anu silani kai ke mo unga ko ha mo va kai ka mo unga i ene va inga ka ne ho ko e talu foi foki en ko to ki tawe na mo unga mai ol pere ki talu mi he wa fe wa to lu World Cup ko ia e final o wa fe wa to ka mo va kai ki mo unga ma va heta to lu ko ne foki mai
2: ko te ma go ko be ma unga tanga ta ko no foki be foki ol pere ki e ui pe kou tui pe kei hei pe no whakamari
1: e kou tui pe koe e whanonga pe hei ngahi interview pe mo ki he whehui ta tau pe ka Richie Maunga kou tui koe maratonga ne te whoki mai e konga lahi koe maratonga kone lo toke nei kone wo kapu ye time ta tau ko tu ba wa wa ta lu na nai ku nai South Africa ko ni wo kapu pa ko e fa po ta la no ten kara ki he one of the reason for ki mai ya rich mo mo ki o ple ki ne ke fe ma wa po tu be ma ga ne ko ne fo tu tu be ke ne ku nai ya wo pa ko tu ko e ka wi ya he e pona slele ke opere ke ne te foki mai o kau ke nau ke mi pe a koutui tene fai mea lahi ta uni mai opere ke e nau ngai teu teu on botoa una wanga tuke
0: Nala, Penieri?
3: Alo, Abito Otoi,

0: kwa mea lahi ya ufanya gife mwe kina kwa kwa ukaike huinga ya kwa tepulio kukaike ukuke ata ape fanga ya kifaya taumatu kwa ya iku malo alahi ya pito toi whakakawa toa hoi pooni ki tatoi feiloake talo e tao fola o mwe ke fonua kwa nimo e tau pehe whakataha holo pe mwe ka tangata iki kwa nao mama awatu whadaki o mea whakomuniti
1: Ko mea ko o lau kona ke tau matu, koe ke haa, naka ke asa haa matu ia I pousini, he?
0: Nga la ia, lapi lapi.
1: Kake ko tau omi foki ki Fonuani, pea tau omi o tu ulu I feinga koe, ke mao ha mui, mo whakalaka mui, ngahi ngā aue na tau, tau pehe koe omi o Fakang wata amaki ai, ko uhibe koe whanau, koe ke maumea ki koini, a koe ia ki whanau.
0: Mwanda.
1: Pea kula bani ke, tatu uhe kauwai koe ni o siu atu ki mui, mahalo ko. Ko a koe whanau, ko aloha ke mo whakamakapuna, mo hafua. Ka ku, e ao ni, e siu ni koe haho wakai, pahe ngahi liriu, pea tau te fito, whakapolitikare. Oku tai lahi mga hiririu whaka lotu. Lahi mga hiririu whaka ekonomika tau iai. Ka koe haho o... Ko tu uhe aho ni sioni ko sio atu. Oku kei ha amanaki, oku ke loto lahi. Pe koe haho o wakai atu ki he kaha u I wakai atu sioni.
0: Malo abito flipo. Oku moan lahi foke a ngahi liriu koe tau whia ngai mwe fonuani. O kulele pe foke e fokotu tu uia e fonuani, pe mo e fonu au tau hiki mai ki ai. Ka koe mea fo foku tau lau ku tau alu mo e taimi, pe koe li riu ko a ia. Ka kufakate fito pe ia mea e tau tolu. Pe koe ngahi li riu ko ia te ma waha ngai whenga maa rie. Pe koe ngahi li riu ko ia e hoko aha ngahi mea ke whai aha whe tu usi. Aki, ka koe li riu ko tau whe mau whakapolitikare, Ke tau sio sio le lei e Filippo, peko fea e whahinga whaahi whakapolitikare, tene ngā ue maa ki tau tolu. Okulahi foke tau Fili Tavare noa ia peko hiko tau fehia ki a hai, moe sa ia ki a hai. Aia koe mea koutu tonu koe ke tau sio ke. Ka koe ngahi liriu, lahi ngahi liriu e heni ko tau whakatoa ngai pe Filippo, ngahi liriu e heni. Oku tau ave, pe tau ui tau tolu e ngahi liriu koe ia. O koe before ke mefa palangu acculturation pe koe assimilation. O whainga e toko lahi ke tau taha he ngahi mea. Pea tau awea e toko lahi ka e ngalo e tau ngahi tuunga na tau o mai mwea. Ke puke puke pea fufula o tau to, e tau to onga mo ui. Ka koe kohi ngā ia. Ke tau hanga ai o fufusi mai ia ke frafepaki ki he ngahi fotu tuu o he fonu ani. Pea koutu ilahi e Filippo kumpaya moe kau whanongo. Koe liri uia koe mea pe akita ke te sio. Peko fe liri te ta au moia. Peko fe ai liri u te whaka sio sio lere ikai pe kau lere ika koe pe amoha whaamiri pe ikai. E ko whatonga e lahi mea koe lahi pe hopo pe toa taha pa tau hopo kotoa ki ai. Tau I koe turi koa kao po koe he turi hopo. Ai a o alwe whahinga e ni hopo ia upa hopoto he kakao. Upa hopoto he whahinga koe unau wale kakao hoko ha whatu tam. Ai a koe mea koe tonu ke heanga he toko taha wha toka ngai. Ka koe mea lahi foki whiri Filippo tau ngai whaamiri ke uloki wakai e ngai whaamiri pe koe hae tuunga u tau iai. He ku lahi e ngahi liri uia ku tau siwa I heni, he? Ae ku tau mai tatomu e ngahi liri uia, tau whakataataa ki peni. Koe tau ngahi liri uia mea whakaiki, nae whaipeha tau apo tau ngahi api, pa tau hatonu pe mea I ki whaitoka whakaosiki ai. Ai a ku ho mai fuki heni uia ke toi aha ataataa ku hiko e whelufi aino fo, mui ngahi kaunga api. Ku tau awea ia e pegea ki whare lotu pa toki mea I ki. Pea ku hoko ai e ngahi mea lahi ia, wai pea mui kaipo uri mui hafua. Koe liriu ia koe koha mea whakatu whonua, koe liriu pia ku tau whae tau tolu. Ku hiki whakawhainga maari ake e tau nofo e whonua, koe aha tau aha kofi mui kau ngā api he longoa he pōrihe, ngai mea lahi. Aia koe a ngaia e tau sio koe ki ai, ke te tau liriu. Koe liriu a koe ku tau whae, tonpe ke te sio sio whakalelei, oe oho oho. Pea ua te tau mawhana noa ia pe o kauhe ngahi ta aulahi e whakalaka. Kai ngaro e tau tole mea kote te malawa pe te hanga mausia.
1: E kwa fuk mo mehe tai mini sione ko ko fra mo mofi. Tau ke iga ke itonga na e ha ha morofia. Me mi ko fa hinga bena o mai ki muri.
0: Koi.
1: Na e fra mo mofi be fa fuk yang a ona wefu. Kana e be fa hinga e be ta fa hinga ongo wange pe o ke pe ke tatau ia mo ta wongo e ai tau pepe kua pau kua pua mate tau ongo e kua pekia mahalo ki wha amerikoa nga tolu ai
0: pekia
1: pekia na nga whae nga tolu wha pa paka nga kai ki ki awe nga kai ki fuloko ongo i fefe au ka koe ngai ahoni okulahi ono teke mai pea okulahi ono talanoa i koe tau siatu peko ki he hangi koe ni koe whakamore ki he
0: koe
1: ki he mea whaiki kua ue ni e kua tolu kua stala mai pehe mea e nā mua tolu mano
0: KCC
1: KCC peke lawa whaka kakato aki mea whaiki ka koe wakai atu koe ki he hangi koe whakamomofi ku tū mai nia o tū waki mai ai whakamomofi o kwi hape
0: koe
1: e kai ke hangi koe koe puha mate mua hea whua he mea me he tawha aki whaka ekonomika oku e te whanonga tu oku oku ai e pe lava peke pe whakakau le rei ka koe hilo e ue whakakau to ton
0: koe whesa mea koe nao lave ki ai aia koe whiri pe ia e wha ka koe koha mea ia na tawanga ki ai koe ngahi whakamomofi koe na wana tu tawhata anoa kei kua mātua i tonga ka pau o kui ai ha whamiri ku nao malo lo i he whainga maha ki ta taupe pe aku whae ngā ue kau toke tā i a taupe he kua tapu pe amu e whareni pe amu kau whanongo koe whai maha koe tamai koe kete ue fo ingungu tapu pe amu pe aku e to o fo ingungu i a whaka momofi ke whaka ngata aki ai mate ai whamili he koe mate pe he fo ingungu tau whata ata aki pe pe amu mai ke ni pe whakari ari mai ngahi lelei mo e maa o e putu pe whaka momofi e whahinga toko ai pe ala lahi pe fo ke aku lau whaka ekonomika tau si oki ai ka koe ongo ko ka koe moa oku kai ke te tawhawhi maari e ke ngahi fōtutu. Ai koe ngahi whakalaka fō oui a kou tau mawhi whaipaaki mani. Koe mea au pe teke malawa pe i kai.
1: Koe.
0: Whiri mea. Oi au.
1: A pe mata ki whewhiki aha taki fō i whakalaha mapa.
0: Whakalaha koe mea nere.
1: O kei ha kau hiwa o ke whakaukau ki ai pe te u alwa tu pe koe mea.
0: Koe kia whenga hiwa pe ka kolo pe koe. Hiva ko ke mau.
1: Iyo, koe ko whakau pēl ki motu koe me tau whātara nō pe fuki whakatonga pe tau lere pe whakatonga ka whaangalo mātou ae me te motu ma mao a watu lewa te fasi
0: makami mesi
1: kai, toi ma mao atu ko te motu li aki ae me funga vai lahi
0: ke
1: tau ki hokatu ki ae Funga mai lahi, moe motu riaki, nofo motu riaki.

0: Kjøre? Ngai fasieni na mai me me te motunga mao ke avatoa ki te ofa ke akotoa e longa mai pe a faleri pe a koi sione ko ka venga venga tau te iai pe kuta ki fua tuai na u pe tulou pe moha whanongo
1: koi
0: na pe ia ku kua whahinga mea i kai ko pore pe nia mo e konga pe ngahi ririu tau whetau laki mo ia pe a hei kai te oha ke au ha mea na mo mea i hoku whamiri ka pe te oha ke e kutu im e pe nia ma hoku whamiri tena whanau mai pe kai nau sa ia ke oha ke ma hoku whamiri ka koe tau tala noa pe eni ki whakaloku fua pe e tu pe whakaloku fua so ni tuku mo ke tau tala noa whakaloku fua pe
2: kau katoa ke
0: ke tau kau katoa pe ke ka fukat ka kose
2: Ika yung gugu yai foke, umari yai hao foke lave ko yai ke fonga, ay tau nga, faya ke tau kau pekia.
0: Koi.
2: Pea ko yai fonga, ay ka tau lau ko yai fili, ka ko mea faka ekonomika, pea tau wo mai tato ohi, tau sio ka peku kau palangi, mawe nau ngai mea.
0: Koi.
2: Pa nau faya tato yai fonga, ay akuma ama ay, ka kuna mawe mea nau ni mai.
0: Koi.
2: Ay ako, pea tau pe, oi tako fonga ay. Ka ko tu ko yai mea ko yai filipo. Te fai pe ia te ongo i whakae ki tape. He umani ni ia whahi ngai ni i. Ngai whamiri ni i. O ka pau e hoko e whai mea koe. Ka ki tato whamiri. Ke ospe koe mea bea o mai a ave. O whai e ngau kia e honfua mo mofit sino koe ia. Ka tau mātuku mai ki tau tolu ia. Aia koe ngahi whiriu fau koe whiri koe ia. Aia koe mea whaka tau taha pe. Pe koe mea whaka whamiri pe. Ngai whaka ekonomik, wai kua mea ia ke hokoiha ngai whea uhi, pia ngai tālanga mua ngai whakaanga ke toko lahi. Ka koe mea koe ako kua paupea ke hoko, pia ku alu pe ia. Ka kui kai koe mea ia nai tau tupuhake moia. E kutui ka pate tau whai kotoa pe, tau ngāwe, pa tau, moi tau ngai fōtūtū, pa tau sio pe, ke mea na tau fōu mai ai. He koe fōke lau iau pe, Filippo. Te tau toi ako pe ki ho tau amui. He koe mea lerei a sio ke amui fai ae ako koia. Ae mea na tau fōu mai ai. Pea koi ai oku kahena fai mea pe koutu iau. Ka pa koe pōnia maha ose pōnia pa osmeu ka auha no tala noa. Ae mea koia pe toki o mai ae ngahi viui ae ngahi fōtutu e mo sio ae kakai. Kai ngā meitua koe hae nau lau. He koe mea ku hinga koe fōtu ke fai a tala noa mo fai ako aki me ngahi. Ilo ke kiai no tu wa ke hata ma si ai ta wa ngai ilo ko ya ka ko e anga pe ta si o ke lirio pa u defo fo lirio eta ha ia filipo ko fato nga ia he
0: ko
2: e ta u to nga fo ki nai kai ke mo fu a ke ta u ko kai mala e pe ta u kai tu i mala he ia fa i toka ka ko ta i mini ya ko te ala tu ki ta ke kai fa i toka u fa i mai kan kai ia ai mo e pe fte ia ko me a ko hang ko lau ko me a fa fo i tu i pe Aia, mahalo koe, o tau hampeta koe fotu hake pe, koe tau fai, o pako fatonga ilahe ku whalere atu ki fai toka. O ku fai ae, ume eia koe a, pako fa oho vare au iai. E nan kai ke ha mea pe koe, pe koe hae ne uhinga, he koe befo kau esia, mo kau Filipaini, mo mea unau fai e mea koe, kana ku fai pe he ngai taimi, hange koe fra ausi tau pe koe tau fo ou.
0: Kainga Filipaini te ulawa o lawe kia. Koe kainga Filipaini toko lahe fuki o nau tōria koe kau katolika. Pea koe ura ki aho koe novema o ku laui hei se si koe aho oe kau pekia.
2: Koe?
0: Pea koe taimia koe o matea ke si na te whee auhi ki taipi te huu tu o fia ki whare lotu o huu fia a hataha ku pekia.
2: Koe?
0: Me whae kau Filipaini ia, hae kua nau kalsaya na tō, te nau o na tō lia, o mau mea tokoni, ka hanga ahapiki niki ia, o ia ki ime.
2: Ki whae toka.
0: Ki whae toka.
2: O ia.
0: Pukua ke ulapu ko ia pekai, ka ku kamata ke Asia ia taumatakari, o ia, pa o awe ki whae kapapia, pego o whaaki inuinuai.
2: Inuinuai, ko ia.
0: Pego whaaki kofiai. Ka kunehanga o weteki mamari e whahinga tapu, a whahinga topu tapu, nei e ki tau tolu he kuohiri. He ko mana tu bia tai mi ko na mo te hu hu ol ko malae. Ka fa no pita ka me tu lo tu lo.
2: Koi.
0: Ne ia pi fa tu lo.
2: Fa ka pa pa.
0: Ia pi fa pa pa ia. Ni ngu ga bia ga fu ga ia o i kai hu o mo me ka me tu lo. A mo ta ko to pe na ga mo o ngi.
2: Ko ngai fa ka na ni dia go o ku fai ku hinga i go e ta wa a ko i ki fai toka.
0: Koi.
2: Ke ta wa tu ma wa fa nga ma ri e ngai fa e pe ko ta mai pe ko to ko u o ngai hoa. Ke ta u tu fa e fa ka na ni fa nge ha de lau lau loto. Ye dai mi na e fe o hi ai. Ka go dai mi la hi a u ta wa he ta to ku pato mai fu speaker e me he be pato mai mo ka winu e me he.
0: Koi.
2: Pe ku ne fa hangai o tau te fito ke tai min. Ai koe ke ngai mea koe koe nau tō rūha u whoou mai. U whoou ia tau tō. Ai koe ngai, ngai tānaki mai au whai mai ke kia ki tau tō. Pea kou tau tō ia e tau tō tō rūha koe fo i mea aia. Ai ka ku hangu lawe nai koe mea whao fwoi tui tui pe. Ka koe tai koe o koe tau whaka apa apa i koe o i kau pekia. Hange koe mau putu si. O ku kau he lopsa apati koe toa pe. E intercession go vai sa pate. O ku lotu ai pe ia ke kaupe. O ai fo i lotu ia ku kau ai kaupe kia. Ai ako no whaka pa pa ia moe nau kei maha uinga o nau kei kau. Pe ako ke mon lai. O ue ki fo i pio atu o tatu mai ki kau inu inu ia. Ai a pe ilo ke ngai matakari ka ku kate au ke usio whaka e tau tolu. O ku pe au ku ue ue ngai whaka pa pa ko tau fai. Ke tau mai pe kia ku ka mata ke hu hu atu he mata pa
0: ai
2: go me ape ke ta no he ku pe he tau fa na utupu atau tolu mo tau fa na utupu ke ni ko me ai e pe pe oh yo tau me ai pe wa tau utupu ya o mai me o mai ya ko na te hi na po na o friend o me we nu na tau mai ko me ai na kai ha me ape ai ko tu we tai me ni
0: Maha ko tau tō ki tau tō rete tau mai mai kina.
2: Koia.
0: I he nā mō e mea kai he ko ilo pia ia ku kamata ke asiang e koe ni e o ia o whae lotu i whae toka ki i novema. Nā kamata mai nai kai pei whakai.
2: Koia.
0: Koia ku asia ni ku wholofola atu mui ki mea whae mui ki mau mea toko ni.
2: Koia.
0: Kau... Ka kuhange u mamari e pe, ka kutu i mahalo e hoko hono tala noa i, ke tau sio ange e, na whaiwhai ku more. Kone more pe, whaahinga topu tapu, ke kuhanga koe mahuinga tau mo ui, o koe feitu u tau hanga tu mawahe, e koe feitu u topu tapu.
2: Koi. E,
0: o koe feitu u tau wha mawahe i koe topu tapu kui koe o tua.
2: Mm.
0: Penai ki, penai topu tapu pe mu whaitoka ia, na kai ki whahamea ia. Tu kehe pe nae, ko mana tu pia ka ohare pe ku whai o fongi mai ko inu hopi, ko ka ukona aia. Ia,
2: whai ai, tu iopi he po uri o.
0: Ko iopi he po uri.
2: Ko e uhinga pe ki hao me ka u polisi.
0: Ei, ka uka ke upi he ko mea ku tau whaka ngofua.
2: Ko e kai. Ia ko e potu tapu, ko e potu, ko e topu tapu ko e ka upi kia.
0: Ia.
2: O ku... Ko me e tāke tau whakatoranga. Ko tau hanga o aihono i misi o tāha maka o whakotu. Ko uhi koe tau whakapa apa e toko tāko. Uhi e toi tongi o tau loto. A e feohi bea mo e tauhina e whai. E kauma e iki ai. Ka ku tau te hopena toto e mau mau. Pe he whai ngani. Sai ai he musika. E kai koe ke sai pe, u sai pe. O e tai mgo u tāha fu mea e hangi o unau konserti ki tau. Ole Kutala te motu ako koko atu ki ai, kosi ano whaamiri. Kwa ke lawa whai a ene whaka lau lau noa mo ne whaka nani. Hangi hane muno muna ku whai. Kwa e toi lawa ai.
0: He ku olongo
2: a mai e. Pa ku whatoka e taimini whanere atu. O ai mo e te epiri o whako tu upa whora nau mea ka nau. Ma wai mea toko ni. Ai ako en koe ngahi whou ngai aku kwai. Bea koe mea koko ko mai kina ki ai whibo. E ma uhala lewa e toko lahi, aini tau whenga ku flahi koe e whanua ni mo ngai community, e puke puke a fufula ho tau ulu nganga, bea mo ngahi mea whaka whanua. O kamata peke, bea o kamata peia wasi peia ngai mea koe ni. Hangei koe ni, tau whakatata e koe ke tau lau tau pe. Koe fi mi koe o tau ni koe musika, o kulalanga ke tau nga whaka whanua. Kau ai a faka o faya ngai faka ha te unga mari e po me what is ke fela ve i mo ngai me pe ko popo to ko fa i ko he tau fa na ko tala mai ko musika ai ka o sen ko ai ai ko fe ka o na tu me ngai fo te unga mari he o ku kai ko po lo kala ma unga faka fo no ko tau hanga o toi puke mai o ku ka o musika he tau mo i we ha in fela ve me ka ko he a mo honorea we ngai punake we ngai rea unga ke ngai punake me tanga o mari ngai rea ko ya ko ha o mai a fo rea kai ko ha hono hinga ke ilo he he fa na o mo ngai ma ko ko no hinga e fo rea ko he ta lu ngai pe ko imagino he pe ku fai ko he me ko he ngai a ko be kai kai ke ma ke ai ka ko alo si o ton wai o fa fa ka o li pe ya ke anga ko ta wa kai kai ke ko ya ngai a si o ya aya ko ta fa aya ko me ko ta si o ga ta ni pe ko ngai me ko ta o ta fai en ari ko me aya ke ta alu ki ai ta tu lo ka to ki ai pe kai aya ko me ale ri ta la noa
0: a bi to ko eta no vemo ki ka venga ko ni a me frai ki o bulahi a di riu ka ko mana tu ki ta ngai me na fa ofo aki e te kei tupu hake pea na e faifu ke whiohi ke isi mo mo kau pārangi
2: oi
0: na whata mantu pia ku whatara noa whanua koe mataka koe ulunga whatonga oku oku maari e ku manatu e ni hia na toko oh e tu e koko ia koe ha ta iyo ka koe ulunga oe whakatonga o kumari o kei pe tu ia o kei ai pe ho e ki ia o ka he tau tauhi wā a tau tōria whakatonga o kei ai o kei aho ia alua tau ki he ki he tau pepe koe katoa ngai koe ni kui mai ei ha koe se tau tu
2: he koe koe
0: ia e putu ia alua tau ia ko e fitu ne o alau ki ai o lau kome o nofo anga he a fi ko hi ko e tokotaha ko o ku pekia
2: ko e
0: ka hiri ko iana o toki hau bebe me putu ia e taha me ta whaakia e kwha e ako ne
2: ne ke alu ko o langi langi
0: o la langi langi ai
2: ko e
0: pia si o hake mo si mea wha e ki ia si langi langi ia ko hi tokua ko
2: ko ko ko ko ngahi faka lau lau no ai aku fai ko hi ko va o etunga ane pe mo to fe fi e aku tala be he tau ngai putu oi ko kauliongi ai aku e motu atanga tai ko ko fa donga e tai binia ko ke te lo kita po ko feri ongi
0: ko
2: he kuka ke ilo e whāna ue pe koe haere ome. Ko ho atu pe whirma tō hai kātoa pe ngai futau wala me mei pūro kātoa pe moe whāna uia. Ai he ngai futau. Pa kua ke ilo whē pu whē kauri ongi tō tonu uia. Ai aku hange kōla wangu atau koe. Ta whāke o whāe. Ko pau ke mau koe langi langi he kei pūre pe a andi hai tau mea kotoa pe. He?
0: Kaki e mea. Ko si peki a ia, nea kei kua taha ia, e longa pe
2: mau
0: fra pule anga kako e ofongi me o ko Filipo o ku
2: koi koi
0: fra langi langi e fra langi langi ke langi langi ai ku hi
2: kui hen a Filipo
0: koi ta fakia koi e tamaya ku mahino na si si e tamaya penan fra manatu ima pe manatu ima pe ko au
2: Kau
0: Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, kau Maria, k ala to ya ku motu aka motu anga i ka to ka me ai pero ala tu ke cúmico ha hele que tu ko ne ala que na la ve ta me ki onga que te abre vai ai o loto que loto pe ofa fai pe fato ngia ai ka ku ai ofa hanga ofa ai o fi me ala hi pe amo amo molo mo meli no me ka to
2: ka ba be ka ke ai ofa ai ta wai me ai ka ke lava ke meli no he ai ko ofa ai guia tu gulolo ku ai ka ta ki he e nai ta us tio he ko ta be ko he media mo ngai be ko la e fe la wa ki lai na do tu lo to ka pe me ko tu atu ka ke lava to ta ko ka ta ki e me ko ai ai ko pe ko ngalo e a tai ni a ko e ai tu bona tau tupu hake ai afe ui aki he ko hoko ngai mea e ko ni ko a mea ke takitaha fai ai ngai tōnga pe fai ke
0: kako ko mea ko umare ai ai ai hanga hei o whaa ia o hapai e mea lahi mo ufi ufi e mea lahi te si fei ngā tu ke te ke fai hoto fato ngea puka te alo tu he a fi toko tamai ala ke la vea tamai ki ho tu no ai alo
2: Koe rea pe fokia aku nau ai mai te si o mai fok te tuan.
0: Ulai fokia ngā ue, ulai ngā ue.
2: Fe maui ke fai.
0: Koe matui piko, si hone, whangata au kwenu ku tau i ai, tau toluia. Koe ngilo he toko lahi e ku ta laka tau hafi tungu fulu.
2: Koe, katake o pia ke ki he, o tu upe ai o he. Kakai pake laka ki whare ki hiwa ai ho ipu, mai ma whana po pe. Koe pake hau koe lawe ahe, pake whaka where kei uholo kea ngai mea. Koe anga ia koe oi sio he uhi he koe o whaia kakai ku whai he o toki tāla he tau ngai whi ohi e mea koe ia koe aia ku kehereva sio koe ia aia pako e whainga ni koe o mai koe whonga koe ia o mai e whainga e koe taki taha fusi ho no ta whaaki tokua koa ui au pehe mo pehe pako e koe whahinga ko uga nau tolu koe o wha ke pe ia ka koe e nau whaito tonu nau holo mui nau tolu ke uhi koe nau ofa ke toko tahako. E ko ofa pe fokia u tau lao peke ai tui lotu pa toki funga nea ke ofa hai. Eia koe foi me ai hai.
0: Oia wese ane, koe ke kitu waki e nea ke
2: wata. Alo e kitu wako e.
1: I loa au pita foki ai wike o rea fato ngā ka kau ngā ue kotoa pe tonga kotoa. Ka pe hai foku mai planet class koe. Kau taha mea lere foki e tonga, ouna e he tonga. Pea koe kau ngā ue, koe tonga kotoa, pea koe kau kastoma. Ai ka inga koe unau mea mawhatau ina mea lere, koe kau tonga kotoa. Pe koe ia e koe ate kwha mā lō lahi. Kia ki mou tau kotoa pene mou whatau i kau tahani. Pea o te mou ngātahe, ka mou tue whetu utaki mai ka te au he wawetaha ke toe aiha mea lere. Koe uia ke lelei ke mā whana he fu momoko au pito e ai o kalani. Koe ia ka inga, kalasi mea lere ke he SUV ka mafoko a upe ke ngahi. Mea lere ko ia tapo cap ka mafoko fa u mea lere fa komesiare. Pe a upe foke ngahi ta u o a umai ki wanoa wano. Ko hati ke tue frata u a hata u kimui. Te tutak mai koe ka te a upe o ato hao mea lere he wanoa wano. Pe a ukulahi a upite te uteo e ka utahari ka ki moutoro koto ape. Ukfie maa mo mea lere. Mo ata ipe foke talamonu ke wikeni ka mafoke ai le tio ko ni o toko ni lahi ko uhia ko tukua ai ngahi tuaki ai kautahani. Ko i ai kainga ko tau fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva ono ni maano valo pe ko au tonu mai peke mawia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i onehanga.
3: Pacific People Together.
0: Sena, koe ki whanongonongo e kau mawhangaka o i loipu ka mea kuhoko. Koe ke whiere a mai tama ai whanongonongo ia. Whakihoko ai pēkoa. Ia, ai sika ki hi kāinga whawhanua, mawhanga. Koe polo whakatau ue, fuke tau komiti ngā ue, pia koe tau kawenga ngā ue, tau ni, koe si apia koko ia ko maka maka. Koe primary school eni, ka oku faipe ki toko ni ki ai, ko hi koe tuunga uki ai a piako, piako e polo whakatau o e tau ni. Oku whakahoko ia i he aho toko naki ki he Ellerslie Event Center. Whakatau hao tikite, telefoni kia ese tafinao, pete ke telefoni ki he komiti, kai kai pake, o mai, kua ki upte kau he komiti, kake o mai beka kutu, fai ae, fra fetu, ku tūriau he komiti, kai, o mi be, mō mpe ke tau whiohi, tau whilongaki, tau whikauaki. E ku maho inga ngahi mea koe ni ke tau mō mea mai ki ai.
2: Langa e piako?
0: Langa e piako. Pea... E koe ki uloi piko hamea, koe ki si fie whakaha ai e whanongonongo ia mea koe ulomi. Mea koe ulomi ipe koe pia lau mai. Kake? O ato ai whanongonongo ia koe ni ai kautou rekereka. Ki he mahi nako
4: aposi. Ki alumua ki whanongonongo ia koe ni ai kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanongonongo ki kau mehemi pā. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau polo kalama whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua Sila. Tōluhi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu oi wiki kotoa pē. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahi nani e whakahoko ia he aho pure lulu oi wiki kahau. Wā ono a kosi, wā fe wā no. Pea iei moe ngāhi pāre ki he tau whi auhi disco, wolosi, pea moe aloha lerei taha. Koe iei o kuata whakaafe loto maafana ke tōrekareka kotoa pē o loto aokalani mou mea mai. Ke tau polokalama whakamalohisino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia, motoia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetutak. Upuange mo wei ka atumua ki whanonongo ni a koeni. Ka pau o kiai ha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki o kiai ha ane pisinisi. Pe au ke whakumi, ki a whaunga koe ke tau whakakake aki a ene pisinisi. Wakai maeni na aonga atu kiai. Ko mo whanongo i he amotai, o ke whekawa kieni, mo e whakawhainga maare, o ke whai ma e kāinga mauri, mo e kakai. Kai Pasifiki. Aho no whakawhihokotaki a e nau pisinisi, mo ngāhi kautaha lalahi kehekehe. Ka tene whakawhainga maare i ai mo omae hamatapā ki a konturek. Ia whainga feitu upe i New Zealand. Koe hingoa amotai, koe hau ia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngāhi waka koe o e tau whangakui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngāhi taulanga fo ou. Koe hingoa rerei mo tāu, ai kaweinga koe ia o e ahoni. Kono whakaheka he ngalu, ai ngāhi pisinisi koe ni. O atua iha ngahi whainga maari e fo'o. Peko hotoki kamata pe, peko fo'oloha o whainga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, ihe netu e ka aku lakahake e toko wafe fitu ngiau. Koe kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu ha whainga maari e fo'a pisinisi maau. Koe ai o ka pau o kuke mateuteu ke langa aho pisinisi, pe awangi ha ngahi whainga maari e. Resisita rewa he ahoni, he amotai.nz. Peko hokumi ki he ngahi saiti koia a amotai, nā koe whetu utaki e ni tene awea iho o bisinesi ki Langilau. Sione, koe ngai tuwa ki e kua lawa atu, nā koe wakaipe kupe e pikipiki hama he ki lereai, kata wakai atu. Ka kua hataha ukwhanau mai ki he polokalama, pea ku ke whie tātāna ki mai ki he ki ngahi whiwhiri koni o ku o ma whai atu me heni telefoni mai piko e noa walunge au noa ni matolta hei Sean
2: oia sai au pito ke lawe mai a tau kau whanongo
0: o ka pau o kai kata whatu puke ka kata whatu whakau kau
2: o ke he whatu matariri mo e tau whatu whakau kau. Come a lei, Filippo, come a lei a foto a fare un cau. Che questa uomo è che new, ton che tau fe vai vai a che hanno ai lei. E c'ha un mai fonu a coi. Lo fa ni una fu hope na quello ma na lei. Che sta na chi mai. Fa un mai pitala come perché fa un peccato. Vai dai mi au mai.
0: Io coi kawenga ni ta hawa du ye
2: koi
0: kawenga hawa

0: Siyane kota, fasiko no hoko, kaweni tangata koenia oku fa'anofo o fifili maubegi he anga ne whakakaukau. Matifoki, peke manatu ki he onongo fulu, na e, na whaama i sias katolika, koi ku whakamakana, na e whakalatina lotu.
1: Koi.
0: Pena e hangi na e pita na e seski e komaturia na e petelo ko sione ka soane
1: koi
0: pena hangi na e hafainga fratupu ita hefainga ni ipe hangi wafirile fapala hangi ne polarize pe hanga toki ai mahinga tau keke he ako taimi koe ni di tau foke mai koe ni o fekumi ke tau waofi mo tau taha mo mea. No fa maria ia to ta ko ni me pia ma fu ma fa la ene ngahi ngahi fu wo ke ene fu au ngahi he
2: ana u se fa ku ka ta ta ke he to pe a
0: mai no ka ta ko ta ta kai
1: ko ya
0: ma tu o ku ta kai pe ta u ilo ngahi me a ta u ta me ta hai a ko ta ta to lo tu ku ngahi ke he ke tau fai ke ke he e be ke ke ia ke tau ke ke beta toria ka ke fai be fio hi
2: ke tanga fa u tanga lo loto pe ku ana ana sai mo ko tano ka na sai mo
0: ku tano ka na sai mo
2: ko ia ko de fio pe kita na nga hi fa nga hi re ma hi no ma winga he o ku ka ge la vai ka u Mahino ko tanga tata lau tanga tata kai ko he. Mai ko te faro tata ngai musika ngai ahoni ngai fa ta mini. Si kwange ha fo ilere pe ko fala ko ta afi he. Ai ko ko fa we are now we are ku lot ko ka wa he mana ko na wala ki to ha kumbe fo te pe na ha to to fa no ke. We ki pe ko ko ngai ai ai ku ke ha tu pe ne fa nga fa ka fasi ana ene u ene ta me are. Aquí a dupe mo ga hire ai unenga aquí.
0: Ga hire unenga.
2: Eh, oku ma ri la.
0: Lo walu e poder meitan. Tago go he ka frata ta mani, tago e ko wi ke ta ta ope e pe ki ai ta ta ai.
1: Oye.
0: Tago ma ta ta no te e ala e fulau. Kaki, kaki fui koe taha nia ngahi fasi kou mana kou mpia.
2: Tangi loto e feo.
0: Koe nia koe. Ata he pulu sky.

0: Sione, no, ostalato, ostalato che fa nome, è una idea,
1: e me avoghe a goe, tausio co chiai, e ma winga go mo polo cala. Che ui che ta un ao che nga hile a tonga, pem hono pu aki, che ui ka ba go fa no ma ka ta la vo. Ogo we bare na u to e gi fa ga ba ta ba go he fa ga le ka ko foi le ko matapa matapa ko po aki ko matapa o ga ko ta ko matapa ka be ko ha foi le ko pat ai ai ko fa no go ge ha ha ha ta fa na fo no an tu boke ko po aki matapa ta to ko matapa ka ko ga na po aki na to lo ai ko u ma winga u pito e kalama le le time when I come to my area, I see me a four five. I find no like a broken mahanga here. Then I find no gay. You go, I get for town to low on a night. Go ahead, how time me, but feel better or dark in the
0: mirror. Who postasis if we then that get me? I get too low bit more. Mo halot pero o te mula o mai kau ka tupe mo ka ki fa ama ki fa ama et be ki ako te o sia na na ma u
1: koi
0: e koi historia ko o sia si se fa ka lista de ka mata mai na nga fu senta ke ke enima na ia se o salema na ia ia Alexandria na ko Coloma
1: Coloma
0: ai kongai fui senta enima pena na takta hatokanga ipe enemea kana ia fui teologia fekau aki mo hypostasis ne tupunga ai na uki fara fai ke alo maia pe mo pe mo kota mo ko Greek Orthodox ana to split up to pigna tolia ki tataha iwa tolu ma kakoe ngahi teologia ke au ke teologia tolu tahai o tua puka taha puka triune God
1: Holy Trinity
0: Holy Trinity petu pe mua ki haa teologia ke nao fukao sika
1: oku mawi nga pito uhi ke fu ilia ngawe ake toko taha
0: kwa nga kopea ku mali iai hene ngai fu hene nga toko mai ngai ngai lea koe ni
1: Uka kita fuga tonga ieta.
0: Suka kilo kalasia lo loto. Eko tolu ta yo tua ani. Eko fui kavenga ko fue ko.
1: A fela waki.
0: Eko fui mea fuga filosofia. Eko fui mea fuga metaphysics. Eko ta fuga kauka watu ulama fefe tolu ta.
1: Ko.
0: Ka hoko ya ko misteri I loto ai o tua o tua o kuta ono na tula kuta ka ku foto mai nga persona ko ta mai ko alo ko la mari ka ko ko me ko fa mari ia be fa no fo fa no ge de nga fa o
1: we nga fa ona yo ku o hanga ko tau la wa no ka pa ta tu fa re fa no ngo ke nga o nga ire ai ai o ka ki ta u ma o sia ta u to eh hanga fo ire ko na ko nga fa ire fa te o sia ia Ne fai ai fetu usi engai tu i koini tau fano kako e kau kai koe loto kaisiana mo e kau ofo
0: tau ma tu fukina tau fononga taha mai pe ihe kamata anga ia koe ngai pe patriarch ke he enima a kalisiane pe hoko ai e fui ma wahi wahi a koe ni ia kau e fui fui fafikiki koe ni alfu fa fa ki ki fa politika le i na ta la mai to ta ha ye te au na agi wa lo mai a hanga fu si ka le o i loto ta mai a me la mari ka agi wa te ka ta mai a ko o tu fa ho lo ho o tu ma ti ga o
1: io ko pe ko ha a nga hi fra ho nga fra te o lo si a ki he e ko me la fu ke ma hi no ye ki ta to lo ni ko ha ko ne tu ko ya ai ago go me ma huinga pe go ha he go ha fa fa ki he ka fa ka he lo tu fa muslimi ha fu na ka go ha ne ma huinga go ka ko mo go ko la ke ilo we o tu o mo i po la mari
0: Moenga aue, he, tau si o hangi koe, o tua o kune whau, whakatupu, iai o tua o kufai whamu ui, pena e hoko o kakano.
1: Koe?
0: Okei, ai lau maari, o kune whakama o nioni, pia o kune hanga o whakama o pōpoka, ai koe ngahi, koe ngahi whatongia kehe kehe, o kufai aki, ai,
1: no whaka uki ngai.
0: Na kake pia ke whakamomo anima pia ka nai alu o ka kato ki hono taupotu taha.
1: Oi.
0: Ai o tua whakatupu. Ai o tua...
1: the creator.
0: O tua koe nai whai whakamu ui. Ai nai whakamu ui. Na ne tataha pia o au ki me i toto whakaosi ne hawe me vai ia me mea kono osi osi no maari. Moe o tua koe lau maari o ne hanga whakama o ni o ni. Nau ka kato ka doa nau. Pako whika kapa i holo koe i he ofa. Nei, kai ki whaifa mua mua nima. Nei, ka kapa aki i he osi osi ka maari. Kupo stasisia.
1: Kupo stasisia. Ai, au hanga he fwiti.
0: Kai ke ilo mo dolea na osi ilo viki a nau sai mone.
1: Nau mahi no pega nau sai mone. E ne ngahi whau. Ula he ne ngahi fasi te nofo whanongo ki ai.

0: pua dau ke lot fra inga ni ku nga aki ngai re ko tu ko ha ka no ki ka re ko ke ko ko tai ma usi ai ka uri fra tonga ke liri mai ke ke a ke ma to ki ha u fra ka to dupe foi be ko ya se buni be se buni he spoon se buni he ko ke ko ko
1: ta ko te fano ko e ka u e kau helo koe e mala e whaka filosofia e mala e whaka teolosia e nau whinga koe na hanga whaka matala ai o tua persona e tolu fatongia ke e tolu kakato kakunau whewhaka kakato aki oku whireko kakapa ihe ofa kakapa aki hono osiosinga maari e pea tali e aki e ahono osio singa maari e kako feka kapa aki ko ya e osio singa maari e fai he off
0: ko kau foke a e tolu tai o tua Filippo he he fai henga fimi peko e ngai kavenga o fai ngatai e lahi kau malanga ai he koe foke a e sapate o Holy Trinity o e tolu tai e tua pea koe taimu ko uha wai ko o uka wau he fai ngatai e hono fai ngake vete e ngai ngahi muhinga ko ya hanga ngahi ilope he uhi ke ke si wa tota ha ko aha o ha ka ka ve he ko ka ka ke te au ta no fenga i ke te fanga mahin ko te ko me mahu nga pe ko o tu au ta te no fo no fo i pe ki ta i pa ko ne la va
1: e fo ta la no ko ma ni o ni ko ko agaste e pe ne fenga i ko ke ne hanga o ve te ki fo i parpare ma ko ni pa ko ne lui lui ko ma ta ta hi sa tuai ki reka ne keri ki foi luo e one one pe alma ki ngai sfingota ohu mai vai mai huai ha me ufai ne ai ko alo ke utu mai tahi ki foi luo pe pete me he kai te ki osi ki mai ai tahi ki luo kona pe kupe ko tari ko e me ane fai ngofu ange ke utu mai tahi o fa foi luo ko e ke osi ki me kona pe fakau kau ke pe puria ki tamasi ta ko na no winga ona ia
0: kono fra mai
1: io en el lu ana ko ta pepe ko ta ko ta hani na fra to o tua o finga e ken fra ko de ken mai no ia o tua ta ko ta ri ko e ko e fa mo fuan ke u tu mai ta hi o si mai ke ki foi lu I ho fukau kau i goe mo fui uto.
0: E mea gona.
1: E gona ko fukau kau.
0: Eia ko no whakaha. Eia ko tau pepe ko no whakaha. O kua ngai tau si o tala mai peka. Whinga koe ke maino e mea gona ko fukau kau.
1: Iu. Kako mante fuk ko tau tolu e waipe mo e lavea. Ko tau tolu ko misteri. Ko tahai e ngahi whakafu ofa koe tangata. Koe kite ilo i kakato e kita akita. Pero que lo diga gato e auia coi.
0: Coi.
1: Pero te ovare ma pe u gai ngai me e puri puri. Petane ne i fa u go me a ne pe. I hona i misi na ne fa u. Tangata mo fe fin. I hono
0: i misi.
1: Tane ne ke ai ka fa u me a ia. Toi pehe mai foi me a ke tau mai noi. Na fa u tato i misi o tua. Pero que pehe ka ke osu singa maari. Coi.
0: Akai go go ai buke moni foki hange go lau me kon tau tau tau ke nga we ai ma hui nga go ke ilo he doko ta ko hai ko ai ko hai ho e mai he ai go go pe hui bien na fai he ko hai ya wi osio ko lau vita ho e mai ai ge go go fe hui o mai ga he to da ke tau ke imagino he doko ta ko hai ko ai where he come from we going how me fi ai go o ku ma hui nga vito e Filippo fa bata no eta ne polerei to ben ke kau mai mo e kau fa nongo
1: ya ta fi telefoni mai ko family benia o ai ka ana saimone ti a tele ko ni foi fa wa na ni ke ta ki a fe le ka ni hauia so hauia hiva mo kau nuku nuku
0: oi
1: mo funga fele ave
0: ko
1: pentu tu ila mo ko ni fa au lola

0: sione i mua peta toki talanoa tu na eiai e ki whanki project ina ta whangau e ki ai ki mua pa ko ilo i pe o ku kwa ki taha taha he community tine whai e whanki ngau e koe niang e koe lai seni me alele koe sio ki safety koe e hala
1: hala road safety
0: e ku tau toko lahi au pito e tai mini e tau whefononga aki pia ku ilonga e taimi u ite itai e kau whakauri pia lahi mi ai oho whaki kau whakauri kau reka
1: me lahi
0: e nau oho ki nau tō luia kua hao ki whare i tau te whito tau whanonga tu koe ni i he hala kua ki toi kai ki hanga koe taimi na ta whaia e tau e ngā ue taimi koe mā ku whiu e kau mea ia koe ta asia ta whetu koe tā lai pe whakauri toka ngā ai homo lai se ni hanga koe ki mea koe merge i whapiritania o koe lepuk haka e whi whapiritania whakatonga na tau ai ki merge ka koe tau ola tu koe pena e lei ni ua ka alpe o lei ni taha na e mahi no pe na ia e whenga i misi koe o e sipa ane koe sipa ala ke kā koe, hau kā ke kā koe ala ke kā me mata u pena tau give way koe nia pe koe uhinga koe lahi ene kā pe koe ne mahu inga ene kā ko oho hake pe ia tui marasi o ata ia whakafulafula mai ia ne oho hake ana
1: koe rea whokia wanga ki e kaupea koe ha waha koe pehe koe ka fo'o koe ka ki motoro mai ki muini ei a koe mōni lai apita Filipoi taimi koe na tau ke ngā ue koe tahaya mea na tau toka ngalahi tae kei kuro ki whenga iho lai seni pia hoko atua ki e malu ia ki nā utolu I he whanonga ka koe pe whoko hono utu utu uni mo hono lao
0: koe
1: tau whakatātā pe a koe lai koe mea koe ni koe koe whaiteri hai ala pule anga mwe mwe koe lao koe ka koe ai mea koe whakatoa ngai hange koe kau ngā ue he
0: koe
1: o ku toki tāri pe ki nau tolue ke nau toki lere he mire tāni ma ki api ngā ue koe taimi ko o kuala tuai hala ia koe whonu pa nau toki hu hu holo ki nau tole tā kolosi takai ho ko hi ke maua ngā ue ko taimi a koe kono whare i kasi pe ai mea pe ai ha taimi fe unga ke ki alua i ke ngā ue kai ke ngā tai kratu ke ngā ue ke moko moko pe ke le i beko te ke mau pe te sopo ke taimi te ke mau he te kratu po ke i taimi pake atu ke ngā ue ka ko hoko koe ngā himea pe he takafo koe mea hokai koe i te i ta tokua ka o sea ngoia o koe ke si oe ki ai koe ha pe koe ia koe uhne whakatu he toki aha ke be pate ngere atu pe te toki tuli pe a ue i walo ke ngā ue pato kratu ke halau fonu pato ki fai ere fai arunga anga koe mea koe nao kilako kia koe mesh koe sipa koe ai huat koe e hala
0: koe
1: ufato kai lahi koe lao foke hei lu kapau koe liriu e ngai ahon Filipo koe te lere atu koe kapau te hu ke moto wei koe mea koe uto tonu ke fai he tamako huat ke moto wei koe toi ki hiki hiki hake ene to ene lere ke toi omo oma ai a koe ia hiki koe oma koe mea lere koe ulere mai me lai ko pau ke he kai ke ta ofia ka lere ma ki pe ai fai nga oma koe ia ka tuange mea lere koe ke hu he ka ku me ngai lahi ake he kau whakauri tai bini ko tai mo fai nga toha mea lere hu ku toi hiki ha ke hana ia ka ang mea lere koe loto ke toi o maa nge he mea lere koe fai nga ke hu he ko maka tu ka ai koe no ai koe oi maa ke mea lere pe ke hu at pe fiha pe alu he he ku hi he ku o kwe kata mani una o ilo pato mea ke fai ka kuna o kwa weko whakabaa mea he pia tu lele tu kuhua te mere pato eo maangen lele anai una fa ku hoko e koe ngai fe paki paki he ma o he tama koe tutuni koea e toe ki hiki hake e neoma ka toe hiki ai una toki fe auhi na o he hala pure anga
0: koe mene taha na wako e he yako fauri i Nusilani na e whakahino hino mai ke te mau ai na tula na uiko road courtesy
1: koe mene
0: he ku whakatangeo ki ku hoa e ohore pe ku oho kia ta Etete, ala tu kitaia he me au te iwe kitaia ko kita na etonu ke mua mua.
1: A right of way, eh?
0: A right of way, kai tu tuja ke pe, tu tuja ke pe. Kau pehat pa kewa, ko e fifina, woman, eh? Ko fai pe nia tai mini, ko e nia mua mua, mea, mea, ilonga moni ka kai fifine, e fa ki ki be
1: o Filipo o tau tau ko to e ko e ko be ai o ko ko la hi ta me ko kai kaila ko hi ko fa nga lunga nga pe ala o ku te ai fo o te ko ko ko to ai pe to stress ai pe ka fa ka uria i he ka u pe an ha to ko la he o ko ke na una to right of way a to ton a to ta ko ya he ko e ai aku lahi pe no ya pe ko lahi ko ka ha uya tai mini ka fra uli be to pore anga tai mini aku lahi tai i loya ke tu tu ni o hala he moho no lao aku lao e me ko to ai a ko hai ula ki alu ko hai tu ma tu to kliri ma lao he tai mi ko e give way to the car come for me right he afe he ko tai mini ula ki afe ka ia
0: afe ki tai
1: afe he mai ia
0: ka to fe finga mai
1: finga mai ka ko ko li wi afe ko li fo ua ko fai tai mini a wa fa hinga e ko ka gena ma ule le bai to nu pe ke tu ka da ko te afe ki tau te afe pe mo ia pa to ki la u mai ka kita he pe asu ka pa ho ni mai te mere u to ho ko ko tu e ga mere ni o ki fo mai fai tau lau ai ago ko vai be ai ke tau fa ba ma ka ko ki la ko ki ai tau fito ke tau fa nau e ba sulit pe ka common sense that's the basic ko la ma inga ta ha pe e pe mo fa ba ba yo ha ka ke to si ko ke ha la ko ta ya o be ma inga o i ga ko safety ko a to ta ko ta ha ka nga o ka la ka ko to safety ko a kita o ku to ka o be ma inga ko ki ta pe te malu i kita e
0: koi
1: e ngai ngai hala o gu tau ku tau min fu tau na ke kai to fai mai me ako ya tau sio pe kau pa ka taim ko nai na ka we tau gi program na to to ko ni lai ka kai
0: koi
1: ma we mo na lai sen na ka taim fu ka me pa o pe taim ko na te to masiva ki tai ai no to tonge ka u ka sin fu
0: kai ko ma na te pe me fa ma u program pa ka fi ai fi tu na be ni ko ha a tu rivo kana fralia pe ya ko programa ko ni o fo pa anga ai a to tupu a ma to mo ma ma mo fa na o ke ma na o lai fini pe ko fe tu fa tu ko e me na na ta o tu pe ma to ta fa ki te pe ma e fa e ya ta fe ha gu ko me ke fa na o ta ma o te ke o lai fini a o ia
1: oi
0: a ko fa e ni a ko fa na we ni ko ta ni ma ta ao no ko ta hafitu ko ni fa ma ta la ta le na tu pu mo ti li wa ki na to te ki wa la wa ko me ka ko nga ao nga ko ta ki nga we na fai ko ya o ma we la se ni
1: e to la ko ko nga we la na fai
0: ko
1: ka when the time for going there if I'm a if I'm a aki be mo mo ami Hobsonville he
0: eh
1: now ha wo fai sivi ta to tongi ko eta eta ka wako he ai go foi me ko na ma nga ta na ka eta ta iki mo malo lo ta pu mo etka he i to ko ni la ge nga i fra hoko me ko ya ko nga la ko fi wa no fra la o we fai nga ni ta mini flipo na ka he ka wako o ta la mai ko na fra uri he ke nga malala ko i Australia he
0: wow
1: eh ai ko nga hi lo ni la ko ya ogo go hui go go go fogo e ki ako na un banato na foi ako eta ko mo to ai mo no mari mo ne foi to kofa he na wa ko ko to he vas be go ako ko fa ya ko mo to ai e fa na u he be ko ta o to be ako e fa na u ke na wa ko ka go taimi ko e ko alu fo ke taimi ne fisia ke to ma lunga he te lahi foke ngahi pausi i foke ai lai seni he ngahi matakari ke he o ange o ki apulu mai ai e tau mea tele fito ke ulai seni i siu he pe ana te kai ke kauna to hasibi mea koe ngawe lahi nai fai e tau tolu kamata anga mai koe ngawe kaua e tolahi he ua ufaatu he ngai fai kawe masi ma pa ta to tai mi ko eta wa ko la se ni he ko pe to mo to fo na ya ko me pe ko fai ko ko ko nga fa nga ta ta Filipo ya ko la se ni ko fa nga ko na ka ken na ula wa o i wa fo ya fa ka pala
0: good
1: pa na ta fo ki na to ke fa ka me o a ko ma bloto he ya ko ko ma bloto ben ko ka ko ha mo ko mata o ko pa o ke tu ki ya he pa si o mo no fa ta ta aya ko ne la la ma lo to na ko tali mo fehui o la vai pena to lia sio pra to gebo si lo na to foi tali ke fa ka fo tu nga ko fehui o ke ne ilo po haka no hinga la we o le fe fa pala ni pa ta na na ai be time ne fa ai fa ka tonga na mo fu pa time lai na ho ka ki ma ma we pa nga he po tu nga we ta ofi e alu ka translator ki ai he e ta to ka nga pe ta to lo
0: io Mä täytyy tokaa nga pia translatea kaikki aifra lelejä miehän nämi hao pia kakui
1: Tako toi mai kautta refikia mie loki et tahaa ia Fano mai pita nautolio kaikki faa translatea kui taari Ange pia taari ia he Kakui kamatai Ange ko fukamamaa watu Kana ukaua mo etka mo koe mo tola Faka lele engahe yako engahe apsia si he
0: Iya
1: Toko dilahe
0: Oku Oke fralea maipe Kufulahe kita ini Kana Starship Kemaya mi Vanuatu Pea Fima hangau e motua Pena ta toko nikia yo makwa Mati Fauri lori Apu kwa tamai me Oh tamai ku friend ke talatu halo kohai ai o mai na gatea ko ka me a manu a tena ta to koni ki ai i o ma wa la sin fra ulia mo to a fra uli lol ke fra uli lol pe ma ga ho
1: io wa be ka foi to koni ma ko i lo na ai ngo ko fa si nga hi loli una fa ki ni ma mai ka ho he ko me na fa ai ai he time ko ke ma ma ko e me Sivi ho ho fra uli ho fiori pe ai ai be mo lo rifi time da. Fui to tong beta.
0: He?
1: Pa fa nga ko na lo to lahi. Al wai be na to lo he. O na ma na to fa nga mari ko ko en hu nga hi lo ri he. Na ka fu ka Filipo he fu tonga na ka time ko na amor ke mit fra ta ai ai. Polisi pe mo traffic. Fra ta ta na to. He foi kosi na fa ki he ami he. Na to ki fra hu da wi he pole lulu. Os lere ako me monite. Aia na mautoko ta hauape. Aia koe ako koe hana fai aiku alwa defensive driving, taxi mwe hafua. Mau lere fui ako wike ua aia kwa fai koe sivi fiori koe ya. Mau pasi ai. Ako taimu koe na mau aiko sivi faka uli ngai ake ngai fulori koe aami. Koe ngai fulori koe umaulunga. Koe anga ki hata hai. Pe alu.
0: Power steering?
1: Bawa okay. Pe kalau uhi kau nembak lunga aku tifak hovari kita. Kau feel fake aku ke belawa alere kau holo mui he. Uku fahere ngavare. Mau feta kai ose ahoni ose apongi pongi. O pasi bahalo ukari ngana pe ku tifak tua. O ha we so tama so dia find him no magate. Tapi aku na mai foki mata pa ya he mui tesla posio ki mui he kan fa. Hanga na to hiki nga hiri nga fupareti ai. Ke oti te sio katenga ke ongo soata.
0: Soata.
1: Hawe tamo he tamo ate. Sion. Oti te sio ko ke hema. Sio beko efe soata ta. Ko ton pe ha sio ai ko lapa. Ko me ena efe e pas. Si buka ko foke maa mo efe lai sene fitu he. I api he. Ai a koe. O hak wai ko o fetu takiba e potu ngā ue pa tau lere ai pe ngā ue koe. Ka koe ngā ue lahi mo mahu inga ki he community o taimi koe. He ilo ke taimi ni kau tunga ki ai. O ko whanu ngau ki lere pe ngai community ke ei. Ko ala tfuk mga ngai api a koe taimi no a koe e tau tupu koe. Ka koe to yao e Filipo ka pau e to e iai haka. He na matu e taimi ia. Ko ka fai ka ko wala ko na mo he fare fra ma wa hopo o se ange to to ni pau ya fra ma wa na to te mo okasione mahina ta ha men pau ke foki mai mo lai sen ka ko hinga e ka pa ke ba ha ki ya ko ako ko lo pe ke ta mate ya ki homo wa e fo ya te mo fa hinga ni Pe ku pau ke ala nge motu a hefef koto a beke faya ko. Ka ika ia ya beu faka huu. Pe ange mo. Ena e... Aie ko taimi a koe na e... Na e mawa e ki tola. He? Toto ngia e potu nga hawe. Tu ke ka ma hafani ke tau te hokatu.
0: Iya, matalo. Aka u kita a ki fasi ka. Iya. Tau kita a dewa fasi ko. Ka e ki maro. Ki ai.

0: zlatu. Ko je mesi, ko je tajne neko rečol a fejaki. Ne upepe ako ne omadua peu ta tako to kilo je au ia. Tako ko mumui au takai holoheni ko tsoci ko e ni u ngau hereti o. Na nau kakono tata. E fanon ki e fasi mono tata toto atu. Fa ma fa na tu e fa no gi ngai ngai fa si be e jo e
1: ko ngai ya fo fo ki ngai
0: me ngai ya ku ka fa ma fa no gi ngai ma ta mo ka mo ko io pa ka nga la la ko e ki ta we fo ke fa nga la la ko no ta ko e an ko la la o ai se a bu me ka ko fa nga la la ko ni a o ku o fa classico lo ia fa papa lang pa o taula he no ako na ia pa ga ai o ku ki ke he ka ko se ko no to o mai fra ka o mai foi fasi
1: me vu na ta ko ke musika
0: i
1: to na i lo fo o ia ko ko ton ke ta si ko la ula ko fa ta i lo ia na ko te si na i kita ko ta ma ko filo na i lo ni
0: i
1: ko si pina kre classic kind of music.
0: Yeah.
1: Ego
0: fa
1: kai
0: ke ia
1: he.
0: Yeah. Mo pro music, eh. Mantu ko ta ta fa sura tonga na ki a isia, eh, na ki a lavak. Ko e ko ki a kata ke ko ki sa ia fa u ni ko ki hele pelu. Ko i ko ko no monena ko ki pensio ko ia, eh. Ki pensio o fa ta ta ki eto kola hi pena ako ta ki ta eto kola ki kamata mai aki kako e pe ula ula o pe ia mandu te ta fa filo e ua pes ua filo e ua pes kako e fa nga la ula ui a koe ni na ai he kata mai koe ni ko te fui lau lau kato e kita e filo po kaha
1: no koti. Ko whanga lau lau, ko lau lau bia tahi te he?
0: Ikai, ko mumuia a mo chot, ana ko hiva da tabe tahi na Rachel, ke mea kai po po. Iyo. Iyo, pa te u, te whanau hai ufasua papalangi, ufasi klesikolo. Ono la la pe go e me ako i fuatu
1: io mi desi che kai nei program ma sco in to ta habi la la
0: io
1: o vai vai va bene ne fa to pe ha
0: gatto pe
1: ca un gatto e filo io
0: io ko ki tāwho o kia hano ngahi fō ngā tā o nei ko tau tō lia i tō ngāpita o nofo pē pe koe ki a lawaka pe koe ki a hao pe mātu fō ki e laula e tamakoe ka vē me tamakoe pe kapa huatu mō ki ukulele ko ia o kia i ngahi o kia ko ki lesion bini e tāna ma ui au ue fi tā ia ko tāna ko tā e kakato e mea ue ko raskueta kato fu ni ma kato mea pa ue pia no au tā taofi mo mea kake ko e e alme tai mi pa tau wa tu kia ku kamata ke asi he tau whanau he tai mini nau poto e ango ko hiva kone tāini ko ni Rachel ko na guna fa'aonga e atu ai ufasiko ya ai ke o
1: da wanga pe ko tamo ko seta wa ai si an ta fa ta mu ka go ya
0: fa fango ya no
1: ta ke si li pa ni ba ta pu ke atu ka ke ta
0: pe na ia ai ko seta ia ko seta ia mo kau ki wha pipika te pe mo kau tama mau whanga na nau tāpe ki nau tōlia i he ki koe ni uwhaia ki koe vēmi ke heia mo e mati kua e tōlahi a tā ki koe ni pensio peko ki koe ni alawaka peko ki aisea kako se taia o kai ni ngai fasi ko me usai ko te mafuri o pe te lava ngai ki ke ke me o tahe ki goni o lau lau pe pagu
1: lo
0: lo ki ta ta ve i pagu lau pe ka ki e ka o nga be ha gore lau lau ai pe te ve mi he e e ko te e ke la be de poto ta me ha ani ta lau ki ta me
1: ha ki o pe
0: o ta ma ta from the book up
1: from the book
0: up
1: Kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau ini, kau

0: to e kamata mai koe nga tau whenga au aki wā awhi au pito pia ka tau ki netua ka tau tōrea nei kai ki pē tau nofe kau tonga nga tau whenga au aki o koe wiki kōsi koe masia ko surf wau kou kaunga tangata au kia koe koe toke lau pē mwena mate ko whaapa mea pango ia pē kou toki loi e ne toki mate ka koe taimi koe ke ngā koe he ACC kai ke uilo au ia koe nā iai pe hoku pūre ka koe pūre koe hoku pūre o kuia nā e maulotu e porirua koe pātere koe tama toke lau koe ni o arbe ta ange he mea o kukawa Filippo ho ngā iyo o kai la Filippo ta iyo is my friend ta angere wa ema koe ne haupea Filippo ki wuri ngā toni o kwe hanu mohe anga hai nie. Pa kwa kwa lukata peo ki kuri ato ni, kwa kwa lia mohe pori rua, e kau toke lau. O ilo pe, e te wala peo, alke ofisi, ta kwa ni mahe pia fi, kwa sta wanga e pa atere ia, kwa ave ia oku kwe ki ono api. Moi nga helere, una ukai ika kina. Isi
1: tato mo tau, moi, na ui fuke, ta hai zare ko pas, pas pacifica, eh?
0: Iyo.
1: Iyo, koe tau wanga e tau fehu maki koe, tau niwe, eh?
0: Iyo.
1: Dr. Corin Tutong, eh? Koe ngahi kakai ena tau,
0: koe sifu
1: Ioane, hain ue whanga Ioane koe nia kapuru, eh? Koe kakai ena tau kui fiorahi apina tomi, eh? Sunia, Rudra, hai, Fiji, eh? Ai a koe, nā e lāma ke tau whekawheha ko taki. Ko e lopi ko hai tunga kua e taimini.
0: Ko hau tau alta tau e taimini o ma mawha ke tau tonga mui me hāfua, whakasi asi mui hāfua. Ka kou manatu e aku e taimia koe. Etka ia ko Ioane se fulu, ko Ioane koe ni toke lau, ko peangi e stareki, tau wāu ngāua.
1: Tūpai pepe, Ko e kau tamai, te ao koutine e ko tūpai pepe, fukene koutine e tahe MID.
0: Iya.
1: Ewa na matango fua, whāo maratu e kaureka nga nau whāo mai, koe whenga ke MID, wat fukea ko e fuki tesi puna o tōna to, ana fa no ba ko ta tupai fa ta do tupai ko re kona tupai na to na to ki na to na tupai ko ha no po to ye da to fa la ko ke ku ki pete ko yo ko ni ko ha pen ro pita la pa la hi me ale ko to ko ke si bi ke fi o ko ke na la na to na to o ta na to ko fa ta na to pa tupai ki ya ya ne ha a to na to ke fe tu ko e o workshop ke si ke ka na ha ntis me ndo ha me ale he pet me ko ta mai ko ka wa ko ta u ga Pertanyaan pun, nak fikirkan atau aku.
0: Lagang ni kalau tak.
1: Kau suruh, bapa ayah kemar itu, bapa ayah kata. Masih, kau yang kata pun apa tu? Kalau pernah tu pertama masih orang nak tangga taik. Kau fikir waktu bayar kemar rumah ke for certificate. Oh si pula tu ina tu lihenga.
0: Oh gua tu kau awak na na na engineer. Na na hobe e UT hen hemia. Kau kena ulo na tu lihat kau. Kau motor fayak kau Solomon. Pea oku maria mo oku kāinga oku ia.
1: We are everywhere.
0: Ka koe anga e tau netua. Netua ka maria. Ki tau nope tatoria. E tau nope tonga tā tāpe.
1: Mai
0: a...
1: I have connection.
0: Iyo.
1: I have connection. E koe ngāhi me eia koe.
0: Penai ko fo I taukeia na ako mea ka mea stareki. Na ne ubea, let's go networking. Eh? Tako wae fo I ngā ue go networking.
1: O mana tu ae ko I, e mai tareka te hao. Te ke alu ki wearing a ton ke loans o food security. Toki bene, Pacific I be makauma. Ko pe, he? Alu ki ae? Ko loans ko au fai e... Corin Tutong. Eu already. Mas eu vou voar tudo e aqui o ligado. Eu vou voar, ok, falar, mas eu vou se eu vou. Corin, tu disse algo que cacai. Fogo, fogo. mon cas.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga ko tau ngongo ki wikini e watu ia e tae tu na ula tui nuku afe me wiringa toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mo alau mali hau e ki pe malelei a e tonga ko tau pe mo me mai ke tau hoa ngongo ko ia I he fi a fi pule lulu ko e ni. Na e fausfo ki a e tapuni e wike lea whakatonga I he fi a fi Wesley me totis a wiringa toni I he falai te kuo o si. Na e taki pe foke ni he komitia ko ko ia por ngawe ai ako sela finao milenita aisake no nia mone ngawamo le mo ni ihi o e komiti na nau fa hoko e po kalama faka holo mamata pe fie fia foki ka ngata pe fana o ka ko e tau hi fana o na tak foki e nga he kalas aho ai ako nga he hiwa tau olunga I he nga he mai mo ako ia tai ni kuini sa lo te pe pe foki ke nga he faiva e fana o tanga ta le mai tau lunga ai fana o fefine fa fie fia pe foko nga ko kai ki he pesai ange ale fatonga e fana o pe pe foki ki he na unha faiva fakatonga ale a fahoko e faisekau kisione fina o a fama no lo to honga ki he kauta fana o pe pe foki ki he komiti mo e a tau he fana o ko nga ko e nga hina o e lahi pe pe foki ki he fana o e fahoko a e fatonia ko e ni o ko ihen foki a honi I he Pacifica Consulting Limited aia o ko managing director I kua so se fo sime aia na e kamata I okalani ai kautaha ko ni he ta ueni wanima pe a ko kamata mai ki welinga toni aia ko e ta ueni nima ai fa hoko ai nga ue ko ni lo hati welinga toni kai ke he ko e tuki mo ai na unga ue I welinga toni ko e tokoni ka tekna tau ko ia o ku fiema o ngawe pe ko e we preparation me mate te o ki he ki a whahoko ki ha me hoko hane ngawe ka ke hoko e tain tatau ko e driving license o ku tahaia e nao por kalama o tokon ka tekna tolu o ku fie ako whakaori ai a whamanato a tai te ki enka ka tekna tolu o ku nao fie kaumai ki nao ko whakaori ko e ni ka ke he tain tatau before ki o ku whahoko e nao interview I he ahoni ki he ongo lakanga lalahe e ua e ko employment coordinator pe a mua facilitator ai au ku whahoko ia I he ahoni whawhiwhia foki e ku whiloaki pe a mua e tō taha tonga pe fine tonga ko ia au ku ngā ue I he office ko eni Fiona Fustua ai a ko employment consultant eni ai pot ngā ue ko mō tō ko ia ngō whi mau ai nga ue ko ini ke mo ke toko ni ka tek mo to he kum nga ue pe pe foki ki he faka ori la se ni ko si ka telefoni ko no a wata u watolu fitu malu wano ole a ka fiona fusitua ko e fa o si hangi ko mo me ai ko te ue fiti fale ale a ko ia no si la ke a fitu ko ia o no vema pe a o kamata o no tua ki mai he nga hi pat fa politika le ai nga me ko yo na fa am ke fa hoko about de na hoko o puleanga ke ke he mai no pefo ki ai hoko mai ko ya palemia right honorable Christopher Luxon on e pe he ka ke to ya ha to take for all pe to call for all e o mai na to kon na fa am ke ke langa fa la la ka fa ekonomika no silani pe to kon ki he na hi a family ko ya o kuna nga we malo hi inu lani ko ke ta inta ta be fo ki ku nga we neighbor ke na pe he o ku na fa am ke na to kon ke na family I ta fa ko ye mo u le nei pe ko health care ka I he ta wa kai ko ye nga ya ho ni fu tai ni fa na ta o pi to inta te fito ke na family pa si ki pe mo mauri ke ke ko se u I pe fo ki ko ha pa la ni nga pa ti fa politika le ko ni ma nga family pa si ki ka pa de na hu o puleanga ko ha na me ai fa ke tu wa fara ko ye ta fa na pa si ki hiki ki ko ye ia to tongi ngā hei sewe si pe mo e koloa, koe cost of living, pe pehe foki ki he ngā hoi, pe koe employment, o fu mahu I ngā aupita, aupita ngā hei hui koe ni, ke eke ke ha ki ngā tolu koe ia whafofonga, whafalealea, iho mō feitu, pe he tainta tau mo ki ngā tolu koe ia, a ka whafofonga pasifiki koe ia, ngā whini mai, I he ngā hei pāti koe ni. Kai ke he mahu inga, ke whai e pōta anoa, pe koe I apsias, pe he ngā community, hanga he mea e lava tokoni, ki o tau ka inga, I he tawhaki koe ni. Kai ke he koe ngā tanga inga he ongo ala maua te he whia whini, pe a mea te ao, tai tu nao la tuinu kua whi, tua whai.
0: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.